0: Aiden.
1: Pasaylo ako. Gipasulan ko lang akong gibuhat. Nagmahay ko.
2: Hain ka sa dihang nagkinahanglan, Minimo. Sa dihang nag-ilait mi sa tumang kalisod. Huwag ka ron. Mangayo kang pasaylo. Dili o dili ko ka na mahimo.
1: Maluoy ka.
2: Bawas akong atubangan! Drama lang ang tanan. Ako di ay si Manay Sol.
3: Og ako sab, si Kuya Jeff.
2: Og sasama namong dramatista sa radyo, dapat walay sipon, walay upo.
3: Dili basta-basta mapagaw, kay tingog repuhunan na. Busa, nagtumarmi sa Rafa Herbal Capsule.
2: Oo, higala. Epektibo mang good ang Rafa Herbal Capsule. Kasalikan gyud nga mudipinsa batok sa mga balatian. Busa, kamudiha, ayaw paulahi samtang wa pay kipati. Tumar permis sa Rafa Herbal Capsule. Rafa Herbal Capsule. Daghag sakit, cure all. Kung nagtumar ka sa Rafa Herbal Capsule.
3: Mapalit sa mga suking butika, authorized dealers, o niining istasyon.
4: Buhi, ikaw,
2: FS. Dili, lagi pwede, lo. Pabirawin.
4: Ayaw ko buti. Buhi, lagi ko dedyo.
3: Lo, ayaw pag mag-ahi ba? Para rin sa imo kayuhan. Papukong sad.
4: Buhi, ikaw.
5: Naon siya naman siya nag-apuhan ninyo?
3: Ay, nagpapadlong na sadla.
5: Kaya nga, ano ba?
4: Gusto kong mangapi. Ayaw ko din yung pogye. Maluoy mo. Pagkapihan ako ninyo.
5: Ay, shush! Kapira man di ay. Buhi, iapo.
2: La, bawal lagi kang lulo.
5: Ay, na ako'y dalang bagong at kape. Kaniyo.
2: Rafa Herbal Coffee?
5: Wow!
3: Kalami nga mutagbaw sa atong kahidlaw sa kape. Barato na, puno ang Rafa Herbal Coffee adunay Spistivia.
4: Ang kalami makatagbaw, baskog pa ang paminaw. Rafa Herbal Coffee

0: Iala ang solusyon. Ipataklang sa mga mata. Rafa Eye Protect. Rafa Eye Protect. Epektibo.
1: 94.9 Lucky Radio.

0: Lucky Radio Time, it's 8:30.
1: Gusto kang magkape? Nang magkape? Nang magkape? Pero dili kanila ipakape. Taas magugkong uric acid.
2: Taas ang akong blood sugar.
3: Di ko kaginhawa, ay. Mohoot akong dughan.
2: Nagpasabot lang ka na nga dili healthy ang inyong kinainom nga kape. Wala mang katidi. Basta kanang kape nga magdala og kaayuhan sa atong kalawasan.
3: Naabagod?
2: Naaoy, kinio.
3: Rafa Herbal Coffee? Bago pangalan?
2: O gatong kasaligan?
3: Rafa Herbal Coffee?
4: Kalami nga mutagbaw sa atong kahidlaw sa kape. Para to na, puno pa sa sustansya nga gikinahanglan sa atong panglawas. Kaya ang Rafa Herbal Coffee, adunay spirulina, turmeric, mangustina, moringa o green stevia.
3: Pwede na?
2: Pwede na kaayo. Walay side effect. All natural ang Rafa Herbal Coffee.
3: Kande ba o'y kape? Makatagbaw sa kalame? Makaayo sa atong gibate?
2: Kaya ang Rafa Herbal Coffee, barato, sustansyado o lamian kaayo.
4: Rafa Herbal Coffee, mapalis sa mga butika, store outlets o nining istasyon.
3: Yapakay! Ay, kining idara na ta. Daghan naging mo sakit sa atong lawas.
2: Manguta na ta sa sikreto ni Lolo.
3: Perbeng Haplas sa Rafa Herbal Oil.
4: Rafa Herbal Oil. Adunay mga pinasahing sangkap gikan sa piniling herbal. Giitos, gipurify, o gihimong epektibong haplas. Ang Rafa Herbal Oil. Dili ka paakulong lamok. Makahupay sa panakit sa kalawasan. Labad sa ulo, ubo, hilanat, subaw o trangkaso. Butod o sakit sa tiyan. Panakit sa kabukugan. O nanghubag ng mga kaugatan. Maayong haplas. Sa babaeng mabdos, pinakan sa mga insekto, maayog yun ang Rafa Herbal Oil.
3: Wow! Maong ako, mubogha o kahoy, tungas bukid, mudyageng pane, o mudrive sa bisag sa gabi eh.
2: Lolo ha?
3: Sa taxi, basta nakahaplas sa Rafa Herbal Oil, lagpot sakit, lagpot panuhot, lagsik nga lawas, walay aray.
4: Sukad karon, manghaplas na ko sa Rafa Herbal Oil, aron lagsik pirmi.
2: Testingan ko nun ato, be?
5: Sana
4: Rafa Herbal Oil, mapalit sa mga butika, authorized dealers, o niining istasyon.
2: Kung maklaro nimo ang akong tinuod nga panagway, mahalon pa ka ko nimo.
6: Uway, mausab sa akong gugma. Bisag hanap ang akong pananaw. Tinaw ang pitik sa akong kasing-kasing.
2: Sige, ibuka ang imong mata. Atong patakan.
6: Unsa ka na?
2: Rafa, I protect. Napatakan ko na.
6: Oh.
2: Nasobrahan ra sa katinaw ang imong pananaw.
7: Hanap nga pananaw, matangad.

0: Pakikinig mahina, hatol kila to sa Rafa Herbal Capsule. Rafa Herbal Capsule. Mupa normal sa dagang sa atong lawas. Palig-unon ang atong resistensya. Aron dili daling mataptan sa nakalain-laing balatian. Rafa Herbal Capsule. Rafa Herbal Capsule. Maayong kapsula, makatabang sa constipation, high blood, diabetes, kidney problem, stroke, heart disease. Mupa upos sa cholesterol level. Mupa normal sa atong pagkatulog. Anti-cancer usab. Ug daghan pagkaayong benepisyo nga atong maangkon sa pagtumar kanaadlaw sa Rafa Herbal Capsule. Rafa Herbal Capsule. Ang Rafa Herbal Capsule mapalit sa inyong mga suking parmasya o butika ingon man sa ubang mga outlets. Sa dugang impormasyon, kontaka ang numero 0948-129-6249. Rafa Herbal Capsule. Rafa Herbal Capsule. Ang mga sakit dili kaduol. Kining bahina hatod kila to sa Rafa Eye Protect. Protektahi kalunay ang atong mga mata gamit sa natural nga solusyon. Rafa Eye Protect. Sa adunay hanap nga pananaw, gabon o sa magaw, dunay glaucoma, cataract, astigmatism, sore eyes o daghan pang uban, ani ana ang solusyon. Ipataklang sa mga mata. Rafa Eye Protect. Rafa Eye Protect. Epektibo.
1: Lucky Radio Time. It's exactly 9 o'clock.
2: Broadcasting live from the city of Bayugan, Agusan del Sur. This is 94.9. Lucky Radio. Lucky Radio. Lucky Radio. Your news and music station. Suerte. Lucky Radio.
3: Hans, laptop and accessories. Hans, laptop and accessories.
4: Laptop nga brand new para sa pag-eskwela o trabaho, ayaw na og problema higala. Adto inadayon ang ANS Laptop and Accessories kay naa sa ila ang brand new og second hand nga laptop sa bisan unsa nga brand. Brand new printer, Epson, Brother og Canon, bond papers, inks og uban pang mga accessories para sa inyong laptop sa parato lamang nga presyo. Aduna usab kini warranty sa tanang unit og naa usab silay kaugalingong technician nga anda mo alagad sa laptop repair, laptop cleaning, apps installation, SSD replacement, virus removal o daghan pang uban. ANS Laptop and Accessories. Pwede ninyo kontakon alang sa dugang inquiries 0966-783-8518 or 0930-395873. Pwede usab ninyo bisitahon ang ilang nahimutangan sa Kabarubian Space Rental, Purok 1, Valbueco Street, Poblacion, Bayugan City, Dalan, padulong sa Bayugan City Night Market. ANS Laptop and Accessories. Gidumala o gipanagiyahan ni Miss Judian Mahinay Suliman. ANS Laptop and Accessories.
5: Paminawon ta ang testimonya sa makapabatuod kung unsa ka epektibo ang Vitron Syrup.
6: Ay, ako si Rowena Castro, taga Barangay 35. Kagayan di oro. Nakasuway ako aning Vitron Syrup para ipainom na ko sa kong apo o galoy sa Ginoo. Nalambok, bigla na ang iyang pagkaon.
7: Vitron Syrup Multivitamins Plus Iron,
8: a product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butik.
2: 94.9 Lucky Radio.

0: Lucky Radio Time. It is now 9:30.
1: Mga kapanyawan, paminawang pagmatuod sa kayuhan pinagi sa mga produkto sa Said Marketing. Atong paminawang karon ang kayuhan na tagamtaman ni Ralph Serrera nga nagkaangkon ng UTI ni Tumar og Said Coconut Capsule asin-asin sa ihi ni lugwa.
2: Kailangan po iningos ako ang pastingi daw ang Said Coconut kay muna yung mga sa UTI. Abinaw UTI lang paminaw ba? Pangiin ako ng gawas tong murag ni lagitik sa duro niya akong gigiwan na magtiwas sa papangin siya kasi musod ito sa bawal noon. Pagkuhit na ako, ang tanong ka ng murag tibuok yun siya nga asin-asin bitaw sa mga bato. Muto nakabarahan to pag gawas ato. Hasta karon may nakong ihi niya, di na po magsigi sakit akong gilid. Ralph Serrera na puyo po doon sa Bay Garcia at Nabalbiliran 5, sir.
1: Inyong nadungog ang pagmatuod sa kayuhan pinagi sa produkto sa Said Marketing. Basta tatag Said Marketing, tatag kining magaling!
3: Katog daw sa panahon, kalaming higup og mainit nga.
4: Bing! Ang kape!
5: Di arati! Saluwa!
4: Rafa!
6: Kalami nga mutagbaw sa atong kahidlaw sa kape. Barato na, puno pa sa sustansya. Gagikinahanglan sa atong paglawas. Kaya ang Rafa Herbal Coffee, adunay spirulina, turmeric, mangosteen, moringa o green stevia.
3: Kalami ba aling nga kape, oy?
7: Tatak Rafa Manggod, pinasyahe, pinalami, pinakabarato.
4: Og sustansyado kaayo.
3: Oy, si Darna!
4: Dili! Ako, si Rafa!
3: Ay, mauba!
5: Ate!
4: Beng, ang kape!
5: Di arate!
4: Rafa! Herbal Coffee! Magkatagbaw sa imong kahidlaw og makatabang pa alang sa himsog na panglawas kay sa Rafa Herbal Coffee, nagkape ka na, basko ka pa!
6: Rafa Herbal Coffee, mapalis sa mga butika, store outlets og nining istasyon.
8: Ani nga karon atong pamation si Tatay Jose Pundal gikan sa ospital misulay og tumar sa Rafa Herbal Capsule ang iyang umo og hapo na ulian.
9: Ako si Jose Pundal, taga Ma'ma, Rock City, Ma'ma. Si 26.
10: Unsay imong ikasulti sa Rafa?
9: Ako bagong gikan sa ospital. Karon nakapalit ko Rafa, nga bali 2 ka stab, herbal capsule kay dito kay Ilse. Tapos nakatumar ko, wala ko kortis ka stab, ang akong ubo, nawala, nulian. Mga kag akong hapo, nawala. Muna nga nagbalik ko diri, kag magbalit utro. Okay gining Rafa herbal. Kaya karkadungan ko sa radyo, nga mayo ang Rafa. Karon nga namati, sa akong testimony, kung kamo may ginabati, magpalit man mo kay Rafa Herbal Capsule. Mayo!
6: Pagtumar sa Rafa Herbal Capsule, aron dili na tamahasol, dili maguol, mga sakit dili kaduol. Rafa Herbal Capsule, mapalit sa mga butika o authorized dealers sa inyong dapit. Sa Rafa, himsog ka!
11: Vitron, subok na!
12: Juan, Marvin, Tambasakan, Tagaynitaw. Ang Vitron Drop, epektibo gid siya nga vitamin C. Sa pag-inom pa lang niya, nakatulog dahil siya niya, tas kusog na siya magtutoy. Tas na yan tulog.
13: Sa una day?
12: Mugmat pa siya. Okay na yan tulog.
13: So good, nakainom o...
12: Vitron Drop.
13: Pila edad sa imong bata, sir?
12: 4 months. Kusog siya magtutoy. Lingas kayo, basta makamata na siya.
11: Vitron, subok na!
14: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butik.
15: Yapagkay! Ay, kining idara na ta. Daghan naging mo sakit sa atong lawas.
4: Manguta na ta sa sekreto ni Lolo.
3: Perbeng Haplas sa Rafa Herbal Oil.
6: Rafa Herbal Oil. Adunay mga pinasahing sangkap gikan sa piniling herbal. Giitos, gipurify, o gihimong epektibong haplas. Ang Rafa Herbal Oil. Dili ka paakulong lamok. Makahupay sa panakit sa kalawasan. Labad sa ulo, ubo, hilanat, subaw o trangkaso. Butod o sakit sa tiyan. Panakit sa kabukugan. O nang hubag ng mga kaugatan. Maayong haplas sa babaeng mabdos, pinakan sa mga insekto, maayog yun ang Rafa Herbal Oil.
3: Wow! Maong ako, mubogha o kahoy, tungas bukid, mudyageng pane, o mudrive sa bisag sa gabi eh.
4: Lolo ha?
3: Sa taxi, basta nakahaplas sa Rafa Herbal Oil, lagpot sakit, lagpot panuhot, lagsik nga lawas, walay aray.
6: Sukad karon, manghaplas nako sa Rafa Herbal Oil, aron lagsik pirmi.
4: Testingan ko nun ato, be?
10: Sana
6: Rafa Herbal Oil, mapalit sa mga butika, authorized dealers, o niining istasyon.
16: 94.9 Lucky

Kininga awit hatod kaninyo sa Rafa Herbal Capsule. I-maintain ang maayong pangluwas. Tumar sa Rafa Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika.

Kinig awit hatod kaninyo sa Rafa Herbal Capsule. I-maintain ang maayong pangluwas. Tumar sa Rafa Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika.

0: Lucky Radio Time, it's exactly 10 o'clock.
1: Uy! Oras na para mo tumar sa Rafa Herbal Capsule.
0: Rafa! Rafa! News Break!
2: Mayong adlaw mga ka-Rafa. Rafa doon sa break. Hatog ka na sa Rafa Herbal Capsule. Himsog ug protektado ka.
0: Rafa! Rafa! News Break!
2: Detalye na sa balita karong oras. Gibutyag ni Philippine Ambassador to France, Eduardo De Vega, nga dunay ligon na mga impormasyon na si kani Akubicol Congressman Saldico ana sa France o posibleng adunay kabtangan sa maong nasud. Apan wala pa'y opisyal na kumpirmasyon kung asa ang iyang presensya sa maong nasud. Matul pa ni Vega, adunay source ang nagsulti na si Ko. Nagapangayo o asylum, apan ang imbahada dili pwedeng muhimo o surveillance or pagdakop. Tungod ay kini posibleng makalapas sa soberenya sa maong nasud. Punting niini ang warrant of arrest sa sandingan bayan dili magamit gawa sa teritoryo sa Pilipinas ug kinahanglan pinagi sa France authorities or baka Interpol nga proseso. Dugang pa ni Vega bisan pa sa mga allegation ang imbahada o ang Filipino community sa France walay otoridad sa pagdakop iko o naglaom ang gobyerno na pinaagi nini. Adunay maayong bilateral relationship para makabuot ang hustong solusyon sa maong isyu. Mga ka-Rafa, matundag ko na itong balita karong oras sa tingnan ito sa Rafa Herbal Capsule, himsog o protektado ka. Ako si ka-Rafang Julius Lacer. Pangamping, mayong adlaw o dalaygo ang Diyos.
0: Rafa News.
3: Broadcasting live from the city of Bayugan, Agusan del Sur. This is 94.9 Lucky Radio. Lucky Radio. Your news and music station. Suerte.
4: Pasaylo ako. Gibasilan ko lang akong gibuhat. Nagmahay ko.
5: Hain ka sa dihang nagkinahanglan mi nimo. Sa dihang nagilait mi sa tumang kalisod. Ug karon mangayo kang pasaylo. Dili og dili ko kana mahimo.
4: Maluoy ka.
5: Bawas ako atubangan. Drama lang ang tanan. Ako di ay si Manay Sol.
6: Og ako sab, si Kuya Jeff.
5: Og sasama namong dramatista sa radyo, dapat walay sipon, walay upo.
6: Dili basta-basta mapagaw, kay tingog rin puhunan na. Busa, nagtumarmi sa Rafa Herbal Capsule.
5: Oo, higala. Epektibo manggod ang Rafa Herbal Capsule. Kasalikan gyud nga mudipinsa batok sa mga palatian. Busa, kamudiha, ayaw paulahi samtang wa pay kibati. Tumar permis sa Rafa Herbal Capsule. Rafa Herbal Capsule. Daghag sakit, cure all. Kung nagtumar ka sa Rafa Herbal Capsule.
6: Mapalit sa mga suking butika, authorized dealers, o niining istasyon.
7: Paminahon ta ang testimonya sa makapamatuod kung unsa ka epektibo ang Vitron Drops.
8: Nabilyo. Taga Puro 3, Nita, Fublasyon, Isamis, Oriental. Akong tulog ka bulan, Kuya Kwanjod, di dyan niya siya hinga tulog. Pero pag gamit na ako sa Vitron Drop, makatulog na siya. Busawa na pagid kaayo. Pasalamat ko sa inyong produkto. Kada yun sa result.
9: Vitron, subok na.
10: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butik.
11: Nakasinati ka ba? O galit na pagkalipong? Murang nagtuyok ang pananaw o galit mawala ang balanse samtang nagtindog? Basin Vertigo na! Ang solusyon, Verticure Capsule. Adunay piniling herbal na sangkap o importante mga bitamina na makatabang sa pagpaligon sa balanse sa lawas o pagsuporta sa maayong sirkulasyon sa dugo. Verticure Capsule. Kasaligan nga kauban, batok sa vertigo. Verticure Capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation.

0: Lucky Radio Time, it's 10:30.
1: Atong paminawon ang nakatumar na ug magpamatuod sa kaepektibo sa Rafa Herbal Capsule.
2: Maibig, dumating sa buhat. Pag-aasa? Sa
3: Lagustin. Magigamit ka doon, plus o kapsul.
2: Oo, painom ka sa kambana.
3: Kumusta may hangarin?
2: Okay, kaayo, sir.
3: Ang rapa?
2: Mm-hmm.
3: Lindot?
2: Lindot.
3: So, gusto ka gilate
2: na yan? Kuwan ka kung iyang tiil na buntog din ay pagtusir-tusir sa pagkargada.
3: Mm-hmm.
2: Tapos, itong nakakuan ko sa radyo, radyo na po lang. Bitway daw ang rapa kapsul ko ka na nga plus.
3: Oo, sa Yulitos.
2: Oo. Salamat, Lord, na naad yung
3: direk. Kapalit. So, isa ka pa din ipalit?
2: Nagbili na pag kugahapon.
3: Ah, so, mayo ang guwan.
2: Okay, kain lawas niya.
3: Okay.
2: Oo, okay.
3: Inya, kumusta? Mayo na makumbati?
2: Ayos, kaayok.
3: Kumbati na?
2: Oo,
3: ha? Pag ginom, rapa.
2: Okay, kaayok din.
1: Pagtumar sa Rafa Herbal Capsule, aron dili na tamahasol, dili maguol, mga sakit dili kaduol. Rafa Herbal Capsule, mapalit sa mga butika o authorized dealers sa inyong dapit. Sa Rafa, imsug ka!
4: Katong daw sa panahon, kalaming higup o mainit nga.
5: Bing! Ang kape!
6: Di arati! Saluwa!
5: Rafa! Coffee.
1: Kalami nga mutagbaw sa atong kahidlaw sa kape. Barato na, puno pa sa sustansya. Gagikinahanglan sa atong paglawas. Kaya ang Rafa Herbal Coffee, adunay spirulina, turmeric, mangosteen, moringa o green stevia.
4: Kalami ba aling nga kape, oy?
7: Tatak Rafa Mangod, pinasyahe, pinalami, pinakabarato.
5: Og sustansyado kaayo.
4: Oy, si Darna!
5: Dili! Ako, si Rafa!
4: Ay, mauba!
6: Ate!
5: Beng, ang kape!
6: Di arate!
5: Rafa! Herbal Coffee! Makatagbaw sa imong kahidlaw og makatabang pa alang sa himsog na panglawas. Kay sa Rafa Herbal Coffee, nagkape ka na, basko ka pa!
1: Rafa Herbal Coffee, mapalis sa mga butika, store outlets og niining istasyon.
4: Uy, Simba, kapaspas bang mo to block?
7: Siyempre, bag-ugod silpon.
4: Wa man lagi kay Antiohos, makabasa na di ay ka?
7: Uy, katin, Aura.
4: Himala.
7: Dili, Simo, uy. Kiniob siya, ha?
4: Ay, kabalo kang di ko kaklaro.
7: Hangad kay patuluan ko ng mata ni mo.
4: Kabugnaw, kanindot sa paminaw. Onsa man na?
7: Ah, basya ha!
4: Rapa ay protect?
7: O diba? Kaklaro na ka.
5: Hanap nga pananaw, mata nga dunay pteridium o katara. Kini ang ipatak. Rafa ay protect. Usa kini ka liquid alkaline solution nga may elevated pH level gikan sa alkyon ionizer nga maoy nagunang sangkap nga mutabang pagpatinaw sa pananaw. Mulimpyo sa atong mata, mutunaw sa katarak o pteridium. Mutabang usap kini sa tear film production sa atong mata. Aron nga maoy mulimpyo, mupawagtang sa luha-luha o di magkatul-katuluhap do sa ngatong mga mata.
1: Rafa ay protect, mapalit sa mga butika, authorized dealers o niining istasyon.
0: Atong paminawon ang nakasinati sa kaayuhan sa paggamit sa Rafa Herbal Products.
8: Sa itong sarapan ni mo, ma'am?
9: Sarapan na ako, kanang. Naulian gyud ko ang akong tiil. Makakamang gyud ko, oh, kanang. Diri na ako kanig. Grabe, nagibig ka mutut. Kaning dingin ako. Agwig, grabe na gyud. Sakit na gyud ilakaw. Pero ako na gyud ang giagwanta.
10: Iaplasan mo, Rafa, ma'am.
9: Iaplasan, wala rin si Mana.
10: Sarapa.
9: Sarapa.
8: Power kay Rafa.
9: Palit na sad ko.
8: O, Rafa.
9: O, nang ako, amiga, takako ko'y patising. Nagpadalapot siya sa kong buha kabo.
8: Lenibel.
9: Tintino. Loreto.
0: Mapalit sa nagkalaiyang farma siya o butika o uban pa ang mga outlets sa inyong lugar.
11: 94.9 Lucky Radio.

0: Kining bahina, hatod kilato sa Rafa Eye Protect. Protektahi kalunay ang atong mga mata gamit sa natural nga solusyon. Rafa Eye Protect. Sa adunay hanap nga pananaw, gabon o sa magaw, dunay glaucoma, cataract, astigmatism, sore eyes o daghan pang uban, ani ana ang solusyon. Ipatak lang sa mga mata. Rafa Eye Protect. Rafa Eye Protect. Epektibo. Kining bahina, hatod kilato sa Rafa Herbal Capsule. Rafa Herbal Capsule. Mupanormal sa dagan sa atong lawas. Paligulon ang atong resistensya aron dili daling mataptan sa nakalain-laing balatian. Rafa Herbal Capsule. Rafa Herbal Capsule. Maayong kapsula makatabang sa constipation, high blood, diabetes, kidney problem, stroke, heart disease. Mupaubos sa cholesterol level. Mupanormal sa atong pagkatulog. Anti-cancer usab. Ug daghan pa kaayong benepisyo nga atong maangkon sa pagtumar kanaadlaw sa Rafa Herbal Capsule. Rafa Herbal Capsule. Ang Rafa Herbal Capsule mapalit sa inyong mga suking parmasya o butika ingon man sa ubang mga outlets. Sa dugang impormasyon, kontaka ang numero 0948-129-6249. Rafa Herbal Capsule. Rafa Herbal Capsule. Ang mga sakit dili kaduol.
1: Lucky Radio Time, it's 11 o'clock.
2: Uy, oras na para mo tumar sa Rafa Herbal Capsule.
3: Rafa News Break.
4: Mayong adlaw mga karafa, ang Rafa News Break. Hatugan nato sa Rafa Herbal Capsule. Himsong uga protektado.
3: Rafa News Break.
4: Detalye nata sa balita karong orasa. Kundina karon sa Philippine National Police ang pagpangdapat sa pito ka mga pulisunan insidente sa engkwentro hitabo. Alina sa usa ka rally sa Manila kagahapong adlaw tul sa Labor Day. Matud pa ni PNP spokesperson Police Brigadier General Randolph Tuanio, lakip pa sa gireklamo sa pagpanakita o pagpangawat og cellphone gikan sa mga personal na gamit sa kapulisan. Sigun pa nini na imbisigahan ang maong insidente o patubagun ang mga nalambigit na usa ka mga gitumbok o suspek maong usa ka ranist ang ingong kalit na lamang nalumbag o pulis na may resulta school og wrist injury nini. Iniusab ato pa ang suspek ang mikuha og cellphone sa lain na usab nga pulis. Matul pa ni Tuanio, tuwaton na usa ang mahuman ang aktibidad asir adiser. Muhimo sila formal nga lakang sa pagpasaka uga kaso patok na sa lalambigit. Ipalagan usab sa kilusang Mayo 1 ang nahimong allegation sa kapulisan kaliwala sa insidente. Atol pa sa PNP na sa kinatibukan na himong malinaon ang gihimong rally sa Manila uga napatuman sa kapulisan ang maximum tolerance sa tibuok operasyon.
3: Rafa News Break.
4: Mga karafa, matundag ko na itong balita karong orasa. Ito ka na ito sa Rafa Herbal Capsule. Ibsog ug protektado ka. Ako, si Karafang Julius Lacerda. Amping, mayong adlaw, ug dalaygon ang Diyos.
3: Rafa News Break.
5: Broadcasting live from the city of Bayugan, Agusan del Sur. This is 94.9 Lucky Radio. Lucky Radio. Your news and music station. Suerte. Lucky Radio.
0: Ani ana ang tulong-manong maghatag og kalingawan. Musika, serbisyo publiko, greetings og uban pa. Korida suna sa programang Koridas. Kuya RJ sa Koridas. Koridas.
6: Ani ana.
7: Mga higala, kumusta? Kumusta? Kumusta? Kumbati, kumbati, aginod na po da! Nining Laing Adlaw sa atong pakiguban sa programang Koridas. Kapin 30 minutos na po kita maguban-uban sa kahanginan. Siyempre kauban ninyo Kuya RJ o akong partner sa kanunay Burlatoy. Ang batanong murag idaran pero buutan. Ganahas Burlatoy na. Hugoy-hugoy na sabtaha, mga paborito ninyong musika, kalingawan, balita, health tips sa trivia o uban pa, koridason ta. Alang sa inyong mga mensahe, panimbaya, text kamo sa numero 0948-129-6249. 0948-129-6249. Sa gihapon ng RCC Herbal Products Trading, mo'y nagpaluyo sa atong tulumanon. RCC, mo'y nagama sa mga epektibo kasaligan ng mga produkto. Rafa Herbal Capsule, Rafa Herbal Coffee, Rafa Herbal Oil, Rafa Herbal Rub o Rafa Eye Protect. Mga produkto nga subok na kaayo padayong gigamit sa kadaghanan kay epektibo man. Ah, ang Rafa Herbal Capsule mo paligon sa atong lawas aromalikay sa sakit. Mo pamaayo sa atong pagbawas, mo palambo sa pagkatulog ug panghunahuna. Lakip na mo pahapsay sa atong function sa kasing-kasing. Mo pagaan sa paminaw sa lawas, malikayan ang pagkaluya. Makatabang sa pag-alkontra sa high blood, cholesterol, diabetes, sa kidney problems, sa fatty liver, mga paghubag-hubag sa lawas. Sama ng guiter, cyst, tuguban pa. Mutangtang sa mga toxins o mga hugaw or hilo sa lawas. Mupalambusab sa atong sex life, mga higala. Inana ang Rafa Herbal Capsule kanindot, ha? Mosuporta sa mayong kinabuhi, layo sa sakit. Makatabang usab kini alang sa daling recovery sa mga dunay balatian. Kung gusto ka makalikay sa kaluya o kakapoy, magtumar adlaw-adlaw Rafa Herbal Capsule. Imong kauban is tanang panahon, natural nga suplemento. Why overdosa, why side effects? Alang sa mayong kinabuhi, tumar Rafa Herbal Capsule. Tabang ni alang sa lawas, kauban sa saktong kaon o disiplina, makabuot yun ang kinabuhing himsog. Ingon man mga igala, ayaw po baliwala ang pagpangape sa Rafa Herbal Coffee. Kaping nga dili lang pampabaskog kundi kauban sa lawas nga gustog pagatiman. Kung kapoy ka na sa lawadlaw nga kabalaka o sa kahigop lang, doon na kalainan dayon ba? Sa kadahigop, lawas o gunahuna, refresh na. Rafa Herbal Coffee, abag sa enerhiya nga dili kalabuan. Aron nga mahimong kusgan ta sa lawadlaw, di pagita ma-stress mga igala. Makaparilak sa una-una, mula ginigingon ako, ang stress wag tangyot. Makapahapsay sa paminaw sa lawas, kauban sa may pagatubang sa adlaw-adlaw nga way kulba. Dili kini ordinaryong kape lang ha, nga imong malimtan. Di na gini mo na malimtan, basta makasuway ka sa Rafa Herbal Coffee. Kada adlaw, gusto na ginanimong balik-balikan. Kape may gala nga dunay extra care. Rafa Herbal Coffee. Imo na ni ay napaglangay pa. Bisita nga ito mga outlet. Humot pagikay na nga kape may gala, makapag-good. Makapag-good mood. Every morning, bisan sa udto ka hapon. Rafa Herbal Coffee, nagkape ka na. Baskog ka pa mga kahigalaan. Sulay usab ang atong uban pang Rafa Herbal Products. Ang atong Rafa Herbal Oil. Maayo kay ni makigbatok, may gala niya na mga panuhot. Kaya mo rin kanunay, may gala makaingon. Basta, nabinagsayo ka mo mata, no? Niya, ligo na yun, biyahe na, panuhot ni mo na, nang hinubrag yun. Mo namang haplas, Rafa Herbal Oil. May kainis panuhot, sakit sa kaunuran, kapoy's lawas, makaparilax, o daligyod mo suhop diha sa atong panit. Ingon man ang atong Rafa Herbal Rub. Best kind nga partner sa mga ipang sipon niya, giubo. Barado ang ilong, init ang pamati. Makapagaan si mong paginhawa, may gala. Ang atong Rafa Herbal Rub unyal, perti pagid ka humot kayo. Kato mga magbiyahe diha, mga gala. Gusto nila nga humot ka na ilang panimhot. Labi na to mga mag-commute lang. Nga di man takapugong ginato mga tapa diha, dunay mga perfume, lay-lay baho. Baho pagid sa sakyanan. Mapiktuhan yun ta mga igala. Muna nga magbaon-baon ta ha, magagamit ta ning Rafa Herbal Rub. Ipahid na gunin mo diyas imong ilong o asa pa nga piktadong parte. Labaran kag ulo. Sakit imuhang dughan may gala, murag panuslukon. Basig panuhot na. No? kana may galaw nga samad ya, dali po ni makapaayo ang atong rap. Di na mo grabe imong samad. Ha? Aplasi na, pahiri na ha. Pili lang mo, pwede po mo gamit sa atong Rafa Herbal Oil. Pwede po ninyo i-combine ng luha. Magdamog oil kay panghaplasin nyo, napon mo'y pamahid ang atong Rafa Herbal Rub. Humot kayo kay Vanilla Mago, doon ay Vanilla Scent. Sumutsumuta na ko ninyo, di ba? Manuhot-suhot, magsunod-sunod, yun may gala ang kahumot. Muraga perfume, gigamit na magiging perfume sa uban. Ang atong Rafa Herbal Rub, pahid rahupay na. Oga, syempre, ang atong Rafa ay protect ka. Eye drops na ha, eye drops. Alalay sa kapoy o uga nga mata. Niya doon na nakikakulias mata, nakikatarak, glaucoma, pterygium, astigmatism o guban pa. Gamitin na higala. Rafa ay protect luwas o refreshing. Ideal ni para sa sigig cellphone o computer. Nagatubang kapirmi na ng imuhang laptop. Hapdos imong mata, murag panguguhan bitaw. Atubang kapirmi sa imong cellphone. Sige kagdula, alamin na ng email. Roblox. Sa pananaan diya ka ng mga gira-gira online games diya. May... Ato mga idaran. Ato mga manghapdos ang mata, alamin na tungod sa diabetic, tungod po sa pangidaron. Gamit mo aning atong Rafa Eye Protect. Ha? Luwas kay na, natural, epektibo o kasaligan. Muna imong kauban sa kahimsog sa matag-adlaw. Himsog atong lawas kay naka-Rafa Herbal Capsule ta, naka-Rafa Herbal Coffee pa ta. Nakagamit pa kita sa itong Rafa Herbal Oil o ingon man sa itong rub. Plus, protektado pag hindi mong mata kay naka-Rafa Eye Protect pag ika. So yun, anak, kanindot. So ay na mo paghulat, may galang makabaton pagbalatian. Sulay na karon o tagamtama batia ang kaayuhan. Kadalas sa mga epektibo o kasaligan ng mga produkto sa Rafa nga gama o gagi-apod-apod sa RCC Herbal Products sa Trading, mga kahigalaan nga. Doon ay pagtugot yun sa Food and Drug Administration kon FDA o ang RCC. Doon ay ginay license to operate as a food trader, may gala. Itugutan yun na sa ito ang gobyerno nga mo pahigayon sa pagpangapod-apod pagama sa mga epektibo kasaligan ng produkto. Importante, di lang kita magluya-luya, di ita may gala magpada. Sa unsa man dihang kakulian sa lawas, kinahanglan manglimbasog tatong batukan. Pinaagi sa paggamit sa mga produkto sa Rafa. Ang spelling ani kay uban Kuya RJ, yung spelling ng Rafa ninyo eh? Oh, libog man may uban, tagaan ra mabag, di mao nga produkto di aspermasya. May yun nga, kaniyo pariha ramalis na pa, kanina lang, okay nga pong kaini. Ay, ginmog sugot ha. Maugan ina nga pagmuana sa mga butika, siguro doon yun nga, unsa man ni Rafa ni nga product ni. Kay basin lagi may galag tagaan sa lintaon og dili mao, di ba? Ano nakaliso di ha? Kinanglan nga siguraduhan, siguraduhon nga Rafa yun ang inyong mapalit mga igala. At as kasaysayan karong adlaw, Mayo 2 karon kagahapon mo'y Labor Day ha. Daghag kuan gahapon nag-rally. Ito sa Manila, may gala ang Malacanang agi, barikadahan may gala agi, at ang agdaghag pulis kay basig na po'y mga madanyos may gala tungod sa mga rallyista. Sa kasaysayan karong adlaw, Mayo 2 niya itong 1929, nataw may gala si Eddie Garcia or si Eduardo Virches Garcia sa tinuod nga kinabuhi. Dito siya nataw sa Huban, Sorsogon. Oh, taga-Sorsogon ni si Eddie Garcia di ay. Saya mga ginikanan nga sila si Antonio Garcia o Vicinta Virches. Giila siya isip greatest na Filipino actor of all time. Pinaka-labaw nga aktor nga Pilipino sa tanang panahon. Di po nabasa-basa ni pag-ila niya. Siya lang ang bugtong aktor nga nakasulod sa tulo ka kategorya sa FAMAS Hall of Fame. Best actor, best supporting actor, best director usab si Eddie Garcia mga higala. Muna'y nas kasaysayan pero kinis Eddie Garcia, mitaliwa naman tao ni sa laing kalibutan mga kahigalaan. Ara na takaroon sa trivia mga higala ni Borlatoy. Borlatoy, atong trivia sa trivia na Torontoy.
8: Kuya Jay, atong trivia karong adlaw kuya. Kay may tungod ni sa pagkaon nga dili jud madaot kuya Jay.
7: Pagkaon nga di madaot, kuyawag. Unsa man ang pagkaon na tahay nga.
8: Kuya Jay, mauni ang dugos.
7: Ah, mainom. Ayun, bagay, pwede magyapan ng sagol sa pagkaon.
8: O gani, Kuya RJ, mo pamanjud kong libugon, Kuya.
7: Sorry. Saan sa may naadis, dugos?
8: Kuya RJ, kabalo ba mo ngang dugos dili jud madaot kanang dugos? Or gitawag nga honey sa Ingles? Moro na ang pagkaon nga di jud madaot, Kuya RJ. Nay mga archaeologists nga nakakita og dugo sa mga lubnganan sa karaan nga mga taga-Egypt. Mas kapin sa sobra 3,000 katuig.
7: Kapinagani, sobra pagyudtoy, pero ting dugayan na gidayon.

0: po na daot.
1: Grabe, 3,000 years na? Ang milabay, wapag yapon madaot lugar ang honey toy?
0: Wala palagi, kuya. Wapag dyan na daot mo, bataon na anong napamatudan dyan. Nangugo, dugos, diligyod, basta-basta kuya madaot. Siguro kung madaot man, pero dugay pa kayo.
1: Tidugaya pa rin kay. Sige, Toy. Thank you sa trivia, Toy.
0: You're welcome, kuya, sa mga naminokaroon.
1: Sige, sige. Banati, sag-promote itong product na kanalibig. Kinakasak ko ito bagong respikas linya. Nininawag.
0: Sige, mga amigo. Katunga itong mga lulog-lula di ha. Maintain jud mo. Paggamit sa rapper balkapsul.
1: Hello?
0: Paraligo ng lawas. Layo ito sa mga sakit. Kanang kondisyon perme ba? Kung magkapipod mo mga amigo, ayaw kalimti ha? Ang rapper herbal coffee. Nagkapi na gani ka, baskog pa dyan. Huwag ang atong rapper herbal oil. Ang rapper herbal rap. Huwag rapper ay protect mga amigo. Ngayon yung mapalit na sa mga butika o pharmacy sa inyong mga lugar. Itala nga ka ng naitatak na rapa para makasigurado ka o makasiguro ka. Sige na, Kuya Yordiay. Ako nang yuli ni mo.
1: Salamat kay Megala. Nibor latoy gahapon ha. Labor Day mga higala. Adlaw sa ato mga mamumuo. Muna, ang adagamang kalihukan po gagahapon ay mga rally. Unya, dapat doon ay mga pabor gihatag po sa mga trabahante ha, na mga abisos Department of Labor na kagabon. Standby mo sa ato mga nagkong balita, may galaon yung tataon. Atong Siron, may galaon sa mga nagunang balita sa atong palibot. Sa ato na hibaw ka ba atong Siron, unsa may makuha na ito aning milk tea. Ala, kay muna rabani kasagara, karon imnunun sa mga batanon, milk tea. Unsa may makuha na ito aning milk tea, nabatay mga binipisyo na makuha nga makaayo sa lawas. Oh. Ato ng Siron taod-taod ha. Dayon. Sa ato po may galang katuuhan dili kay kay adiya po may galay dahon sa gabi gihimong mask. Gihimong mask ba aron nga panalipod kunos ka init. Tungos ka init gabi gihimo ng mask may gala. Samtang standby po mo sakali pa niya taod-taod ni Burla toy ha. By the way, may gala, kato mga nangita doon ito di haog trabaho, mga silingan. Mga taga Surigao Sur, mga taga Agusan Sur nga nangitag trabaho. Kahigayon na ninyo niya, kayo doon ay nangita, may galag loader operator with experience willing to assign sa Milagros Esperanza, Agusan del Sur. So, sa dugang impormasyon, pwede mo contact or mo text sa 0, mo tawag or text sa 0917-113-3702. Ako balik ko na 0917-113-3702. Katunang itag trabaho dia payloader operator. Gusto ma-assign o okay ra ma-assign sa Bayo Esperanza Agusan Sur. Contact lang mo na ha, mga nangitag trabaho. Sige mga silingan, dia sa unang dalit sinugatan alang kaninyong tanan. Kaubanin niyo's Kuya Arts og si

0: Kuya, wala na akong tatay mahubog-gulyat.
1: Nga naman?
0: Kana mga santos sa Mumbai, iyan lang sagpaon?
1: Ah, kuya, sadaanan na ya. Nakita gani, muyokbo man ta si mga santos?
0: Mabitaw, pero kagabi nga hubog sa tatay, wala na masagpay ang mga santos.
1: Nga naman?
0: Mauna may miyango kang tatay.
2: Mga proknos, tinago. Ang akong edad, wala, 68, senior citizen na. Tapos na, kining rapa, nakabati manggil ko sa Express Radio, nga, doon ay, kuan lagi, kaning rapa, nag-testing me. Kaya katong akong bana, giubo siya, tuig na doon niyang ubo. Tapos, kuan ka nang, panikog rapa, isa ka-stab, nahulot niya isa ka-stab, natingala, naikingon siya, kuan ang iyang, maurag ito nakauli sa iyang ubo. Maura to, wala na yun siya giubuhan to karon. Tapos ako sab, makaangat po ko sa rapa, kay, nang, dili mo kong maka, kuan at digest yung isa pa si mana pa isa ra na karon pagka tumana ko aning rapa adlaw-adlaw na po maka kuan makabawas tapos daghangil kasi nata nang rapa kanang ana tong arthritis pa kining kuan ako rang haplasan kuha na dayon daghangil di na dud mi mo bandang aning rapa mao gyud ni ang rapa. Pati ning kape, ang kape ko ka, maglain man ang kutok-kutok at mga gatas, mga kape. Now, ano ko nag-inom at tukwan? Pagka-testing na ko, ani, moto, kuan na yun mura. Maayo na yun ang akong pagkakuan. Dako yun akong kuan na ng rapa. O na, sige na may magkuan sa rapa.
3: Sige, palit.
2: Rapa.
4: Katong daw sa panahon, kalaming higup o mainit nga.
5: Bing! Ang kape!
6: Di arati! Sa luwa!
5: Rafa! Herbal Coffee!
7: Kalami nga mutagbaw sa atong kahidlaw sa kape. Barato na, puno pa sa sustansya. Gagikinahanglan sa atong paglawas. Kaya ang Rafa Herbal Coffee, adunay spirulina, turmeric, mangosteen, moringa o green stevia.
4: Kalami ba aling kape, oy!
8: Rafa Manggod, pinasyahe, pinalami, pinakabarato, og sustansyado kaayo.
4: Oy, si Darna!
5: Dili! Ako, si Rafa!
4: Ay, hehehe, mao ba?
6: Ate!
5: Beng, ang kape!
6: Di arate!
5: Rafa! Herbal Coffee! Magkatagbaw sa imong kahidlaw og makatabang pa alang sa himsog na panglawas kay sa Rafa Herbal Coffee, nagkape ka na, basko ka pa!
7: Rafa Herbal Coffee, mapalis sa mga butika, store outlets og niining istasyon.
9: Yapakay! Ay, kining idara na ta. Daghan naging musakit sa atong lawas.
5: Manguta na ta sa sekreto ni Lolo.
4: Perbeng haplas sa Rafa Herbal Oil.
7: Rafa Herbal Oil. Adunay mga pinasahing sangkap gikan sa piniling herbal. Giitos, gipurify, o gihimong epektibong haplas. Ang Rafa Herbal Oil. Dili ka paakulong lamok. Makahupay sa panakit sa kawasan. Labad sa ulo, ubo, hilanat, subaw o trangkaso. Butod ng sakit sa tiyan, panakit sa kabukugan, o ng hubag ng mga kaugatan. Maayong haplas sa babaeng mabdos, pinakan sa maisikto, maayog yun ang Rafa Herbal Oil.
4: Maong ako, mubogha o kahoy, tungas bukid, mudjaging pane, o mudrive sa bisag sa gabi eh.
5: Lolo ha?
4: Sa taxi, basta nakahaplas sa Rafa Herbal Oil, lagpot sakit, lagpot panuhon, lagsik nga lawas, walay aray.
7: Sukad karon, manghaplas na ko sa Rafa Herbal Oil, aron lagsik pirmi.
5: Testingan ko nun ato, be?
10: Sana ah.
7: Rafa Herbal Oil, mapalit sa mga butika, authorized dealers og niining istasyon.
11: Atong pamation karon, laing magpamatuod sa kaepektibo sa Rafa Eye Protect. Kakulian sa mata, naulian na.
12: Okay siya, okay siya gabito. Natural man ang sa pagtulo na to, hapdos, pero pagkataon-taon, mawala na siya. Okay, murag bugnaw naman natong mata niya, hayag na atong pananaw. Okay man siya, ganaan, samit ani. Mamuon ang sige na may magpalitan ani, deri. Murag kaliman na naman nilang kapalit, tapa ay protik. Okay ni siya, kay natural man na tanga, hapdos, pagtulo, kay taon-taon, bugnaw naman kayo na, may mga diferensya atong mga mata, di. Kay ngalisay ka ng abog ba, makasuksok, malimpiyo gila akong mata. Hayag akong pananaw. Kay wala naman itong magbarabara din sa atong mata. Akuan mang ko, mag-extra mang kong patulo ani. Oh.
11: Mapalit sa nagkadaiyang farmasya at butika o sa uban pang authorized outlet diha sa inyong lugar. News spray.
13: Mga higala, kumustag mayong adlaw nga Sabado?
3: Happy weekend sa tanan, Pizza Dos na karon sa Mayo. Kasamtangan tuig 2026. Kining bahina hatod kaninyo sa Rapa Herbal Capsule, paliguna kanunay ang atong immune system. Tumar sa Rapa Herbal Capsule kay sa Rapa. Himsog og protektado ka. Una karon sa ato mga dagkong balita. Malampuson nga naluwas ang 32 ka mga tripulante sa usa ka sakyanan pandagat human kini natunga. Uy, samtang naglawig sa kadagatan sa Barangay Corregidor, Dapa, Surigao, Siargao Islands sa probinsya Surigao del Norte niadtong Huwebes. Sumala sa Coast Guard Station, Surigao del Norte, ang barkong LCT Pacifica 3, mitiklaob tungod sa dagkong balod, kundi inatunga pa kini, dihang padulong na unta sa lungsod sa Claver. Sa pag-ipos ng impormasyon, giassist na sa Philippine Coast Guard ang posibleng marine environmental impact sa maong insidente. Sa pikas nga bahin, gipaluyuhan sa Rapa Herbal Coffee kung mga pimananganin ta dirita sa kape nga healthy, nagkape ka na. Baskog ka pa, Rapa Herbal Coffee. Mapalit sa mga butikag farmasya. Uban pang mga balita karong adlawa. Miabot na sa Pilipinas ang 178.33 million liters sa diesel nga nakapataas sa buffer stock sa krudo. Sigon sa Department of Energy, nakumpleto na ang upat ka diesel shipment nga gipalit sa gobyerno ilawom sa Emergency Energy Security Program. Ilawom sa Executive Order No. 110 ni Pangulong Marcos, gimanduan ang Philippine National Oil Company Exploration Corporation nga dali nga mulihok para maipataas ang buffer supply sa fuel products sa nasud. Butyags Department of Energy nga ang upat ka shipments sa diesel nga gikan Japan miabot na sa Batangas, Subic ug Davao. Gipaniguro sab ni Energy Secretary Sharon Garin nga padayon ang ilang koordinasyon sa stakeholders aron mabantayan ang inventory levels. Katapusan na ni Talia sa atong mga balita, hatod usab kaninyo sa atong nindot kay nga Haplas. Sa mga mahilig gud ni mga Haplas Rapa Herbal Oil, lawas ayahay sakit goodbye. Ang ato pong Rapa Herbal Rub Bahidra, hupay na mapalit na sa mga butika. Katapusang detalye sa atong mga balita, gikasa sa Department of Labor and Employment kundil dole ang halapad nga job fair sa tanang rehiyon sa nasud kagahapong adlaw Mayo 1 atol sa Labor Day. Sigun sa dole, dunay kinatibuk ang dulan 200,000 ka job vacancies nga gi-applyan sa mga nangitag trabaho. Gipahayag sa Bureau of Local Employment Director Patrick Patriwirawan Jr. Kapin 2,200 ka employers ang mi-appeal sa job fairs gikan sa lain-laing sektor. Apil ang industriya nga lambigit ang manufacturing, construction, wholesale and retail, hotel accommodation og financial services. Pipila sa mga available nga trabaho ang production o production workers, store clerk, sales associate, customer service representative, ngunit man ang carpenter, mason og service crew. Mga igala, nagan salamat sa inyong pagpaminaw adlaw karon nga Sabado. Padayon ta sa atong programang Corridas.

0: Balik ta mga silingan, gikang Willy Revillame ang Iyon Ka. Iba sa basta ng kantahang Willy Revillame na.
1: Bangas ka?
0: Iyon ka mang yun. Balik ta mga igala ha, o yung atong kalipayon toy. Ang saman to'y Pirmiros kalipayon na to toy.
2: Duha kong iatag ka kalipayon ko yun, Kuya Jem. Una kong iatag kay 530 Kuya J.
0: Sige, mo to'y unang burla to'y gihantag ha. Sige, proceed tayo. Kalimti ninyo ha. Kini nga to pong rap, herbal rap. Mga gipang sinusitis, bitaw niya. Labad sa ulo. Naiuban nga medyo. Hindi mangin kaingo sakit ang ulo. Kanang laygay lang ba? Murag na mo pitik-pitik. Nindot kayo na nato applyan sa tong Rafa Herbal Rap. Aro mo arang na makomportable ta, makarelax ta. Makatog ta. Labi pag atong sabayan po sa kapsula. Makarelax ta. Inigmata na.

0: Broadcasting live from the city of Bayugan, Agusan del Sur. This is 94.9. Lucky Radio. Your news and music station. Suerte.
1: Lucky Radio time, it's 12:30.
0: 94.9 Lucky Radio. Suerte.
2: Nagkadaghana ang ihap sa atong mga kaigsuunan nga naputlan og tiil tungod sa diabetes. Daghan sa mga Pilipino ang biktima sa sakit nga high blood. Lakip ni ini ang sakit usab sa stroke ug ubay-ubay ka mga pamilya ang nawad-an og mahal sa kinabuhi mahitungod sa heart attack. Kini ang panahon aron kita mas mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama og tinuod nga makatabang ang solusyon sa maong inyong balatian. Paragis bila-bila. Paragis bila-bila. Dili na ka mag-agwanta pa.
3: Malarat, my love. Mungutan ako nimo. Mahal ko nimo o dili?
4: Dili.
3: Puslan ng way nagmahal. May pamatay.
5: RMN Production Center. Budalit ka ninyo ning nagkiat o nagkayamukat nga sugilanon. Bulbulbul o pipinka.
3: Nganong mauman kini ang akong kapalaran? O ako masayod kung kinsang akong amahal. Malas pagyud ko sa babae nga natingban sa akong gugma. May pagbuambak ko din eh. Aron matibway ni kanang.
6: Pwede ko. No. Banda.
3: Bati asa ni mong naong huilak. May uy, masakang sa tadil mo.
6: Isamot ka bati mong naong gamihilak ka ba jigaw?
3: Gikan ka rin. Dili na kong lalat. Patay na si palalat sa akong kasing-kasing. Patay na!
6: Dugo!
3: Silan ko.
4: Di mo nakacheko. Pero, makasliyon ako. Gato na agad ka.
3: I'm sorry, palarat. Di ka na may tabo. Ikaw na lang. Si na lang.
4: Bunso?
3: Doon na nailaing gipitik ni ining giatay kong kasing-kasing. O ka na, way lain kung dili si Takla.
7: Tinuod ba ang imong gisulti, Jeko?
3: O Takla, maunay tinuod. Una palang tikang nakita, wa na mahimutang ang akong dugan nga nagbuto-buto. Dili na ko makatarong ugtog, mag-alindasay nako sa mabugnaong kagabhion tungod nimo. I can't live without you.
7: Jekyll.

0: bot og bibingka. Magkatawang nga maghilak. Ma in love. Sound engineer Reiki Bangis Garing. Recording technician Lloyd Gabiara. Recording engineer Ray Arellano. Sa panulat og direksyon ni Oji Kumpok Rakasa. Bot og bibingka.
1: Kini nga drama gidalit kaninyo sa GFMQ Marketing. Ang tigama og tigapudapod sa Paragis Bilabila Plus Herbal Capsule, Paragis Bilabila Plus Liniment Oil,
2: Paragis Bilabila Plus Herbal Coffee.
1: Alang sa dugang kasayuran, kontaka lang ang numero ni Mr. Paragis Glenn Free Kiamco sa 0935-640-2613.
3: Mga kaparagis, usa ka Evangeline Cañete ang makapamatuod nga siya naulian sa iyang gihambin nga sakit ug ang iyang bana nga si Amado miubos sad ang blood sugar count tungod sa gihambin nga sakit nga diabetes.

0: Ugi padayon lang ang pagtumar sa Paragis Bilabila Herbal Capsule. Atong paminawon ang iyang storya.
1: So kadyon pag-apply sa kumbana, sir, or ako, sa iya ha, nakuan yun nga nagyon sa ka-usaban o kalimpyo sa iyang lawas kay karon. Sukad nga nag-apply, mananag yun ka-kalainan. Nga nausab na yun, buspanto siya, karon may na kayo.
2: Taas din ang sugar sa mga asawa sa
1: 11.7.
2: Karon?
1: Karon, nagkuhan may atong miaging semana pod 7. Karon, 6 na lang jud na no, result.
2: O, ning baba
1: na. Baba na. Gikan mong kuliha.
2: So, unsa ba imong masulti sa mga ato ang mga tigpaminaw?
1: Ang akong ikasulti, sa kadtong nagamit og bilabila kapsul, kadto ra gyud nga kini ipadayon jud yapon.
2: Unsa gani pangalan nato, ma'am?
1: Evangeline Cañete.
2: Simong
1: Bana Amado Cañete.
0: Likayan gyud nato mga kaparagis ang mga pagkaong sobra sa katamis sama sa soft drinks, desserts ug ang mga pagkaong sobra sa carbohydrates sama sa rice. Kay kung malabian na kini, maglisod na ang pagdaloy sa atong dugo sa atong mga kaugatan nga posibleng makaapekto sa atong immune system. Mga kaparagis, aron less gastos, magparagis Bilabila Herbal Capsule na. Ginama sa GFMQ Marketing. Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.

0: higala, kumusta? Maing adlaw na sab kaninyong tanan. Niya na sab inyong higalas kainan, Ray Arellano. Aron sa paghatag na sa rug, pagsumpay din nga itong magalingaw nga sugilan, apan sa dilipa, shoutout time! Okay, so doon ay mga ipangsin rin na tulong magpa-shoutout. Wala pa yung Pedro Pugasin. Nipal ka si Pedro na. Okay, mga igala, shoutout usap. Ganto ni Marjorie O'Brien of Toledo City, Jessica Paring Umandak, Tuyan, Naga City, Romeo Miriquilio, Manny Alberto, Aston Gray Katubig, Aiko, si Aiko Samuka, kuya si Nika Villanueva, Juvi James Dims Palilan, kuya ni ang manager Nilo Tarillo, Father Roy Aspira, Ray Hurbura, o si Sumipo Family. Unsa pa ni? Kapisumpay. Okay. Nya, lais na tong pasalamatan, shoutout gapon si Hubin Ginalin Anino, Gerald Garcia Ramirez, Winmar Cortez, sa Pardo Cebu, Mark Lloyd Aliguho, Aliguho pa ni, sa Cogon Cebu. Okay, so gikan ka to ni OJ Kumpok Rakasa, ang among writer-director sa DYHP o founder sa BSI. Bangag sa ilong. Okay, ayan na sa English pa siya tao, si Pedro Pungasi. Ayan, Ayan Aliganga, GB Aliganga, Nico Baduy Aliganga, Aido Galisti Dakog Lawas, Arnold Galisti o si Lucille Galisti, gikan ni Pedro Pungasi, ang among kinakusgan sa DYHP. Okay, muna may kalap padayon na. Ato minumduman nga samtang naggakos sila sa pagkatog nila, naggakos sila sa pagkatog nila Lala Tujigo, gisugo siya sa babae nga ipapawang ang suga. Hasta lipayan Jigo, pero gisairan siya sa babae nga maoday pagon ang suga kay Ludo ni siya magtanaw-naw ni Jigo. Pangag sa ilong. Hasta luya taas ng bida. Kaya sa lain bahin, kadlaw na nga nauli si Takla, gikan nga midyote sa bar, o may dahakin yung pagkaon alang unta ni Gian. Pero, may apil sa nung pangayo ang palahubog na kong atok mo. Nasubo pag yung kaayo kay na-hospital pag yung intaon ang mama simula ni Takla. Nya balik nila ni Jigo, nono yung lalat, ingon nini ang nahitabo. May kala, niya na nalang sumpa ni katong sugilanon. Butbong! Butbong! Bibingka! Bibingka!
1: Gusto yun ang tanda, si bisang ilinggo, ninyon, mabay!

0: kuyaw yun. Kuyaw o mga people power. Kundi li masilutan ng mga kurakot nagko. Kundi li mahunong ang grabing pagpangurap sa panudlan ng skupyerno.
1: Maok yun.
2: Kagaw sa eskobyerno. Huwag silang hinunggan kung nganong hangtod karon na lubong sa utang ang Pilipinas.
0: Pobre kayong mga kinabag ang katawahan sa Pilipinas.
2: Hiludato kayong ubang mga politiko. Ilabi na ang mga kurakot na kurisman. Ang ubang mga dagkong opisyal sa DPWH, ang mga engineer, ingon man ang kontraktor sa gobyerno na nagpagamit, ug kitang tanan mo ingon kanila og mga
3: bangag sa ilong sila!
1: Tanapin si Goy, hilalat. Mientras,

0: Diretso sa airport, yun ay taxi.
1: Abi ni mo, chico?
2: Hmm?
1: First time pag yun niya akong makasakag aeroplano.
2: Aparihas na.
0: Mga ignorante, maya ninyo, oy.
1: Hmm? Nakasakay na dahil kanoy.
0: Oh, mabasad.
2: Mauna niya, otrong ignorante.
1: Oh. Oh. Yun ang taxi! Yun ang!
2: Oh, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop.
1: Sila, sila, sila si Bogart ka nang akong nakita sa unahan.
0: Alam, sila tood.
1: Karon mang mga inumula mo, karon lang mo.
2: Ay, pagkalaog ha, ayaw pagkalaog.
0: Ato anda gani, ala. Ay, may dool siya, nilang Bogart.
2: Ha? Unsa naman sa kahit may tabo, ani, unsa naman sa kaha?
0: Ala, tay, di ka may tanglalat, patuod ko no ta.
2: Ata ka ba yung istana?
0: O di ko, oy. Iyak mo na sa tanyas dagat. Namoy ato.
2: Noong sarap na gawa'y dagat ini, oy. Niya kas nukong daaning syudad. O dili may mong pasagdan ko si lalat ni aka na, oh.
0: Benji ka, oh. Ala, alang ibihaan ko. Ako na lang usahan ni taxi. Ako yung kaplite. May driver. Huwag ka gintay din, eh. Ang sabot ka? Huwag ako, Benji ka, oh. Wait for me!

0: Sige.
1: Ay.
0: Kaon pag-ayo og balot, Bogart.
1: Mukhaon ligi ko. Alam ko hadlok-hadlokan. Wala mo tigaungo-ungo, ani. Wala pa man tayo nubimbir. Kumidyar itong ako, ha? Girly may langga. Ang kaon ligi ko, eh. Gutom na kayo, eh. Ikaw suba na tigaon sa balot. Basin pag mauli ang imong paggaw.
0: Bitaw, no?
1: Ungo-ungo, gina. Ay, baya. Mama, bigyan mo kami ng balot. Tagutlo. Tagutlo.
2: Oh, okay, sir. Ito.
1: Di ko gito. Balot ang ako.
2: Butas ng ilong.
1: Uy!
3: Unsay sunod nga mahitabo.
4: Kung magkaidaran na ang usa ka tawo, diha na dayon bation ang mga delikadong sakit nga posibleng mo grabe kini kung dili nato maatiman. Ania si Nanay Susima Dagsaan nga mupabati sa iyang kasinatian samtang iyang gimintinar ang Paragis Bilabila Herbal Capsule. Katulo sa usa ka adlaw niyang tumaron kini o giubanan sa saktong diet o exercise.
5: Unsa man ang atong balitian ngayon, sige magkabalik-balik kung palit sa tuwang Paragis Bilabila Herbal Capsule.
6: Tanarawan ko, Andong, kanira yun akong diabetes. Mm. Yeah, panakit sa lawas, maulian man ko. Panakapsul.
5: Ikaw pila man mo si Imnon?
6: Sige, katulo sa isa kaadlaw.
5: Unsa yun ang imong gibati sa una na nga wala pa ka nagtumag sa tuwang Paragis?
6: Dili ko, kalakaw, oy. Hmm? Tanarawan ko nang kuwan sa kong sa kuwan, oh, diabetes. Kani, oh. Pero nagbintin lang ko, agi ko mabiya, hantun mo, sobra tuig na. Hantun garon. Eh parang, way problema.
5: Haplas, nagagamit ka haplas sa nai?
6: Haplas niya. Haplas sa Paragis, nagamit ko. Susima Dagsaan.
5: Taga-asa?
6: Upper Limatok.
5: Unsay maingon na to sa ato ang mga kaigsuunan nai, nga naminaw ka ron.
6: Kapito na ko sila, nga mamalit sila para maulian sila anang produkto sa Paragis. Kay ako naulian yun ko.
4: Mga kaparagis. Isabay usab ninyo ang Paragis Bilabila Herbal Coffee nga antioxidant nga makapahupay usab sa ato mga heart problems. Adto na sa inyong mga suking butika ug balit ug i-maintain ang mga produkto sa Paragis Bilabila aron kitang tanan healthy anytime all the time. Kini ginama sa GFMQ Marketing kaysa Paragis Bilabila. Dili na ka mag-agwanta pa. Karong panahuna, kinahanglan gayud natong maggugi aron makasugakod sa pagpanginabuhi. Tungod sa sobrang

0: Kapoy, isip usaka driver si Joseph Dodong Buntag ni gamit sa Paragis Bilabila Herbal Oil ug iyang gihamplas sa iyang nagbinuhod nga tiil ug maayo na ang iyang gibati karon.
1: Usay mo kasi na tiyan sir?
2: Patinood lang yun, ako biyahe-biyahe dyan ko kay ako na ako nagtrabaho sa Video Network Bank messenger ko. Biyahe ko mati ito tagom. Kadaadlaw yun na. Sa panahon nga ulan, init, masugatan ako, maminhod akong kalawasan, akong tiil, kay tungod lagi ng ula ito masugatan, biyahe mati ito tagom. Pag uli na ko sa balay, mauna akong ginagamit yun, nga haplas, nga bila-bila, kaloy sa Diyos, mawala gid akong paminod sa akong kalawasan.
0: Si Dodong Joseph, nag-awag usab sa mga mag-uuma sa paggamit sa atong produkto.
2: Sa bila-bila haplas yun, kay mauna yung makahatag katong mag-uuma nga maabtan og ulan, init, pag uli nyo haplas yun sa bila-bila, barato ra, haplas bila-bila, tinood yun, akong nasinatin ako karon. Sa akong paningkamot sa akong pamilya, nakahatag yun yung kaayuhan sa akong panglawas. Bila-bila yun, nga haplas yun, bila-bila. Na ako sa Ginguna, Purok Sumikap Dasto, Barangay Matiao, Joseph Buntag, akong angga Dodong.
0: Usa ka kasinatian sa ato mga driver nga Sweet Lover ug Paragis Bilabila user. Mas nindot mga kaparagis nga isabay ninyo ang Paragis Bilabila Herbal Coffee aron ang inyong energy permanente. Kiniginama sa GFMQ Marketing kaysa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
3: Samtang nakaedad ang tawo, daghang balatian ang posibleng mahiaguman. Atong paminamo ng testimonya ni Miraflor Manaytay nga daghang balatian ang giagwanta hangtod na siya matabangan sa Paragis Bilabila.
4: Ako ming station dili normal din nag-take off atong kangustin na Bilabila. Paggamit na ko ato, nag-5 days na ako ming station tapos medyo half man kog mata, dili na gani siya sakit itutok sa adlaw. Naginuman pod ko atong kape nga Paragis. Gamit po ko Bilabila Clement Oil. Ako mga anak, dagan man ang mga katul-katul. Sagaplas na ko ato, nag-ugabod siya sir. Si Mera Flor Manaytay sa Gabuston, Davao Oriental.
3: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
5: Niya ang sumpay sa atong sugilanon.
6: Sabi ko, bigyan mo kami ng balot. Hindi, hito, isda yun ah.
7: Opo, sir.
6: Ah, kahit naglingkod man bitami. Taas mo si Kwan. Uy.
8: Ang malditang sila lahat.
6: Dagan, girly. Ha, palayo ta din eh.
8: Tana!
7: Bayad yun po.
6: Yung babae yun, ang magbabayad. Yun. Pas, girlay!
8: Oh, guard!
7: Ay, naku, ano ba yan? Hindi nagbabayad.
9: Hi! Ikaw! Asa naman to sila?
7: Ran, tawaan naman lang ito sila!
10: Ha? Ay, aron di ito mabunog, pas bayo noon!
8: Abdi kayo nga kapalayo ang mga animal. We set!
10: Ha? Tala, biskuit?
7: Tala, mamalik na taxi! Mamalik na!
8: Tala!
7: Biskuit, sandali! Oh. Sandali po.
8: Ano? O sa'yo, Toy? Anong atin?
7: Eh, sabi ng mama, ikaw ang mababayad sa kinakailang balot.
8: O sa? Nabuang na ka diha? Ako, Giyod! Nga sila may mikaon! Di ko mabayad, Anay!
10: Ala, kalos tindirog balot! Matabla man eh.
7: Ah, sige na lang. Aron way gubot o way problema. Ako na lang mubayad. Ah, ilan ba ang kinain lang balot? Ha? At mabaylan ko. Eh,
11: 50 po.
7: Ah, sisi.
8: Unsa?
7: Balot sa kilo!

0: Onong, ona ta, Bogart.
1: Ah, sige, sige. Ah, pindi ko nas kabusog. Ah, bida sa naimong tingo gito. Hindi na ko makabalik. Hindi ko nga, matangga gito ko yung tingo. Pero okay lang. Importante, guwapag siksi ka. Ay, ah, sinagi ka bayad na si Quinta Kabalot. Nga itong gilamoy.
0: Mayo gani, kay wat na sila makasunod na to.
1: Ah, alam kay sikit, kay masig mapakar akong liog. Ah, labing siguro. Di na gito sila makabayad. Di na sila makasunod na to. Nga, sila gito makabayad sa itong ikaon nga mga balot.
0: Kadaghan ra ba ato?
1: Wala yung nindot mo. Basta magkatawa ka, mawangin mo pag ako.
0: Asamanta? Mamaulit na ta sa giabangan ni mong kwarto sa tondo.
1: Ah, dali! Manuro yun na ta! Aron, malingaw ka din sa Manila.
0: Manuro ay good nga mo ba maniron tungod sa uwan?
1: Ah, nahunong ng bitong uwan. Kay kunwa pa, tagahawak dito niya ang baha. Usahay ganis. Lapaw pastaw.
0: Ibaw, Bogart. Gamay ra nang imong kwarta nga halin sa ibong motor nga gibaligya nimo sa ato. Mahurot gani na. Patay gitas gotom dinis Manila.
1: Ayaw lagi kabalaka. Tinudluan kong dyan po, Hanis. May kikong ng budget kwarta. Limot ka di ay. Ha? Limot ka? Kibaw ka, Mikey, kumusayaw. Tinudloan kong dyan po, Hanis. Nalimot ang DI ko.
0: Ah, DI? Nakugitlog.
1: Bangag, Jailong.

0: awa noon. Nanagul ka. My friend, imo na lang tong di lagi pasagdan. Aron dili ka maghilak-hilak diha, sakitan ka.
1: Sakit na puso mo, lalat.
2: Magalagot kay sila. Naglagot ko nila.
0: Ilong na lahat, ilong na.
2: Dili madagi hilap, chiko. Sakit niya akong dugan. Abdos, sakit.
0: Lala.
1: Huwag ba? Masayaman. Makabuan.
0: Sira nila na bitana. Irkon na ba niya atong taksi ng atong sakyan?
2: Oh, chiko.
1: Alam!
2: Miss Sabay?
0: Miubay sa taksi ng atong kisakyan?
1: Ada pa man.
3: 980.

0: Yay! Ilanting na ito! Ilanting na, ilanting!
1: Abot na talaga! Lahat! Lahat! Lahat!
2: Bogart!
1: Lahat! Jigo ko, dili ko bugat, uy! Ay, kanila, pagod kang nagsigig, huwag imig niya. Huwag lang kay kang imig yun na una.
2: Pasensya ka na, check ko.
1: Ano sayod ko? Huwag pa mahimpit na nalangkat sa imong dugkan si Bugan.
2: Jigo!

0: Why? Diyos ko Lord, Diyos ko Lord. Na-hospital lang imong mama si Mala. Dawang!
1: Oh, Madam Marimar. Oh, nagkinahanglan kayo ko kwarta. Alang sa iyang mga panginahanglan sa ospital.
0: Oh, sige, oh, sige. Pila may imong huaman nga kwarta. Yaman lang. Total. Ay, buutan man ko, ba't inabangon kay ko. 50% lang ang tobo.
1: Unsa?
2: Mga kaparagis, ang sakit nga polyp maka-apekto kini sa tissue sa lawas sa tao. Ilabi na ang mucous membrane ug posible nga mo-develop kini sa colon o rectum sa tao. Delikado kini nga sakit mga kaparagis. Si Tata Puno nga taga Dipolog City, Zamboanga del Norte, usa sa mga makatestimonya kaysa unang pagdumarniya sa 20 lang ka kapsula sa Paragis Bilabila Herbal Capsule. Ni alibyo kini ug maayo na ang iyang pamati.
3: Ako dahil si Kuan Tata Torno sa Dipolog City. Na ako'y polyp dayo, nagpa-check up ko sa doktor. Ingon ang doktor nga kung kuan magpa-opera jud ko, then daghan akong kuan ni try kog mga herbal pero wala man jud, so ni try ko aning paragis si ako nadunggan sa radyo, then kuan kanang naang nakapalit mig 20 pieces. Pura to akong giinom, then okay na akong pamati, wala na ko mag-bleeding. At to sa diyan, nag-spotting manggog ko. Sige, kuhan ka ng mawala, di mo kalit na pudo ko, binagmayra ba, di mo napulbaan ako. So, nitry ko. Karon, pag-uban na akong inom sa 20 kabuhok, nawala naman ang akong spotting.
4: So, nakita rin mo nga, probin ang tested yun, ang kaibig-tibos.
3: Yes, oh yes. Maayo yun ang Paragis Bilabila Capsule.
2: Probin and tested gayon ang pag-maintain sa Paragis Bilabila Herbal Capsule kay si Tata Turno, iyang gikalipay ang mga nahimong kaayuhan sa atong produkto nga ginama sa GFMQ Marketing. Sulay usab ninyo ang paggamit sa Paragis Bilabila Herbal Oil. Aron lami ang inyong pagkatulog matagabi-i. Kaysa Paragis Bilabila, dili na ka, mag-agwanta pa.

0: inyong pagpalayon sa pagpaminaw ning magkiat lang sugilanon, bonbon og bibingka. Tagsulat og direktor OJ Kumpo Fracasa. Music Ray Arellano. Recording technician Lloyd Gabiana. Soundman Ricky Bangis Garing.
1: Kini nga drama gidalit rinyo sa GFMQ Marketing. Ang tigama og tigapudapod sa Paragis Bilabila Plus Herbal Capsule, Paragis Bilabila Plus Liniment Oil,
2: Paragis Bilabila Plus Herbal Coffee.
1: Alang sa dugang kasayuran, kontaka lang ang numero ni Mr. Paragis Glenn Free Kiamco sa 0935-640-2613.
3: Ang high blood pressure, posible nga tungod sa stress o pag-abuso sa lawas, sama sa walay pili sa pagkaon o mga bisyo sama sa pagpanigarilyo o pag-inom sa makahubog na ilimnon. Atong paminawon ang testimonya ni Ed Corraza, nakasinati sa high blood pressure o natabangan sa Paragis Bilabila Coffee.
4: Sukad ko nakagamit sa Paragis Bilabila Herbal Coffee, hindi na ko nakita nagsugod o baba ang akong blood pressure. So hangtod karon, di ko mapawala sa Paragis Bilabila Herbal Coffee. Kay kinisya maoy nakapababa gid sa kuang high blood pressure. Ako di ay si Andera Bayugan.
3: Sa pag-agwan tagsik og buhi, pinaagi sa tama og tinuod nga masaligan, ang tubag sa inyong mga balatian, Paragis Bilabila.
5: Paragis Bilabila.
3: Paragis Bilabila.
6: Lucky Radio Time. It's exactly 1 o'clock.
7: Uy! Oras na! Aron mga Pisa Rafa Coffee! Lami na, herbal pa!
8: Rafa News Break!
9: Mayong adlaw mga ka-Rafa, ang Rafa News Break. At ito na ito sa Rafa Herbal Coffee. Nagkapi ka na, baskug ka pa!
8: Rafa News Break!
9: Detalye na ta sa balita karong takna. Nangiyawat na ang pipila ng mga repatriated overseas Filipino workers kung OFWs na makakita og bagong trabaho sa gawas sa nasud atul o sa kagihimong kung job fair ng USAD tumung sa Labor Day celebration kagahapong adlaw. Matod pa ni Department of Migrant Workers sa DMW USIC Dominic Rubia Tutay, kadaghanan sa mga bakanteng trabaho anaa sa alternative markets sama sa Europa o Estados Unidos aron makahatag ng dugang oportunidad ug kapilian para sa mga trabahante, labi na ang mga skilled workers. Bisan pa ang mga rated OFWs mahimo gihapon nga mupili na bubalik sa mga nasud sa Middle East human sa gubat kali sa Iran o Estados Unidos. Sumala pa sa usa ka opisyal sa DMW na mabot sa 2,000 ka mga nanguli. Kung mabot sa 2,000 ka mga nangita og trabaho, ang nagparehistro online isip prioridad apan ang walk-in applicants i-accommodate gilayon.
8: Rafa News Break.
9: Mga ka-Rafa, matundag ko na itong balita karong takna ato ka na ito sa Rafa Herbal Coffee. Nagkapi ka na baskog ka pa? Ako si ka-Rafang Julius Lacerda. Magamping, mayong adlaw, ug dalaygon ang Diyos.
8: Rafa News Break.
10: Kini ang Lucky Radio 94.9. Moalagad ka ninyo sa musika, kalingawan, o puno sa pagtulunan ng mga programa, lamas ng mga balita, o mga hisgutanan sa katilingban. Kining tanan, inyong mapaminawan. Kini sa 94.9. Lucky Radio.
8: Lucky Radio.
10: Lucky Radio.
8: Lucky Radio.
10: Suerte. Lucky Radio.
11: Importante nga masairal ang kahalangdon sa maayong panglawas. Kinahanglan natong ampingan ang himsog natong kinabuhi. Kauban ang mga produkto sa RCC Herbal Products Training, Rafa Herbal Capsule, Rafa Herbal Coffee, Rafa Herbal Oil o Rafa Eye Protect. Kini ang program.

0: Mga karapa, kumusta? Welcome! Panining line up on nga edisyon sa hamubo na itong panag-uban. Hatod sa mayong tumong sa RCC Herbal Products Trading, ang Rafa Herbal Capsule, a coffee, ay protect ang atong herbal oil o Rafa Herbal Rub. Katong mga nangutan na bahin sa Rafa Herbal Rub ha? Indot po kayo ni gamiton kay kininga rub, kung maguni organic ba? Herbal ang mga naglangko, manigisago lang niya herbal. Amo na nga dili ni maka naot sa tong panit, bugnaw, dunay pagkainit-init, alang-alang, nindot siya kay gamiton. O kato mga allergy niya sa maggamit-gamit og mga inani nga produkto, mga higala, kinidira ni kay herbal manguni. Alang kaninyong tanan, gituyo gini pag-design para nga makatabang sa matag-usa. Labi na itong mga kabuhi-unon, nindot kay mo gamit ang Rafa Herbal Rub. Atong ipahid ya, pahid ra hupay na Rafa Herbal Rub. Doon ay vanilla scent, punang humot kay ni siya. Mga naukanaw ang iyang kahumot sa atong rub. Magpili lang mo, pwede po niyo i-partner kay doon naman sa tay Rafa Herbal Oil. Lawa sa yahay, sakit goodbye. Dili na makasunog sa panit, o niya dili ta mauwa mo gamit kay humot. Doon ay pagkainit-init, halang-halang, indot kay gamiton. Labi na sa mga gipangrayumag, arthritis, na mga samad, na mga higalay stiff neck, na ay kaspa, sakit sa ngipon, pwede kaayo, sakit sa tiyan, sakit sa ulo. Ha? Gamitin ninyo na Rafa Herbal Oil. Dahil ang atong Rafa Eye Protect, may gala produkto gihapon sa RCC. Atong Rafa Eye Protect, na ay katarak niyo niya, glaucoma, pterygium, astigmatism, uguban pa. Ayaw po na huna-huna ang dapat na kamugamit kung doon na nakagibati. Karun pa lang, gamitin na Rafa Eye Protect. Kaya adlaw-adlaw may tagagamit, tubang tas computer, cellphone, laptop, tablet, uguban pa. Una itong mata, magluha-luha, muhapdos na ay kakulian. Ayaw tuguti nga, madaot imong mata kay kalipay nato nga makakita sa kahayag, kanindot sa kalibutan, no? Unang ayaw pasagdahi ang atong mga mata. Then, siyempre pa ang produkto po sa RCC, doon natay Rafa Herbal Coffee with spirulina, turmeric, mangustin, moringa, and stevia. Why sugar content, may gala? Herbal yung kaayo ni mga kaigsunan. Dili acidic, diyot kay kapihon, nusugdan ang atong kabuntagon, kaudtuhon, kahaponon, og mismaskin kagabion. Rafa Herbal Coffee, nagkapi ka na, baskog ka pa. Rafa Herbal Coffee. Then, syempre pa, mga ka-Rafa, ang atong Rafa Herbal Capsule nga kombinasyon, mga kaigsunan, sa epektibo kaayo nga mga herbal, ang spirulina o blue algae, mga igsuon. Ining spirulina, epektibo kay ni napagyod turmeric. Anya, napagyod mga igalay mangustin, ang Rafa Herbal Capsule with moringa pagyod ni. Moringa olifera or malunggay na pagid mga igalay allium sativum or garlic nga ilado kayo nga mopa-regulate sa atong blood sugar. Bakigbatok ang atong kapsula sa lain-lain mga balatian sa lawas, no? Kung ay ni amping ni mo diha, ang Rafa Herbal Capsule mo ay mo amping kanimo mga higalas adlaw-adlaw. Kaya adlaw-adlaw ba ito na ginabuhi? Adlaw-adlaw ta nagpahimo sa atong lawas. Ayaw tuguti nga maluya ta. Ayaw tuguti nga mapass out ta. Tumar permi, Rafa Herbal Capsule. Kaysa Rafa, himsog og protektado ka. Asa man mapalit, Kuya RJ? Naalang sa mga butikag farmasya, mga nanagtatay, lulag-lulo pangita. R-A-F-A ang spelling ha, Rafa Herbal Products. Palita sa mga farmasya o sa uban pang suking outlet sa inyong mga dapit. Wala tayong panahon, natapos sa sabang atong tulumanon. Dagan salamat sa kanunay ang pag-uban. Pinagi sa tabang sa Rafa Herbal para intas pagatiman sa tong lawas kay kini ang tinuod nga bahandi. Ang Ginoo mag-uban ka na to kanunay, hangtod sa sunod ngayon. Bye-bye!
1: 94.9 Lucky Radio.

kaninyong tanan mga suking tigpaminawan, maayong adlaw o welcome diri sa atong programang Dear Kuya RJ. Laing higayon may galang ako makiguban na usab kaninyo sulod sa usa ka takna kapin sa paghatag may gala o gigong pagtagad sa lain usab nga kaagi sa kinabuhi nga gisalig pinaagi dinhi sa atong programa. Ato mga tigpaminaw, tibuok Pilipinas, o asa mga napita karon tibuok kalibutan, kay doon na kita'y live streaming. Madungog ta sa Facebook o sa atong AM/FM app. O sa nagkaday mga radio station, diri usab sa Caraga Region, Mindanao, Luzon, Visayas, may adlaw kaninyong tanan. Ato mga panginaot ng tanan nasa Kapiskay sa Panglawas. O niya, di ginato kalimtan may galahang paggamit sa mga produktong epektibo kaayo. Rafa Herbal Capsule. Kinimagong Rafa Herbal Capsule. Dako kay nagpapil sa atong kinabuhi. Aron dili bitaw tadali magkasakit. Di tadali may gala maluya. Di tadaling magkabalatian. Kini ang ato yung kasandigan sa tanang higayon. Tanang panahon. Rafa Herbal Capsule may gala. At kaysa panahon karon di magina nato ikalimod, di man na malilong may gala pwerteng daghan na nagikaayo sa mga produkto nga ng butho karon. Apan sa pagkatinuod lang, usa ang Rafa Herbal Capsule nga ato yung tinuod nga kasaligan. Dili lang ni kay kutob sa atong pag-indurso din, kundili ipiktibog yung kain na. Nasulayan na may gala sa daghang katawhan nga diin migamit. O sila natabangan gayod sa ilang ipanghambing mga

sakit-sakit. O gani na pa yuman nga gamintain gid sila sa Rafa bisag na isakit o wa. Bisag wa pa sila sakit, mas maayo magid pud tuod na may galang nga prinsipyo nga mintras wala ka pay balatian, mintras wa pa ka nag-antos jag mga sakit sa imong lawas. Ah, tumar ka na daan sa Rafa Herbal Capsule. Nga naman, Kuya RJ, unsa may rason nga matumar man ko, pumangka ko'y sakit, mas maayo man ang managaan na kadaan. Ayaw hulata nga magkasakit ka pa. Ayaw hulata nga mo taas ang imuhang blood pressure. Ayaw hulata nga mo taas ang imong blood sugar count. Ayaw hulata nga mo taas ang imong bad cholesterol kay nananay di maing epekto. Ayaw hulata nga mahimong diabetic ka, no? Ayaw hulata nga magka-problema ng imong kidney. Ayaw hulata nga mo grabe ng imuhang nasinatian diha nga ulcer, nasinatian ni mo diha nga mga bukol-bukol. Ayaw hulata nga mo lambo pa na pag-ayo karon pa lang daan. Proteksyon niya imong lawas. Kaya abi ninyo mga silingan, kadaadlaw ba tagakaon? Kadaadlaw ta nagagamit sa atong lawas. Mura ra lagi nagbutang atong maikumparas butang ato man ang gigamit atong gipahimuslan. O, sama sa motor. Naagyod tay himuon nga kumbaga preventive maintenance ba? Bisan gani nga atong kuryente na mangani preventive maintenance may gala, no? Kaya kung dili po sila managana daan mo nang mahitabo ang kalit-kalit nga mga brownout nga dili dahumon. Tungod kay kung ipasagda ni mo ng mga kahoy diha, pagbagyo-bagyo, makatumba ng atos linyas kuryente, so brownout. So, dako na hinong trabaho o mas makapirwisyo na hinoon kay manalitag na ay danyos. Dili dahil makasiga ang kuryente. So inana ba, kana mo itong kuhag ihimplo ba? Kanang inana nga sitwasyon, mura na po na gatong lawas. Nga naagyod tayo himuon nga panagana daan. Ha? Kaya nga naman, kada adlaw man ato ni gipahimuslan, good? Sa matag-adlaw, di ginakalikayan, ay kuig na nga kada adlaw, gakaon ra ka gulay, nakumplito ni mo nagkao gulay, niya may rabag usara ka klaseng gulay. Na napagi mga prutas, ayaw ko igna nga kada adlaw kagakaog prutas, unya ka na mga sakto magkahapon nga prutas basig sa kaadlaw o sarapon nga matang sa prutas, unya nalagi kay binipisyo makuha, ang problema kay makataas mampun sa imuhang sugar kay tamis mo ya, dipindi man sa matang sa prutasan. So mas maayog yun nga natay himuon nga mga pagdipinsa daan before pata mga higala magkasakit, o before pata mga higala manambal, mas maayo gyud nga nanagana na ka. Aron dili na ka makapanambal, no? Akong buti pasabot ba, prevention is better than cure gyud ba ya. Mas maayo nang managana tadaan nung ka adiser ka pa manambal og masakit na ka. Diba? So mas maayo karon palang daan mintras wa ka pay sakit. Tumar kara adlaw Rafa Herbal Capsule kay mga bitamin ug minerals magunigi usa ni may galamaong kapsula. Una nga epektibo kay ni siya. Naguni sa gol nga spirulina, na ay mangustin, malunggay, na ay turmeric, may gala na pagyoy garlic. Ang sarang makapamaayo sa sitwasyon sa atong lawas. Mupanormal na sa function sa atong mga vital body organs. Amunay na kanindot anang Rafa Herbal Capsule. Unya, kung panalitan o karon ka langit kadungog niya, nakay gipang hambin-hambin ng sakit niya, ayaw pong kabalaka, anak. Kay matabangan sa dasiya, nga dali kang makalingkawas, gikan niya nga sitwasyon. Mainti na lang, kung nakagibati niya, mas maayo, duha ka kapsula sa buntag, duha sa udto, duha sa pagkagabi. Kaunom ka, mo unom ka kapsulas kada adlaw. Wa man ni kabalakan, kay di man ni may gala, makaguba na to, atong, di man ni maka guba sa itong lawas, so amani side effect. Why overdose? Wala po ni may galay kanabang kontra kung isabay na ito pagtumar sa atong mga maintenance. Okay ra kaayo. Amani na kanindot, ana ha? Kay kining Rafa Herbal Capsule, promise na nanagtatay mga lulag-lulo. Effective ka ini o niya, wag ini angay kabalakan na ito, kay di lagi ni makadaot sa ato. Apo ni, di po ni makadaot sa itong atay, di makadaot sa kidney, kay herbal man. Gituyo good may gala sa nag-formulate nini ang RCC Herbal Products Trading. Nga kining combination sa spirulina, mangustin, malunggay, turmeric o garlic, kaya di mo ganiba sa basta ni ang mga benepisyo may gala. Kining ang kombinasyon kuyaw ni. Grabe ni ka-epektibo, grabe ni may gala ka a potent kayo. Oh, gituyo po na siya, wa kay daganig sangkap. Daganan mo ganimog sangkap may gala. Kung saan naman ay benepisyo mahatod sa itong lawas, di ba? Tagpila na ng kapudyot lugar ang sagol. So, kining lima, enough na ni mga igsoon gumikan kay
kada usa pa lang kasagol perting daghan na nagbenepisyo nga mahatod sa atong lawas. Mangustin, research sa guninyo. Unsa nang mangustin? Unsa nang spirulina mo? Naibaon-baon sa unas mga astronaut adto sila sa outer space? Gumikan sa pagkaepektibo ana, kana malunggay, kana garlic, kana may galang turmeric, anti-cancer sana. Aron makalikay tanan ng cancer kay nagkauson ra ba ning cancer karon? Ayuban breast cancer sa mga babae, no? Naay colon cancer tungod ba na kay magsugod ba na anang kakulian sa atong kulon ba nga di ta kapagawas. So delikado, ayaw kumpiyansahi. Pag maintain gyud mo aning kapsula nga makatabang para may gala sa atong overall wellness. Atong health mga igala mo ginay pinaka priority mo. Invest gayta nang uba mga butang, palitag daghang yuta, palitag daghang sakyanan. Bisan tuod og kanang sakyanan napagitay mga kuang gidana kana na ang magpili man ka nang imuha bitaw unsay ana kanang assets ba og liabilities, no? So kanang sakyanan, palitag daghang sakyanan. Okay man akong sobra-sobra na gid ang imong kagahom. Ah, palit ka daghang balay, palit ka daghang mga ari-arian, pero invisible ang imong lawas. Uy. Wa ba ka kapangutan na anak? Ikaw nga naminaw karon, wa ba ka kapangutan na sa imong kaugalingon kung kumusta ang imong health condition? Oh, nalipay ka tungod sa imong mga napundar ang problema, bawi una puhon kung ikaw unya magkasakit na magkagrabe imong balatian. Mailag mo agi kag kasakit nga maulian pa. Ang kuyaw ana og gipasagdahan nimo, mo resulta sa imong kaparutan, pastilan lain ang magpahimos sa imong mga napundar. Unang ayaw kumpiyansa oy. Tumarta kada adlaw may gala. Rafa Herbal Capsule. Ha, atong adlaw-adlaw ang tumada ani mga kaigsunan. Sabayan po nato may gala sa pagpangape. Aning kapeng herbal, makakape ka na, maalibyo ka pa. Rafa Herbal Coffee Mix with mangustin, malunggay, turmeric. Og ang stevia maoy sweetener ani. Unang walay kontra bisag diabetika. Kape nga dili ka magdigwa-digwa ani, di ka bati og pagsakas imong acid reflux. Og kanang GERD bitaw, di why GERD nga mo atake nimo kay kining Rafa Herbal Coffee Pure Man nga herbal mga kaigsuna. So mga pitana, buntag, hilig man ta mga pigyod, nga pitas pagkaudto kung ganahan mo, pwede po da dias hapon, sayos kagabion, mga pigyapon tawagin ni problema. Kapi nga lami na herbal pa, makakapi ka na, baskog ka pa. Mauna ang Rafa Herbal Coffee. Then kung isgutan po dang haplas may gala, matod pa nila, pampadanlog kuya RJ, pagpadanlog sa atong pamanit, aro mayo ang pamasahe, mayo ang paghilot. Then humot pagid ni sa mga ipangpingutan dihag ilong na iubosip po nila na haplasin inyong dughan, haplasin inyong likod. Nindot kay ning Rafa Herbal Oil, promise na. Ubay-ubay nigsangkap ang Rafa Herbal Oil. Mauna nga makatabang yun ato na ay lemongrass, na ay virgin coconut oil, ipo ni makapasunog sa imong pamanit. Ah, hinunua mo amping ni sa imong panit. Kung waka amping ni sa imong hinigugma, akining Rafa Herbal Oil mo tabang pag-amping ni mo. Ah? Aka na mga mag-uuma, hago kay sa trabaho, tricycle drivers, mga van driver, bus driver. So pa niyo mga trabaho diya, kay kita adlaw-adlaw, magkita bisag narito sa opisina, manakit atong liog, manakit ang atong likod, mananghawoy ang atong pamanit, kini maghawid ka ning bisag mouse ra ganis computer. Humani mo gunit sa mouse, manghawoy kay lagi, idara na ta. Haplas na, paggamit ning haplas, okay ni? Yung mga ipaminawan ka ron, Rafa Herbal Oil. Kapagitaon na to, haplas nga Rafa. Kato mga nanay, matod pa niya, dong, gumikan kay usay lagi, di na siya ka. Dumdum kung unsa gid ang eksaktong pangan, matro do sa butika mo yun sa katong haplas nga Rafa. Okay, kalimot man sa Rafa Herbal Oil. Rafa Herbal Oil magingan ani. Pwede na po gihapon yung kadong, namoy haplas na kay ma'am, namoy haplas na sa Rafa. Makasabot na magunang nagbantay sa farmasya. Namoy kape sa Rafa, okay na po na. Namoy kapsul nga Rafa, okay na sana. Naamoy Rafa nga katong para sa mata, masabta na nila, okay na na kayo. Anara ni may gala ha, sa mga butikag farmasya pangitaa. Onya kung inyo mata diferensyado na atong sulbad po diha, Rafa ay protect ha. Bisag wa pa na i-diferensya inyong mata, mas mayo managana na. Rafa ay protect atong ipatulo sa atong mga mata, usang atos duha kapatak.
buntag, udto o gabi before pata matulog. Rafa ay protect mga kaigsunan mo. Protect na si mong mga mata, yun taon. Normal na nga natin, batiyon nga pagpanghang ha? Sa pagpatak ni mo pila ka minuto pagkataon-taon na mawara na unya hapsay ng imong paminaw. Kanang upat ka produkto, gapod-apod na sa RCC Herbal Products Trading. Rafa Herbal Capsule, Rafa Herbal Oil, Rafa Eye Protect o Rafa Herbal Coffee nga perte kay piktibo kayo mga igala. Wa na tay laing pangitaon pa kana mga produkto sa Rafa, sigurado makatabang nato. 100% kasaliga nato mga kaigsunan. Mga nanagtatay, mga ginikanan, lolag lolo nga naminaw karong orasa. Bisas mga batan-on, haom gihapon kainin nila ang kini mao mga produkto. Mga kaigsunan, di po nato kalimta na ang produkto sa dang Rafa Herbal Rub. Kung gibati ni mo karon mga panakit sa kalawasan, bitaw kay mo man isagad na to, batiyon karon labi na kato mga hago bitaw kay trabaho. Rafa Herbal Rub. Ang rub, mga igalang, dili lang kaingong humot, epektibo pag ikaayo. Sa unang pahid pa lang ni mo, mga igala, imog yung matandi. Muinit na yun atong paminaw, mo gaan na yun ay pagkabugnabug na walang halang. Muhupay ng kasakit ngayong gibati, may gala. Pinagis Rafa Herbal Rub. Luwas ni herbal o niya angay gikaistanan. Para sa mga idaran, trabahante, driver, mag-uuma, bisas kabatanunan, nga permi kasugat o kakapoy kada adlaw. Rafa Herbal Rub. Pahidra, hupay na. Kana mga panuhot, sakit sa likod og tuhod, kakapoy sa lawas, ayaw hulatang nga musamot ang imong gibati. Rafa Herbal Rub, kasaligan nga herbal o epektibo gyud kaayo. Rafa Herbal Rub, pahidra, hupay na. Mapalit may gala sa mga suki ninyo diyang farmasya o mga butika. Pangitaa lang ang tatak Rafa, Rafa Herbal Rub. Og ay kalimti akong kapsul gani sa ako nang gikaingon sa kapila na kahigayon. Rafa Herbal Capsule. Gusto tag kape nga lami unya herbal, Rafa Herbal Coffee. Sigurado yung herbal unya, di lang kayo natunaghanon pong tubig ha. Tunga lang sa baso, aromalasa na to ang kalami. Wa man ni sugar content ko. Why artificial ng mga sangkap ni herbal mangguni? Una nga di na to gaya naghanog tubig. Tunga lang sa baso. Dayon ang atong haplas ay kalimti balikon ko Rafa Herbal Oil. Then kung mataga ni may gala, may isgutan, importante ba kayo ng mata, no? Hindi na tutugutan nga maguba na. Gamit as Rafa Eye Protect, ha? Pananaw klaro, mata sigurado. Atong letter sender karon may gala. O sanika, lalaki, mga kaigalaan. Atong letter sender nagpatawag sa pangalang Edgar.

Dear Kuya RJ, mayong adlaw kuya, og sa tanang tigsunod ng imong programa. Ako si Edgar. Sa karon Kuya RJ, ni ako nagpuyo din sa Marihatag, Surigao del Sur. Pero taga Cortes gyud ko kuya, ni ako din nagpuyo karon kay niyamagot mo yung mga parinti sa dini. Sa ingon usab kuya nga malingaw na ako akong kaugalingon, umikan kay lagi, dilipod lali mga kumakasinatihan sa kinabuhi. Kay makapila kay gayo na intawang kukuya nga napakyas, labi na sa eskutan ng kabahin sa gugma kuya RJ. Kuya, dili lali mo'y kini makasugatag mga pagsuway sa kinabuhi. Kinanglang yuta magpakalig-on o musalig yun sa atong labawang makagahom. Aron nga mahimong malabangan nato ang tanan, bisan pa man unsa kalisod. Kuya, rumasabta ninyo ang kinatibukan ni akong kaagi, akong sugdan, sa pag-saysay, pinagiuna kuya sa pagpangayo sa awit na guluhang, Here I Am, gikan sa Air Supply.

0: oba. Ah, kaingon pa na ako og walay mga kakulian kay maay man kay imong pagngisi-ngisi ka kanina.
1: Ah, bagulan na wag day akong amo. Ah, hunong-una ko noon yung operasyon sa yung negosyo.
0: Oh, mauba?
1: Oo, kay lagi nasa yung mga kanabitaong mga violation mangod. Nagikuti-kuti siya sa permit o hangtod nga nilala ang sitwasyon.
0: Uy, kasayang. Unya, ang saon naman na? Ha? Unya, unsa na may pamaagi na to, ani?
1: Ah, mulagi na day, galibog ko. Ah, ang ginoon na lang maantigo. Mo, plaster na to, aning kahimtanga.
0: Ang ato ba yung gipuyan? Hinoon ato na ning panimalay. Pero, kining iyuta igar, monthly bayag kita ng payad, ani? Sulod sa pito katuig, kay mo yatong hangyo sa tag-iya.
1: Maulagi, mabiyak po na akong gikabalakan. Napag mga bata nga ng eskwela, ikinanglan yun nga mangitag pamaagi.
0: Ah, doon na pa'y atong balayro noon atong kurinti, ang uban pa na itong mga utang sa mga tindahan atong suki.
1: Maulagi, labad kini akong ulo day. Amot ba? O makaya pa ka na itong tanan?
0: Dong, Edgar, di lang ta magpakawa sa paglaom. Sayod ko, nga dili ta pa sagdan sa kahitasan. Tagaan na giyapunta niya giya, iyatang iwagan sa mga maayong butang atong mahimo. Aron nga masulbad kining tanan.
1: Salamat, Nay. May akong gikabalak-an ang atong mga anak. Pagunsa na lang sila. Karon nga, haduol na ang mga adlaw nga wadan kong trabaho. Ingon ang akong amo, tiwaso na lang ko nun amo ang iyang mga nahibiling ng mga stocks. Paguman ni Ana, wala na. Wala na ko'y trabaho. Day, manginaot ko nga atong malabangan kining tanan.
0: Dong, Edgar, basta maning kamot lang ta. Ang ginuunay mo pa iko. Ato lang ning makaya ang tanan.

0: Sobra na akong ihatag nga panahon aron magkapangita ka sa mong obligasyon.
1: Sir, pasaylo agi kay sir. Oy, wa na mo ko'y regular nga trabaho karon sir?
0: Wala na ko'y labot niya na, Edgar. Ang ako lang, mabayra ni mo kung unsang imong tulubagon. Kakining yuta, lote, nga akong gibaligya diyan ni mo. Doon ay daghang nag-apas ni hini. Pero kay kailata o ni hangyo ka man, naluoy sa kunimo ni atong panahona. Kay lagi na kay pamilya, magbalay ka na lang kumpara hinuon sa sige kag pangabang na dili maimo, gastoso pa yun, mahalang abang.
1: Ah, sir, nakasabot ko niya na, sir, huwag ka na akong ipasalamatan nga nitugot ka na ako, sir. Ayaw ka bala ka, sir, ha? Mangita ko pa maagi, sir, nga masulbad yun. Makabayad ko ni mo, sir. Usaon mo, good, sir. Natungnan man nga na naundang akong itrabahoan, good. Katong akong amo, niundang naman sa iyang pagnegosyo.
0: Basta, ha? Tagahan ko ikaw og lain pang lugway. Dugang panahon nga makapangita ka. Pila na kabuwan, oh, ang imong nalatangan. Tulo na kabuwan nga wag ka magbayad. Abi ni mo, Edgar, daghan ang gusto nag-apasa ni nga maong lote. Dili lang ka ikaw.
1: Sir, sir, hibaw ko nina, sir. Salamat kay sa pagsabot, sir.

7 years biya ni nga itong yuta nga gi utang sa iya. Niya, huwag di ko mangitag pamaagi dahi. Di ta makabayad. Maibot niya itong panimahin

0: Pilaray kong inadlawan ako pang kaon o pa'y magatiman ako. Unya, dito sa gawas sa nasod. Doon na tayo mga timanin mo. Lagi, wala. Pero, puslan man, nga manimpad ko. Ato na lang ko sa gawas sa nasod. Total, doon naman ko'y talent. Mangayo ko mga dokumento niya itong in situ nga ako nakuha. Mahimo na ko ng taming dito nga makapangita kong maing trabaho.
1: Ah, kana di ay mong gi-applyan.

0: o sa atong tibuok pamilya.
1: Ha?
2: Mingawon kay kunimo. Mingawon kay minimo, Edgar. Mingawon kayo mi uban sa atong mga anak.

0: Oh, sige na, di ko gusto nga magilak mo sa akong paglakaw, ha? Kay muram akong dili na mo balik, simba ko lang, oy. Ha?
1: Ah, sige. Sige, Edgar. Mga anak, pagbabay na. Pagkisa ni Papa ninyo, ha?
2: Ma, nilidag na mo ito ni Papa dito sa airport, ma.
3: Ito mo. Dito dito, ma. Dito mo ito niya, ma.
2: Napat anda, ma. Mo, hatod ni Papa para makita na ito siya ba pagsakay niya sa airplane.
1: Ah, mga anak, dili na lang. Kay, masamot ang atong kamingaw. Nga, mo, kuyog pa ta niya nga ito sa airport. O niya, gawas pa. Gastoso na po kayo mga anak. Mayo na nga si Papa na lang ninyo kay total mo oramang gihapon. Ihatod na to siya og sa dili. Mulakaw na siya, di ba?
2: Papa? Dalitan mo duwaan pa. Pagulit ni mo pa.
3: Dito po. Ang ako pa, katulong remote control pa.
2: Ako pa, bakit itong mangika pa ang akong ganahan?
0: Mga anak, niya pagani ko. Mupay akong pagikan. Pila po katuig rin sila makauli. Tanaon lang kung makaluwas-luwas na sa mga utang at mga obligasyon. Hindi ko man tingali niya akong kontrata. Masi makauli ko. Niya, balik na po.
1: Ayaw lang sa pag-iskot niya, Ana. Importante nga ang imong karunaw-naon. Nga ma-plaster ka dito sa imong pag-iabot, ha?
0: Sige. Salamat, Berlinda. Ang mga bata, ha? Ang mga bata. Ayaw pa sagdi. Ikaw ni mantigo nila, ha?
1: Edgar. Wa, may maangan. Nga mahibuhag ni mo.
0: Nagsabot na ta, kabahin ni Ana. Ha? Kini nga akong lakaw dili para sa akong kaugalingon. Kundili alang natong tanan. Sa atong pamilya.
1: Diri na lang unta ka ba?
3: Ito po.
2: Nangyay pa manggit pa. Nakinanglan pa mangkang mulakaw.
0: Mga anak, sige lang. Magtapok na tapuhon ha. Maghiusa na tagihapon puhon-puhon sa akong pagbalik ha. Magamping mo din eh. Ha? Mutawag raw niya ko ha. Mag-communicate na ta.
1: Edgar, kamingaw. Kamingaw kayo.
0: Sige na mga anak ha. Sige na. Ato na ko.
1: Edgar!

0: Oh, sige na ha. Okay na, tanan-tanan. Andam na. Karon tatuhod mo, gikan ang eroplano. Oh, unsa ka ba, Edgar? Murumanog. Kaning... Unsa ba? Mudayon ka, di?
1: Ah, mudayon, mamoy.
0: Oh, lagi kayo nakita na ko nga. Murumag, nagpanlingi ka.
2: Ay, mingaw, ma'am. Mingaw sa pamilya, ma'am ba? Isang ako gani, ma'am.
3: Maupo ko, mamoy. First time ako na mo, nga, mahilayo sa mong pamilya.
0: Ingunan lang yun na sa sinugdanan. Pero, maka-adjust pa mo. Maka-adjust mo niya na. Labi na kay kiningin yung mga lakaw. Gitabangan mo sa mong agency. Para mapansin yung pamilya, di ba?
2: Ah, maog yun kay. Kung di pala ito sa pamilya, di po yung palayo sa Pilipinas, oy. Di ba, Maigar?
1: Lagi?
2: Ah, Maigar. Ay, nagpa-gulgol yan, oy. Makatawag kami ito kasi mga asawag yung mga anak maabot tayo ito pon-pon. Hindi ka abot ito sa kauluhan. Hindi pa manta, kalal ko na yun. Napamantay mga asikasuhon ni makatawag kayo po kasi mong pamilya. Ay, kayo palabig pag-ulguhuloy kayo murag kami, mapiktuhan po. Mas, inunyag din ang tamag ka na yun, aning kalaki ha.
1: Kuya RJ, usaman ko ka welder kuya. Doon sa ko'y talento lagi niya ng among natad. Og, uban pa. Kay, naningkamot man sa ko nga mahitsog yun ko sa kong pagkatao. Tungod malagi sa pag-stop na sa operation niya itong kong gitrabahoan nga kumpanya, nga diin dito yun ko na himong regular. Saktog sweldo, sakto pog mga benepisyo kuya. Moto, pagka-stop na sa operation, ito namin nagkalapait ko, RJ, kay wala ko regular nga trabaho. Makasuod ko kuslain, pero bitin ko kayong income. Dili paigo sa mong panginahanglan. Tulogod ang among anak, kuya, ni sa akong asawa, nga si Belinda. Moto, kuya, RJ, nga ni-abroad ko, uban sa akong mga kailasan. Ni apot miso sa ka-agency, kuya. Kumoy nagpaigo sa tanan. Natautauran pa ko sa Manila, Kuya RJ, oy. Niabot pa itong pila kabuhan. Adi, Sergio ko, nakaabot dito sa nasod, kunain mi, hingpit yod nga, manarbaho. Hangtod nga, pila may sugilanon,
4: gabi, hindi karon.
1: Gabi, Idri karon. Diha, kumusta?
5: Okay naman. Ang mga bata to sa eskwilahan.
1: Okay. Nabaguhan ko diri, oy. Dako kay kalainan diha sa atong lugar.
5: Alang-alang. Huwag magkamaanan ko diha. Niya, kumusta raman?
1: Okay ra. Mingaw kayo, oy.
5: Na, kung kamingaw lang. Edgar, ako man ganit, no? Diha na lang. Lantaw-lantaw ining imong litrato.
1: Sige ra, kay makapalit kog cellphone diri nga medyo high-tech. Kanang touchscreen, makatawag ko niya kunin mo pohon. Kanang through Facebook ba? Araw magkakita ay ta. Dili na ning inani nga kanang audio lang. Di man ta makakita ay good. Pero may na lang, pang pa-was kamingaw.
5: Lagi. Edgar, pag-amping bayat niya ha?
1: Sige oy, why problema? Ikaw sabdiya, labi na mga bata ha? Ikaw ni Mantigo, ayaw may pasagdi kay mga sipat may nangatong ubang mga anak, masinig maunsa.
5: Lagi ayaw ka pala ka. Ako ni Mantigo niya, nila diri. Masa ikaw di ha, ang imong kaugalingon. Ayaw pasagdi.
1: O lagi, ayaw ka pala ka na ako. Importante ka mo di ha? Kaya ako, kamao ko mo pailin-ilin. Kamao ko mo daas akong kaugalingon.
5: Sige. Katulog na diha, oy. Kaya ako na ba imong trabaho? Katulog na. Mag-sorry na lang. Tapos sunod ka yun.
1: Sige. Mauna lang to, Belinda, ha?
5: Sige. Butla na. Kay napapagoy mga asikasuhon diri sa itong panimalay.
1: Sige. Bye.
5: Sige pa, Edgar. pag-amping.

0: Kuya RJ, naka-abroad yung kukuya. Akong trabaho dito sa gawas, wilder. Kay mamasagin ni ang akong hilig. O, niskwela mga kutsag ko sa una, kuya. Vocational nga kurso. O, doon nasag ko'y mga papel yun na ako nadapo din eh. Pamatuod sa akong skill, Kuya RJ. Kuya, tulo ka tuig ang among kontrata dito sa gawa sa nasod. Dili ko lang hinganlan, Kuya RJ. Nya mo lagi, maningkamot yung ka nga mamahimong maayo imong performance. Karon nga, marinyo dahin ka after kuya sa contract. Dili lalim, Kuya RJ, oy, mingaw kaayo. Layo ka sa Pilipinas, labi pa nga, bago kaayo, may dito kuya. So kuhaira, dinhi sa atong yutak yun nga gipakadak-an nga ni atong pamilya sa duol. Hangtod kuya, pila na yung sugilanon.
1: Ah, mga inom ta panag sa mga parts. Oy, kay nagsarap biya ta ka inom, no? Nya, kanina nga dalawa biya tong diop.
2: Oh, good. Ah, Lamir, wag kayo na tong pulutan. Ano yung ginato palabiyo ni nga itong mga malon ni mga ilim na nuna, no? Kay dito sa atos Pilipinas, doon naman eh, pero tagsarap ta makatilawa ni. Dari sa atong nahimutangan, amo, magkikasagara mo rag pinakakumo na ni dari. Oh, ikaw ba Edgar? Moro, magkagwa ka sa imong mood lagi diha.
0: Kung gikuntak akong asawa, mga bay?
1: Asawa? Eh, mamatong, bago ra kayo mo nag-istorya ito ng kalabay ng adlaw?
0: Adi, oy. Ako tong anak akong ka-istorya ito ng kalabay ng adlaw. Kay, nakoy tuyo ba?
1: Naon sa matawang ka. Sige, magkamingaos mong asawa nga. Adi, mamaya dugay nga na nakauli ka dito. Nahuman imong 3 years niya karon magtuig naman po di kape, no?
0: Tuig na kape, no? Nalira kayong panahon. Paminaw ni mo, murag bagura ko nakauli sa Pilipinas, no? Pag-renew, beso kong kontrata. Sa another na kong 3 years, usa na biya katuig na po kapin. Apit na po magduha.
2: Bitaw, nalira kayo, oy. Nya, sa may mong plano, ninyo pohon-pohon. O, mahumala po niya itong kontratahan, eh.
1: Aw, tanaw lang kung, ganahan pabalik ka rin. Pero okay man po ng lugar, rabia, oy, kay kanang, dako masatag swildo din, eh, dako takita.
2: Maulagi, sayang po kay ba? Kaya kung dito tas Pilipinas, bisan pag mabugbog na trabaho, gamahir kay itong inkamon.
0: Ah, kadyot lang, mga baya, kaya ako sa ninggi kontak ang asawa.
1: Nga naman na nanay nga, di na mo makontak?
0: Ah, di lagi, pila naman ni ka. Si Manaw, ingay nani ni siya.
2: Uy, nga naman na, basig doon ay problema iyang cellphone. Wapo na ni mo palitig, bago?
0: Ah, bago nga, bago bitawag itong yung cellphone. Akong gipalitan, mahalon pa mga itong cellphone. Mahal pa ni ako ay.
1: Naon niya, ganong di man yung makontak. Basig na busy lang inoon.
0: Ah, maulagi, basig na busy lang. Pero marumagog, pirmi na ni siya busy ay. Ah, malingaw na lang may punta makig. Istorya-istorya tas tong asawa. Labi na karon nga, way trabaho.
2: Mahog yun. Ako gani, bago namin nag-istorya sa kong asawa po.
1: Ako, ato nakalabay nga lang pang istorya sa himapulaan tasig pakig-istorya sa tong asawa ay.

0: unsa?
1: Ay, wala ko nakatubag kay dito ko sa kining sa tailor.
0: Nagusa ka man?
1: Ay, nagpatahikot sa mga uniformis mo mga anak kay dagko na biya sila no. Unya, di na mapaigot ang daan.
0: Oh, mo ba? Pero muro magugsige na nga di ta ka makontak ko. Ayuha ko na yung cellphone ko nung si mga kakulian na kay dili ta makadali ni mo baog na yung mga importante.
1: Lagi-lagi, nabisi manggod kay balupaya ka. Wali lang yung nag-atiman sa mga anak. Akura.

Kuya RJ, nahi mong may manangdagan sa kong pagpang-abroad. Dayon, nakaginawa-ginawag mag-ituod mi Kuya RJ. Pagkumansa akong tulog katuig ang kontrata, nakabalik ko Kuya. For another 3 years na sad, Kuya RJ, sa akong pagpanimpad dito. Apan Kuya RJ, wala damha. Siguro tungod po sa kanunay nga pagkayod. Nagkasakit-sakit ko dito Kuya RJ. Na ospital ko. Motong tungod sa health reasons, nakauli ko sa Pilipinas. Hinoon, gisabot man ko sa amoang employer kay nakita man po niya ang akong pagkugi. O gani pasalig nga subli ko makabalik kung mamaayo na ang akong kondisyon sa lawas. Kaya doon naman yung ko'y medical certificate ko yung agi kapamatuod. Moto nga, may pauli ko sa Pilipinas, Kuya RJ, tungod lagi sa maong kakulian. Apan ingon, Kuya RJ, nga na-surprise to akong pag-uli. Kay, huwag ko makaabiso lagi nila. Kaya di ko gusto, Kuya. Mag-uo lang akong pamilya. Wala sila may baon ako nga na-hospital liay ko dito sa gawasan na sud, Kuya RJ. Labi na ako mga ginikanan kay mga tiguang nabaya. Wasagyog ko, magpahibaw nila na mapauli ko. Kuya RJ, pilaray sugilanon.

0: dala ko sunahan no. Kanang dunay punuas man sanitas bitaw.
1: Ah, sige.
0: Ani ara no.
1: Ay, para ba kay sisiliw na?
0: Ah, ila nung dihalang ko na gun. Nung.
1: Ah, sa baka bago ka kabot.
0: O nung, bago ko ngabot ikas laing nasod.
1: Ah, mo ba? O niya, salamat ni Dan. Huwag mo ko'y kasensilyo ko, doon na pa lang.
0: Ah, sige na nung. Ah, wala'y problema na nung eh. May nalampod nga magkatabang-tabang.
1: Ah, tira ka, kinidapit ah.
0: Oh, arila ko nung.
1: Ah, sige.
0: Salamat nung ah.
1: Okay.
0: Ay, niya'y naging kusamo. Lahir na yun ang hangin diris Pilipinas. Labi na diris probinsya. Ah, briskok, ayo. Magdalik yun ko sa akong paayo. Ah, karon gani umurag ka panlipong pa ko, pero bintabintahan ha. Masimulag si Kredeni, makita na nako akong mga anak. Ah, kinahanglan yun ko maning kamot kay ang mga bata po, mag-college na sila. Ah, Belinda! Belinda!
2: Oh, tingo ka rin, Edgar. Tingo ka rin, Edgar.
3: Oh, Gloria, Edgar.
2: Oo, tingo ka rin, Edgar.
0: Belinda! Ingon sa may tao ng balay.
2: Ah, Edgar!
0: Oh, Belinda!
2: Oh, niya ka man laki.
0: Ah, Belinda, huwag na ko magka... Belinda!
4: Nganong?
5: Katong daw sa panahon, kalaming higop o mainit nga.
6: Bing! Ang kape!
7: Di arati! Saluwa!
6: Rafa! Herbal Coffee!
8: Kalami nga mutagbaw sa atong kahidlaw sa kape. Barato na, puno pa sa sustansya. Gagikinahanglan sa atong paglawas. Kaya ang Rafa Herbal Coffee, adunay spirulina, turmeric, mangustina, moringa o green stevia.
5: Kalami ba aling kape, oy?
6: Rafa, manggod, pinasyahe, pinalami, pinakabarato, og sustansyado kaayo.
5: Oy, si Darna!
6: Dili! Ako, si Rafa!
5: Ay, hehehe, mao ba?
7: Ate!
6: Beng, ang kape!
7: Di arate!
6: Rafa! Herbal Coffee! Magkatagbaw sa imong kahidlaw og makatabang pa alang sa himsog na panglawas. Kay sa Rafa Herbal Coffee, nagkape ka na, basko ka pa!
8: Rafa Herbal Coffee, mapalit sa mga butika, store outlets og nining istasyon.
9: Kung maklaro nimo ang akong tinuod nga panagway, mahalon pag hako nimo.
10: Uy, mausab sa kong gugma. Bisag hanap ang akong pananaw, tinaw ang pitik sa akong kasing-kasing.
9: Sige, ibuka ang imong mata. Atong patakan.
10: Unsa ka na?
9: Rafa, I protect. Napatakan ko na.
10: Oh, ikaw?
9: Misi ka manggod ang imong mga mata. Nakuyawan ka sa akong hitsura.
10: Kagwapa nimo. Murag anghel ang imong panagway.
9: Nasobrahan ra sa katinaw ang imong pananaw.
6: Hanap nga pananaw, mata nga dunay pterygium o katara. Kini ang ipata. Rafa Eye Protect. Usab kini ka liquid alkaline solution nga may elevated pH level gikan sa alkaline ionizer nga maoy nagunang sangkap nga mutabang pagpatinaw sa pananaw. Mulimpyo sa atong mata, mutunaw sa katarak o pterygium. Mutabang usab kini sa tear film production sa atong mata. Aron nga maoy mulimpyo, mupawagtang sa luha-luha o di magkatul-katuluhap do sa ngatong mga mata.
8: Rafa Eye Protect, mapalit sa mga butika, authorized dealers o niining istasyon.
11: Mare, siya lang naging gidala sa ambulansya.
12: Ay, si Inting Mare, kalit lang na tumba, nakuyapan. Unsa?
8: Ginaingon, ngalawas ray puhunan. Usa at imanon, og dili pasagdan. Apat unsa on lang. Kung wata ka bantay, naigon na dieta sa balatian. Ang imong gitigom, ang imong gipundar, mahurot sa pagpatambal. Higala, ayaw paabuta, nga mo grabe ang atong sakit. Samtang sayo pa, pag Rafa.
13: Rafa, Herbal Soup.
8: dunay mga piniling sangkap nga mopaubos sa high blood pressure, constipation, kidney problem, rheumatism, reproductive problems sa kababayen-an, mutunaw sa mga bukol-bukol sa lawas, lung problem, mukontrol sa diabetes, mupakgang sa heart failure, anti-cancer, antioxidant, mupalambo sa memorya, ug pagana sa kaon ug tulog.
9: Pagkamaayo gyud sa Rafa Herbal Capsule.
4: Ay pre, kumusta?
0: Arang-arang na pre, lagsik ng lawas. Salamat sa Ginoo kay naay Rafa Herbal Capsule.
4: Maunay nakaayo sa kuha pre.
9: Rafa Herbal Capsule, daghag sakit cure all kung nagtumarka sa Rafa Herbal Capsule.
8: Mapalit sa mga suking butika, authorized dealers ug niining istasyon.
9: Ang balon, check. Ang gamit sa school, check na check. O sige na anak, dili magkiat ha.
13: Naapakay na limtan ma.
9: Unsa man?
13: Ang Rafa Herbal Oil.
9: Dali anak, kahaplasan ta kang daan.
13: Aron, dili huto yun sa upo. Kung panington, dili panuhot. Kanunay kong haplasan sa Rafa Herbal Oil. Bye, Ma!
9: I love you, anak!
13: I love you, Rafa!
9: Unsa to?
13: Oh, Mama di ay...
8: Rafa Herbal Oil, adunay mga pinasahing sangkap gikan sa piniling herbal. Giitos, gi-purify, o gihimong epektibong haplas. Ang Rafa Herbal Oil, dili ka paakon ng lamok, makahupay sa panakit sa kalawasan, labad sa ulo, ubo, hilanat, subaw o trangkaso, butod o sakit sa tiyan, panakit sa kabukugan, o nang hubag ng mga kaugatan. Maayong haplas sa babaeng mabdos, pinakan sa mga insekto. Maayog yun ang Rafa Herbal Oil.
12: Di paningot mang kagmaayo, apo. Hutuyon ka na siya, ubo.
13: Dili, lula, oy. Kay haplasan na ko ni mama sa Rafa Herbal Oil.
8: Rafa Herbal Oil. Mapalit sa mga butika, authorized dealers, o niining istasyon.
1: Edgar, may mo ba? Edgar! Kisay mong kauban din, ha? Kisay mong kauban din, eh! Edgar, tama na!
0: Akong susihon. Akong susihon. Akong susihon din sa mga lawak.

0: Hoy, salbahes, balikin eh! Pasalamat ka! Nga nakalayat ka din sa bintana. Kay kung wala pa, patilaon ko ikaw! Patilaon ko ikaw! Belinda, nganong imong kining nahimo ka na ako, ha? Nganong imong nahimo?
1: Edgar! Edgar, paminaw!
0: Unsay akong paminawon? Ha? Unsay akong paminawon? Kita nining akong duha ka mga mata. Belinda, mabdus ka! Og doon na kay lalaking ikatipon nila sa itong panimalay. Dinipas ako mismong panimalay. Dinipas sa dapit. Nga kung ngain ta nagbuo og pamilya. Wala kay gabaos. Wala!
1: Edgar!
0: Ayaw na pagtubag na ako. Wala ko magkinahanglan sa mga babae nga sama ni mo.
1: Edgar, paminaw!
0: Hawa. Hawa sa akong tubangan. Hawa sa akong tubangan! Basing makalimot ko. Basing makalimot ko kung kinsa ka.
1: Edgar!
0: Hawa. Hawa sa akong atubangan!

0: Edgar, kami lang kay mga lupasay loli mo doon. Usaos man doon, huwag man may magkuwag sa mong pahimang doon sa mong anak. O gani, labihan yung abong kasuko sa lihang nahibaw me. O gusto na mo ipahibaw dyan mo, pero huwag may kontakin mo doon, Edgar.
1: Mao ka na, Edgar. Isip imong mga ugangan. Gusto na mong mahibaw ka nga wala mi mo konsinti sa among anak. Imo ming kadapig dong. Imo ming kadapig. Masailo alang nga wa mi maka.
2: Ma, mahal ako si. Si Berlinda akong asawa. Pero ako, wa nibisan ka no sa misunod sa akong una-una. Nga buhat to niya. Ang maong mga butang.
0: Bisan kami. Imalingon aja mo nga na. Ambos ba? O kinsa? Kinsa ba kay? Naka, usang pagi ha? Ngayong naingon ana.
1: Ang imong mga anak. Maluoy ko sa mga bata. Harap-harapan na dito nga. Makakita sa mga panghitabo. Mao kadto nga amo na lamang gikuha. Tuwa karon sa eskwelahan ng mga bata.
0: Edgar, ikaw na paigo usay mo mga plano. Basta kami, imo min kadapit. Ako na may sibo mo, Ingol. Biyain niya kayang ako nga na. Huwag kwenta nga pagkatsaho. Huwag ayaw nga pagkatsawa. Biyain, naging kamot ka. Uliya, Ingol na nga ako kanya.
2: Pa, sakit kayo pa. Sakit kayo pa ang kimo ni Berlinda. Sakit kayo.

Kuya RJ, sakit kayo palang tungon. Labihan ang akong paningkamot ito sa gawa sa nasod. Unya ang akong asawa di ay. Niuli ko tungod sa problema lagis panglawas, inagkasakit ko. Pag uli na ko, imbis nga sila akong surpresahon, ako manday noon may nasurpresa. Gumikan kay aduna na siya gika tipon nga laing lalaki, Kuya RJ. O ang mga bata, to na day sa ako maugangan. Kuya, akong naapsan ko pa lang ang batanong lalaki. Mangod ako pangidaron. Kung naapsan ko pa lang, Kuya, pasailoon yun siguro ko sa kaitasan sa ako mahimo niya. Gani kay nakalukso sa bintana. Siga ang mata sa mga silingan. Makita na ko sa ila nga naluoy sila na ako. Kay grabe akong sakripisyo. Gidapat na ko panindot sa mong balay. Doon na namin sa kainan unta, Kuya, nga baratohon ragod o mga motor. Nagplano pagyo ko nga mahuman ang akong tulo na sa katuig. Di na ko mabalik unta sa abroad. Dayon, magnegosyo na lang mi. Pero ang tanan nga mao mga plano na papha, na erase gid siya, Kuya. Tungod sa gihimo nga dilimayo sa akong asawa. Gibuwagan ako siya, Kuya RJ. Ni okay naman sa mga bata mo sa ilang gusto. Kay nakita nilang dilimayo hinimuhan sa ilang inahan. Kuya RJ, pila reso gila nun, nakakita ko laing babae, gingan lang og Sonia. Napil na ko ni Sonia nga love kay ko niya. Apil lang ako mga anak. Pero wapoy swerte, oy. Kay nagka-cancer pod sa breast si Sonia og namatay. Bonang kaingon ko nga, unsa man ni? Wala ko swerte, Kuya, sa natan sa gugma. Moto nga, i-focus na lang ako sa akong mga anak ang akong panahon. Og niya, ni suroy ko sa pagkakaroon sa kumakaparintihan diri sa Marihatag, Surigao del Sur. Kay bisag pila na katuig nilabay, Kuya. Murabag na usag yapon ng mga kasakit nga gihimos kong asawa nga si Belinda o nga nahitabo po ni Sonia. Namibiya, Kuya, nga rika na ako sa dili pa unta igo nga panahon. O dili pa husto nga panahon. Kuya, sa mga bata karon, college na silang usa ang duha gani ang usa gani nakatapos nang duha na lang mo ipadayong nag-eskwela. Doon ako'y ginigusyo po doon nga ipadagan nga may among source of income. Kuya Arn, salamat sa paghatag og pagtagad ni akong suwat. Inaot nga doon ay makuha untang mga pagtulunan ang tanang naminaw para dilisan sila makaagi sa daan na akong nihagian. Imong letter sender, Edgar.

0: Mga kaeksyonan, salamat sa atong letter sender nga si Sir Edgar. Salamat kay kanimo sir ha, sa maong sugilanon. Naot nga dunay magpamapagtulon ato mga tigpaminaw kabahin ini. Mga igala, ang Rapa Herbal Products may naghatag kinabuhin ng atong programa. I-maintain pagtumar kada adlaw Rapa Herbal Capsule para ligon atong lawas ug layo tas mga sakit-sakit. Mapalit may gala ang Rapa sa mga butika. Natay Rapa Herbal Capsule effective kay nga food supplement, naghanag na kapamatuod anas kay epektibo. Ingon man ang atong Rapa Herbal Coffee, nagkapi ka na baskog ka pa. Ang ato pong haplas Rapa Herbal Oil, lawas sa yahay sakit goodbye. Ang atong Rapa Herbal Rub, pahidra, hupay na. O Rapa Eye Protect, pananaw klaro, mata protektado. Kaya mga produkto ha, makatabang gina nato mga kahigalaan sa atong inadlaw-adlaw. Atong kapsulo, epektibo kayo ni. Gamito ninyo ni adlaw-adlaw, tumaro ninyo ha. Rapa, Rapa, R-A-F-A, Rapa Herbal Capsule. Atong kape lami, niya herbal. Tuwa lang sa basong tubig smaga na ha, ayaw palabihin. Rapa Herbal Coffee, ang atong haplas Rapa Herbal Oil, Rapa Herbal Rub, o ang atong Rapa Eye Protect. Pananaw klaro, mata protektado. Wala tayong oras, palita lang ni ha sa mga farmasyag butika o suman pang authorized outlet. Kinigya po ng inyong Kuya RJ, dagan salamat sa pagpaminaw. Inaot kita tanan sa Dios panalanginan, babae og pagayo-ayo, hangtod sunod higayon.
1: 94.9 Lucky Radio. Suwerte.
2: Pasaylo ako. Gipasilan ko lang akong gibuhat. Nagmahay ko.
3: Hain ka sa dihang nagkinahanglan minimo. Sa dihang nag-ilait mi sa tumang kalisod. Huwag karun, mangayo kang pasaylo. Dili o dili ko ka na mahimo.
2: Maluoy ka.
3: Bahawas ako ang tubangan. Drama lang ang tanan. Ako di ay si Manay Sol.
4: Og ako sab, si Kuya Jeff.
3: Og sasama namong dramatista sa radyo, dapat walay sipon, walay upo.
4: Dili basta-basta mapagaw, kay tingog repuhunan na. Busa, nagtumarmi sa Rapa Herbal Capsule.
3: Oo, higala. Epektibo manggod ang Rapa Herbal Capsule. Kasalikan gyud nga mudipinsa batok sa mga balatian. Busa, kamudiha, ayaw paulahi samtang wa pay kibati. Tumar permi sa Rapa Herbal Capsule. Rapa Herbal Capsule. Daghag sakit, cure all. Kung nagtumar ka sa Rapa Herbal Capsule.
4: Mapalit sa mga suking butika, authorized dealers, o niining istasyon.
5: Mga ginikanan, kung ang inyong anak dali ra makalimot o lisod makafocus sa klase, hatagi siya sa MemoSmart Syrup. MemoSmart Syrup naghatag sa saktong nutrisyon o suporta sa utok sa bata para aktibo sa klase. Dali makataon o maayo ang performance sa eskwelahan. Ayaw kalimot ipatumar ang MemoSmart Syrup. Mas hayag ang memorya, mas hayag ang kaugmaon. MemoSmart Syrup, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
6: Kung maklaro nimo ang akong tinuod nga panakway, mahalon pagkako nimo.
7: Uy, mausab sa akong gugma. Bisag hanap ang akong pananaw, tinaw ang pitik sa akong kasing-kasing.
6: Sige, ibuka ang imong mata. Atong patakan.
7: Unsa ka na?
6: Rapa Eye Protect. Napatakan ko na.
7: Oh, ikaw?
6: Misi ka mangkot ang imong mga mata. Nakuyawan ka sa akong hitsura.
7: Kagwapa nimo. Murag anghel ang imong panagway.
6: Nasobrahan ra sa katinaw ang imong pananaw.
3: Hanap nga pananaw, mata nga dunay pterygium o cataract. Kini ang ipatak. Rapa Eye Protect. Usa kini ka liquid alkaline solution nga may elevated pH level gikan sa alkaline ionizer nga maoy nagunang sangkap nga mutabang pagpatinaw sa pananaw. Mulimpyo sa atong mata, mutunaw sa cataract o pterygium. Mutabang usab kini sa tear film production sa atong mata. Aron nga maoy mulimpyo, mupawagtang sa luha-luha o di magkatul-katulo hapdos ang atong mga mata.
4: Rapa Eye Protect, mapalit sa mga butika, authorized dealers o niining istasyon.
8: Papaminog sa gamot, tiil og likod. Murag na ay tusok-tusok sa mga tudlo. Permiluya og stress sa trabaho, kanunay magsakit ang kalawasan. Basin kinahanglan ka na og suporta sa imong nerves. Ayaw kabalaka kay ani-ana ang Nerve Flex Capsule. Nerve Flex Capsule, atong gamiton. Nerves nga ligon, hapsay nga kinabuhi. Nerve Flex Capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
9: My love, There's only you in my life.
1: Lucky Radio. Lucky Radio. Love Lines. Love Lines.
10: My first love. Your every breath that I take.
11: Buhi, ikaw, FS.
12: Dili, lagi pwede, Lo. Pabirawan
11: eh. Ayaw kong buti. Buhi, lagi ko dedyo.
13: Lo, ayaw pag mag-ahi ba? Para rin sa imo kayuhan. Papukong sad.
11: Buhi, ikaw.
12: Naon siya naman siya nag-apuha ninyo?
13: Ay, nagpapadlong na sadla.
12: Kaya nga, no ba?
11: Gusto kong mangapi. Ayaw ko din yung pogge. Maluoy mo. Pagkapihan ako ninyo.
12: Ay, shush. Kapira man di ay. Buhi. Iapo! La, bawal lagi kang lulo. Ay, na ako'y dalang na bag-o nga kape. Kaniyo! Rafa Herbal Coffee? Wow!
14: Kalami nga mutagbaw sa atong kahidlaw sa kape. Barato na, puno pa sa sustansya. Nga kikinahanglan sa atong panglawas. Kayang Rafa Herbal Coffee, adunay spirulina, turmeric, mangustina, moringa o green stevia.
11: Ang kalami makatagbaw, baskog pa ang paminaw. Rafa Herbal Coffee ang timplaha perme.
12: Oy, rap-rap man si Lolo.
11: Eh, siyempre, kaya naka Rafa Herbal Coffee man, lami.
14: Rafa Herbal Coffee, mapalis sa mga butika, store outlets, o nining istasyon.
9: My love, there's only you in my life.
1: Lucky Radio, Lucky Radio, Love Lines, Love Lines.

0: Lucky Radio time. It is now 2:30.
1: 94.9 Lucky Radio. Swerte.
2: Help, alert.
3: Kitang mga Pinoy, grabe gid kahilig sa kape. Sugod ra tang di mo kaon basta may kape. Ang problema kay atong di kape makadaot man sa atong lawas, mag hyperacidity na ta, mag palpitate pa ta, hapdos ang kuto-kuto og di na noon ta makatulog.
4: Ang maayong balita kay naay kape gamot ang baw sa atong kahidlaw og nagdalapag maayong benepisyo sa atong panglawa.
5: Rafa! Herbal Coffee!
4: Kalami ng mutagbaw sa atong kahidlaw sa kape. Barato na, puno pa sa sustansya. Nagikinhanglan sa atong panglawas. Kaya ang Rafa Herbal Coffee, adunay spirulina, turmeric, mangustina, moringa, o green stevia.
5: Rafa Herbal Coffee!
4: Busa, kung hilig ka sa kape, mag-Rafa!
5: Rafa Herbal Coffee!
4: Mapalis sa mga butika, store outlets, o nining istasyon.
3: Dong, matod sa doktor. Kinahanglan siyang operahan.
6: Ayaw na. Na ako ipadala diha. Ipatuma rin nanay.
7: Rafa Herbal Capsule. Kadaghan na sa ako gitumar.
3: Sulayan na to ni. Ug mag-ampo ta sa Diyos. Sige nanay.
8: Rafa Herbal Capsule. Pinakabago. Pinaka-epektibo. Rafa Herbal Capsule. Dunay mga piniling sangkap nga mopaubos sa high blood pressure, constipation, kidney problem, rheumatism, reproductive problem sa kababayen-an, mutunaw sa mga bukol-bukol sa lawas, lung problem, mukontrol sa diabetes, mupakdang sa heart failure, anti-cancer, antioxidant, palambo sa memorya ug pagana sa kaon ug tulog.
3: Pagkamaayo gyud sa Rafa Herbal Capsule.
9: Nay, kumusta naman ka?
10: Si Aana, makapanglaban ha, makapanilhig, makatugas na sa uma. Salamat na ka sa imong gipadala nga Rafa Herbal Capsule.
9: Salamat sa Diyos, Nay.
3: Rafa Herbal Capsule, daghag sakit, cure all. Kung nagtumar ka sa Rafa Herbal Capsule.
4: Mapalit sa mga suking butika, authorized dealers, o gnining istasyon.
3: Ang balon, check! Ang gamit sa school, check na check! O sige na anak, dili magkiat ha?
11: Naapakay na limtan ma!
3: Unsa man?
11: Ang Rafa Herbal Oil!
3: Dali anak, kahaplasan ta kang daan.
11: Aron, dili huto yun sa upo. Kung panington, dili panuhot. Kanunay kong haplasan sa Rafa Herbal Oil. Bye, Ma!
3: I love you, anak!
11: I love you, Rafa!
3: Unsa to?
11: Oh, Mama, di ay...
4: Rafa Herbal Oil. Adunay mga pinasahing sangkap gikan sa piniling herbal. Giitos, gi-purify, o gihimong epektibong haplas. Ang Rafa Herbal Oil. Dili ka paakon ng lamok. Makahupay sa panakit sa kalawasan. Labad sa ulo, ubo, hilanat, subaw o trangkaso. Butod o sakit sa tiyan. Panakit sa kabukugan. O nanghubag ng mga kaugatan. Maayong haplas sa babaeng mabdos. Pinakan sa mga insekto. Maayog yun. Ang Rafa Herbal Oil.
11: Di paningot mang kagmaayo, apo. Hutuyon ka na siya, ubo. Dili, lula, oy. Kay haplasan na ko ni mama sa Rafa Herbal Oil.
4: Rafa Herbal Oil. Mapalit sa mga butika, authorized dealers, o niining istasyon.
3: Kung maklaro nimo ang akong tinuod nga panagway, mahalon pagha ko nimo.
9: Uy, mausab sa akong gugma. Bisag hanap ang akong pananaw. Tinaw ang pitik sa akong kasing-kasing.
3: Sige, ibuka ang imong mata. Atong patakan.
9: Unsa ka na?
3: Rafa, I protect. Napatakan ko na.
9: Ikaw?
3: Missy ka mangkod ang imong mga mata. Nakuyawan ka sa akong hitsura.
9: Kagwapa ni mo. Murag anghel ang imong panagway.
3: Nasobrahan ra sa katinaw ang imong pananaw.
12: Hanap nga pananaw, mata nga dunay pterygium o katarak. Kini ang ipatak. Rafa Eye Protect. Usa kini ka liquid alkaline solution nga may elevated pH level gikan sa alkyon ionizer nga maoy nagunang sangkap nga mutabang pagpatinaw sa pananaw. Mulimpyo sa atong mata, mutunaw sa katarak o pterygium. Mutabang usab kini sa tear film production sa atong mata. Aron nga maoy mulimpyo, mupawagtang sa luha-luha o di magkatul-katulo hapdos ang atong mga mata.
4: Rafa Eye Protect, mapalit sa mga butika, authorized dealers o niining istasyon.
2: Health Alert!
3: Kitang mga Pinoy, grabe gyud kahilig sa kape. Sugod ratang di mo kaon basta may kape. Ang problema, kay ang atong gikape makadaot man sa atong lawas, mag-hyperacidity na ta, mag-palpitate pa ta, hapdos ang kuto-kuto o di na noon ta makatulog.
4: Ang maayong balita, kay naay kape gamot agbaw sa atong kahidlaw o naglalapag maayong benepisyo sa atong panglawas.
5: Rafa!
4: Kalami nga mutagbaw sa atong kahidlaw sa kape. Barato na, puno pa sa sustansya nga gikinahanglan sa atong panglawas. Kay ang Rafa Herbal Coffee, adunay spirulina, turmeric, mangosteen, moringa o green stevia.
5: Rafa Herbal Coffee.
4: Busa kung hilig ka sa kape, mag-Rafa.
5: Rafa Herbal Coffee.
4: Mapalis sa mga butika, store outlets o niining istasyon.
1: 94.9 Lucky Radio.

0: Kinig mahina, hatod kila ko sa Rafa Herbal Oil. Rafa Herbal Oil, maayong solusyon sa pamaol, sakit sa ulo, tingan, sakit sa kalawasan, rhinoma, arthritis, stiff neck, varicose, bugas-bugas, maayong haplas sa mga babaeng buntis, gipanuhot, adunay kagid-kagid, kuto, kaspa, ug uban pa. Manghaplas kita sa Rafa Herbal Oil. Rafa Herbal Oil. Rafa Herbal Oil. Rafa Herbal Oil. Wala ang kakapoy.
1: Kini ang Lucky Radio 94.9. Moalagad kaninyo sa musika, kalingawa, ug puno sa pagtulun-an nga mga programa, lamas nga mga balita ug mga hisgutanan sa katilingban. Kining tanan inyong mapaminawan. Dinhi sa 94.9. Lucky Radio.
2: Lucky Radio.
1: Lucky Radio.
2: Lucky Radio.
1: Suerte. Lucky Radio.
3: Imperial Appliance Plaza, I'm number one.

0: Mga bayuganon o mga kasikmit na lugar, abli na karon ang Imperial Appliance Plaza. Imperial Appliance Plaza. Imperial Appliance Plaza. Bisitahin na. Manahimuta at bang sa LTO. Duol sa Gaysano Grand, Porok 24, Nara Avenue, Poblacion, Bayugan City. Imperial Appliance Plaza.
1: Imperial Appliance Plaza. Ang number one suki ng Bayo.
2: Sige na tay, imna na ning imong tambal.
3: Ayaw na anak, wa may epekto.
2: Ayaw pagpakawa sa paglaom.
3: Dawato na lang nato ang kamatuoran.
4: Manoy, kanigani mo'y suwayo.
2: Rafa Herbal Capsule tiha.
4: Nadunggan ko ni sa radio. Suway lamang.
5: Rafa Herbal Capsule. Pinakabago, pinakaepektibo. Rafa Herbal Capsule. Dunay mga piniling sangkap nga mopaubos sa high blood pressure, constipation, kidney problem, rheumatism, reproductive problems sa kababayen-an, mutunaw sa mga bukol-bukol sa lawas, lung problem, mukontrol sa diabetes, mupakdang sa heart failure, anti-cancer, anti-oxidant, mupalambo sa memorya, ug pagana sa kaon ug tulog.
2: Pagkamayog yun sa Rafa Herbal Capsule.
4: Ay! Naguyod ka bang gudaan ang kabao?
3: Magdaro ka.
4: Mabughat ba ya ka, Doy?
3: Mibalik ng kalagsik sa kong lawas. Pagka-epektibo sa Rafa Herbal Capsule.
2: Rafa Herbal Capsule. Daghag sakit, cure all. Kung nagtumarka sa Rafa Herbal Capsule.
5: Mapalit sa mga suking butika, authorized dealers o niining istasyon.
6: Atong paminawon ang testimonya sa Wonder Herbal Oil.
7: Dako kay kong pasalamat sa mong produkto, sir. Kaya dako kay katabang na mo, sir. Nasamad ko, sir. Dako kay akong samad. Nasap-sap akong kamot na ang kuko, nakurot yung kuko. Ako rin kay Aplasan. Pasalamat ko, sir, sa Wonder Herbal Oil kay nakatabang sa kuwa. O sa akong mga anak, sakit ang tiyan, sakit ang ngipon. Akong gagamit yun, sir, haplas. Ipainom na ko, itagol ko tubig. O grabe kay epektibo, sir, sa Wonder Herbal Oil.
6: Wonder Herbal Oil. Arthritis no more. Rayuma goodbye.
5: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butika.
3: Katog daw sa panahon. Kalaming higop o mainit nga.
2: Bing! Ang kape!
8: Di arati! Saluwa!
2: Rafa! Herbal Coffee!
5: Kalami nga mutagbaw sa atong kahidlaw sa kape. Barato na, puno pa sa sustansya. Gagikinahanglan sa atong paglawas. Kaya ang Rafa Herbal Coffee, adunay spirulina, turmeric, mangosteen, moringa o green stevia.
3: Kalami ba aling nga kape, oy?
4: Rafa Manggod, pinasyahe, pinalami, pinakabarato,
2: o sustansyado kaayo.
3: Oy, si Darna!
2: Dili! Ako, si Rafa!
3: Ay, mauba!
8: Ate!
2: Beng, ang kape!
8: Di arate!
2: Rafa! Herbal Coffee! Magkatagbaw sa imong kahidlaw o makatabang pa alang sa himsog ka panglawas. Kay sa Rafa Herbal Coffee, nagkape ka na, basko ka pa!
5: Rafa Herbal Coffee, mapalis sa mga butika, store outlets o niining istasyon.

0: alala.
1: Ah, tadaal sa kinan sa akong amigo ah. Unique man, color gold pa.
0: Tungod ni sa Craft Gold bay.
1: Ha? Sa Craft Gold da bay? Pag-sure da bay? Ngano good?
0: Sukad nga nigamit ko sa Craft Gold, midako akong abot sa uma.
1: Unsa day ng Craft Gold bay?
0: Wala pa day kamasayod bay. Ang Craft Gold, daghan na ang migamit nini. Kay unique ayon ni, tungod kay tulo ang epekto sa usa lang ni mo pagamit. Ang Craft Gold usa ka liquid nga foliar, sticker og hormon. I-spray ni sa tanom, sama sa humay, mais, gulay, bulak, sagingan o uban pa.
2: Ang nakaninot sa Craft Gold, pwedeng himuong pang sticker kung panahon nga mag-spray ka og insecticide, fungicide o herbicide sa mais.
0: Dugang pa bay, ang Craft Gold pwede sa gamiton pang seed treatment sama sa humay o mais. Ihalo lang ni sa binhi sa dili pa nimo isabwag or ipugas. Tungod kay ang Craft Gold na ay kinaiya nga dali ang paggitib sa gamot, hinungdan, paspas o himsog ang turok ni ini.
1: Maudi na ang Craft Gold bay?
0: O bay, ang Craft Gold affordable pa kaayo.
1: Salamat sa kasayuran bay. Timing kayo kay na ako isprehanan. Adto sa kubay kay mupalit kong Craft Gold. Aron sad makasakyanan ko gold. Sa Craft Gold, kinabukasan ay gold. Ang Craft Gold mapalit sa talang suking agri supply. Mag Craft Gold na ta.
3: Bag-o na ang design sa atong paboritong herbal, ang Sed Panyawan with Garlic ug Sed Kogon Herbal Capsule. Gikan sa Sed Marketing. New packaging, same trusted quality. Masayo na karon makita. Gumikan kay bag-o na og packaging design ang Sed Panyawan with Garlic. Ubusab ang Sed Kogon Herbal Capsule. Sigurado ang bag-o ang produkto ngay mong mapalit. Pangita alang ang bag-ong Sed Panyawan products sa Sed Marketing. Masaligan, maasahan, makatabang sa mas maayong kalawasan.
4: Kung maklaro nimo ang akong tinuod nga panagway, mahalon pagha ko nimo.
5: Uy, mausab sa akong gugma. Bisag hanap ang akong pananaw, tinaw ang pitik sa akong kasing-kasing.
4: Sige, ibuka ang imong mata. Atong patakan.
5: Unsa ka na?
4: Rafa, I protect. Napatakan ko na.
5: Oh, ikaw?
4: Misi ka mangkod ang imong mga mata. Nakuyawan ka sa akong hitsura.
5: Gagawa pa nimo. Murag anghel ang imong panagway.
4: Nasobrahan ra sa katinaw ang imong pananaw.
6: Hanap nga pananaw, mata nga dunay pterygium o katarak. Kini ang ipata. Rafa Eye Protect. Usa kini ka liquid alkaline solution nga may elevated pH level gikan sa alkyon ionizer nga maoy nakunang sangkap nga mutabang pagpatinaw sa pananaw. Mulimpyo sa atong mata, mutunaw sa katarak o pterygium. Mutabang usab kini sa tear film production sa atong mata. Aron nga maoy mulimpyo, mupawagtang sa luha-luha o di magkatul-katulo hapdos ang atong mga mata.
7: Rafa Eye Protect, mapalit sa mga butika, authorized dealers o niining istasyon.
8: Nindot lagi na imong sliding window o screen door, pre. Asa man ka nagkapataod, ana?
9: Ay, pre. Adto ko nagpataod sa Virgo Glass. Kaya ang Virgo Glass magod, pre. Gawas nga barato. Mabiabihon pag yun ang tagdumala.
8: Aha, mawa, pre. Ah, sige, pre. Biyahan siya ka na ako kayo mo. Adto ko sa Virgo Glass.
9: Mga higala, bisitahe karon ang Virgo Glass. Virgo Glass. Sila mo serbisyo sa tanang aluminum and glassworks. Nahimutang sa Libre Street, Barangay Tagdatawan, ning atong dakbayan sa Bayugan. Pangitaan lang ilang mga personal sa pagpanguna sa tag-iya ni Mr. and Mrs. Bubong and Joy Santa Ana uban sa ilang installer nga si Sherwin Joy. Matawagan sa 0930-447-3771 o kaha sa 0991-430-4100. Virgo Glass!
4: Sige na tay, imna na ning imong tambal.
10: Ayaw na anak, wa may epekto.
4: Ayaw pagpagawa sa paglaom.
10: Dawato na lang nato ang kamatuoran.
11: Manoy, ganigani mo suwayo.
4: Rafa Herbal Capsule tiha.
11: Nadunggan ko ni sa radio. Suway lamang.
7: Rafa Herbal Capsule, pinakabago, pinakaepektibo. Rafa Herbal Capsule, dunay mga piniling sangkap nga mopaubos sa high blood pressure, constipation, kidney problem, rheumatism, reproductive problem sa kababayen-an, mutunaw sa mga bukol-bukol sa lawas, lung problem, mukontrol sa diabetes, mupakdang sa heart failure, anti-cancer, anti-oxidant, mupalambo sa memorya, ug pagana sa kaon ug tulog.
6: Pagkamaayog yun sa Rafa Herbal Capsule.
11: Ay! Naguyod ka bang gudaan ang kabaw?
10: Magdaro ka.
11: Mabughat ba yan ka, Doy?
10: May balik ng kalagsik sa kong lawas. Pagka-epektibo sa Rafa Herbal Capsule.
6: Rafa Herbal Capsule. Daghag sakit, cure all. Kung nagtumarka sa Rafa Herbal Capsule.
7: Mapalit sa mga suking butika, authorized dealers, o niining istasyon.
3: Lucky Radio. Suerte.

0: Lucky Radio Time. It's 3:30.
1: Kining a portion hatod kaninyo sa Rafa Herbal Capsule. Rafa Herbal Capsule. Tumara 20 minutos sa dili kapamukaon, makatabang sa lain-laing mga balatian sa panglawas. Batasan ang pagtumar. Rafa Herbal Capsule. Rafa Herbal Capsule. Di ka na mahasol, di ka na maguol, mga sakit di ka duol. Rafa Herbal Capsule. Mapalit sa nagkadayang farmasya, dinha sa inyong lugar.
2: 94.9 Lucky Radio. Swerte.
3: Said Celebrity Beauty Soap.
4: Said Celebrity Beauty Soap.
5: Kasagaran, buntag yung ko niya. Ako siya ginababad. Ginababad na ko mga 5 minutes bago na ko banlawan.
6: Mm-hmm.
5: Tapos after mga siguro mga 5 days, nakita na ako na naglighten ang akong kuha. Namang ko yung mga melasma sa face.
6: Mm-hmm.
5: More dark spots siya, anak.
6: Mm-hmm.
5: Tapos naglighten siya. Dati man ko, daghat kay kong mga whiteheads o kanang blackheads akong nose sa pit. Karun, wala na kay. Wala namang punti ah.
3: Said Celebrity Beauty Soap.
4: Said Celebrity Beauty Soap.
7: Kung maklaro nimo ang akong tinuod nga panagway, mahalon pagha ko nimo.
8: Way mausab sa kong gugma. Bisag hanap ang akong pananaw, tinaw ang pitik sa kong kasing-kasing.
7: Sige, ibukang imong mata atong patakan.
8: Unsa ka na?
7: Rafa, I protect. Napatakan ko na.
8: Oh, ikaw?
7: Misi ka manggod ang imong mga mata. Nakuyawan ka sa kong hitsura.
8: Kagwapa ni mo. Murag anghel ang imong panagway.
7: Nasobrahan ra sa katinaw ang imong pananaw.
9: Hanap nga pananaw, mata nga dunay pterygium o cataract. Kini ang ipata. Rafa Eye Protect. Usa kini ka liquid alkaline solution nga may elevated pH level gikan sa alkaline ionizer nga maoy nagunang sangkap nga mutabang pagpatinaw sa pananaw. Mulimpyo sa atong mata, mutunaw sa cataract o pterygium. Mutabang usab kini sa tear film production sa atong mata. Aron nga maoy mulimpyo, mupawagtang sa luha-luha o di magkatul-katulo hapdos ang atong mga mata.
10: Rafa Eye Protect, mapalit sa mga butika, authorized dealers o niining istasyon.
11: Ads, laptop and accessories. Ads, laptop and accessories.
12: Laptop nga brand new para sa pag-eskwela o trabaho, ayaw na og problema higala at tuin na dayon ang ANS Laptop and Accessories kay naa sa ila ang brand new og second hand nga laptop sa bisan unsa nga brand. Brand new printer, Epson, Brother og Canon, bond papers, inks og uban pang mga accessories para sa inyong laptop sa barato lamang nga presyo. Aduna usab kini warranty sa tanang unit og naa usab silay kaugalingong technician nga anda mo alagad sa laptop repair, laptop cleaning, apps installation, SSD replacement, virus removal o daghan pang uban. ANS Laptop and Accessories. Pwede ninyo kontakon alang sa dugang inquiries 0966-783-8518 or 0930-395873. Pwede usab ninyo bisitahon ang ilang nahimutangan sa Kabarubian Space Rental, Purok 1, Falbeco Street, Poblacion, Bayugan City, Dalan, padulong sa Bayugan City Night Market. ANS Laptop and Accessories. Gidumala o gipanag-iyahan ni Miss Julian Mahinay

0: ang balon. Check! Ang gamit sa school.
1: Check na check!
0: O sige na anak, dili magkiat ha.
1: Naapakay na limtan ma.
0: Unsa man?
1: Ang Rafa Herbal Oil.
0: Dali anak, kahaplasan ta kang daan.
1: Aron, dili huto yun sa upo. Kung panington, dili panuhot. Ton, kanunay kong haplasan sa Rafa Herbal Oil. Bye, Ma!
0: I love you, anak.
1: I love you, Rafa.
0: Unsa to?
1: Oh, Mama di ay...
2: Rafa Herbal Oil. Adunay mga pinasahing sangkap gikan sa piniling herbal. Giitos, gi-purify, o gihimong epektibong haplas. Ang Rafa Herbal Oil. Dili ka paakulong lamok, makahupay sa panakit sa kalawasan. Labad sa ulo, ubo, hilanat, subaw o trangkaso. Butod o sakit sa tiyan, panakit sa kabukugan, o nang hubag ng mga kaugatan. Maayong haplas sa babaeng mabdos, pinakan sa mga insekto. Maayog yun. Ang Rafa Herbal Oil.
3: Di paningot mang kagmaayo, apo. Hutuyon ka na siya, ubo.
1: Dili, lula, oy. Kay haplasan na ko ni mama sa Rafa Herbal Oil.
2: Rafa Herbal Oil. Mapalit sa mga butika, authorized dealers, og niining istasyon.

0: Ginadili sa kooperatiba ang pagtanom og kahoy duol sa linya sa kuryente. Suportahan ta ang kooperatiba. Bayaran ta ang atong konsumo sa kuryente sa tukmang panahon. Kini nga pahinumdum hatod kanato sa Aselco, ang kaabag sa atong pag-uswag.
1: Paminawon ta ang testimonya sa makapabatuod kung unsa ka-epektibo ang Vitron Syrup.
2: Ako si Dandan Pahe. Pero sa kampo ng lista, palita na ako o Vitron Syrup. Dahil ganahan ang kaon. Magkaon man siya, pero timi-timi ba? Ako ipartik siya o Vitron Syrup. Abtik na magkaya mga itang kaon. Nagpapasalamat ko sa purukong Vitron Syrup.
3: Vitron Syrup Multivitamins Plus Iron,
4: a product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butika.
5: Buhi ikaw.
6: Dili lagi pwede, Lo. Pabirawan
5: eh. Ayaw kong buti. Buhi lagi ko din yo.
7: Lo, ayaw pag mag-ahe ba? Para rani sa imong kayuhan. Papugong sad.
5: Buhi ikaw.
6: Naon siya naman siya nag-apuha ninyo?
7: Ay, nagpapadlong na sadla.
6: Kay nga ano ba?
5: Gusto kong mangape. Ayaw ko din yung pogge. Maluoy mo. Pagkapihan ako din yo.
6: Ay, shush! Kapira man di ay. Buhi iapo. La, bawal lagi kang lulo. Ay, ni ako'y dalang bago nga kape. Kaniyo.
8: Rafa Herbal Coffee?
6: Wow!
9: Kalami nga mutagbaw sa atong kahidlaw sa kape. Barato na, puno pa sa sustansya. Ngakikilanglan sa atong panglawas. Kaya ang Rafa Herbal Coffee, adunay spirulina, turmeric, mangustina, moringa o green stevia.
5: Ang kalami makatagbaw, baskog pa ang paminaw. Rafa Herbal Coffee ang timpla ha-perme.
8: Uy, rap-rap man si Lolo.
5: Eh, siyempre, kaya naka-Rafa Herbal Coffee man, lami.
9: Rafa Herbal Coffee, mapalis sa mga butika, store outlets o nining istasyon.
10: Atong paminawon ang nakatumar na o magpamatuod sa ka-epektibo sa Rafa Herbal Capsule.
11: Ako, taga Purok Size ko sa Agsor. Unya, ako ngalan Linda Beth Mendoza.
12: Unsay kasulti nimo sa paggamit sa Rafa Herbal Capsule?
11: Akong kuan, sa una, ipa-admit na ako akong bana. Unya, pag kuan, isa may kasimana dito, wala na na alibyo. Unya, ang iyang gibati sa iyang baga, niya mag-ubos siya, unya gahi, ungahan siya. Karon nga, nag-try ko Rafa Herbal Capsule, naulian siya. Mao nga kamo nga naminaw karon sa Rafa Herbal Capsule, try gyud mo niya ng Herbal Capsule. Kaya epektibo kaayo ang Rafa Herbal Capsule. Maura.
10: Pagtumar sa Rafa Herbal Capsule, aron dili na tamahasol, dili mag-uol. Mga sakit, dili kaduol. Rafa Herbal Capsule, mapalit sa mga butika o authorized dealers sa inyong dapit. Sa Rafa, himsog ka!
13: Ants, laptop and accessories. Ants, laptop and accessories.
14: Laptop nga brand new para sa pag-eskwela o trabaho, ayaw na og problema higala. At inadayon ang Ants, laptop and accessories. Kay naa sa ila ang brand new og second hand nga laptop sa bisan unsa nga brand. Brand new printer, Epson, Brother og Canon. Bond papers, inks, og uban pang mga accessories para sa inyong laptop. Sa parato lamang nga presyo, aduna usab kini warranty sa tanang unit. Ug naa usab sila'y kaugalingong technician nga anda mo alagad sa laptop repair, laptop cleaning, apps installation, SSD replacement, virus removal o daghan pang uban. Ants, laptop and accessories. Pwede ninyo kontakon alang sa dugang inquiries 0966-783-8518 or 0930-395873. Pwede usabin ninyo bisitahon ang ilang himutangan sa Kabarubian Space Rental, Purok 1, Valbueco Street, Poblacion, Bayugan City, Dalan, padulong sa Bayugan City Night Market. Ants, laptop and accessories. Gidumala o gipanagiyahan ni Miss Julian Mahinay Suliman. Ants, laptop and accessories.

0: Celebrity Beauty Soap.
1: Ayo, good kayo regimen ni Sir Noma. Recommended na ako niya nga sabon. Just because gawa sa affordable na kayo siya, makita po yun mo ay mong kausaban. Mm-hmm. Basta kayo

0: Kung maayo ang performance sa eskwelahan, ayaw kalimot ipatumar. Ang Memo Smart Sira, mas hait ang memorya, mas hayag ang kaugmaon. Memo Smart Sira, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation, mapalit sa mga butika. Nakasinati ka ba? O kalit na pagkalipong? Murang nagtuyok ang pananaw o kalit mawala ang balanse samtang nagtindog? Pasin Vertigo na! Ang solusyon, Verticure Capsule. Adunay piniling herbal nga sangkap o importante mga bitamina na makatabang sa pagpaligon sa balanse sa lawas o pagsuporta sa maayong sirkulasyon sa dugo. Verticure Capsule. Kasaligan nga kauban, batok sa vertigo. Verticure Capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation, mapalit sa mga butika.
1: Oh my! Look!
2: Lucky Radio. Suerte.

0: 94.9 Lucky Radio. Suerte.
1: Importante en Gamasay.

0: viral ang kahalangdon sa maayong panglawas. Kinahanglan natong ampingan ang himsog natong kinabuhi. Kauban ang mga produkto sa RCC Herbal Products Training, Rafa Herbal Capsule, Rafa Herbal Coffee, Rafa Herbal Oil o Rafa Eye Protect. Kini ang programang Dugma sa maayong panglawas. Dugma sa maayong panglawas. Dugma sa maayong panglawas.
1: Ariana.
2: Mga karapa, kumusta may ngadlaw kaniyong tanan? Welcome nini nga itong hamubo nga panag-uban. Atod sa mayang tumong sa RCC Herbal Products Trading, ang naghimo o nagapunapod sa mga epektibo kayong mga produkto. Rafa Herbal Capsule, Coffee, Herbal Oil, Herbal Rub o Rafa Eye Protect, mga kaigalaan. Mga epektibo kayo na, kanang itong kapsula. Nabantog na ba yung na may galas kadaghanan kung unsa na kaipiktibo? O ka na bang naila na ginanila ba? At tested and proven na gina mga igala sa kadaghanan. Kung unsa na kanindot o ipikto sa atong lawas. Labi pag high blood ka, diabetes ka, doon na kay taas ka kolesterol, usay dita magkasabot sa itong lawas kay kalitramantag kaluyang nga umtatay trabaho, ay kumpiyansa na. Kay magsugo di ay diha mga higala ang mga seryosong balatian. Nga ato lang pasagdan, kay lagi magtuotag kanang wara ba. Pero di ay diha na ang sinugdanan kung atong pasagdahan. Tumar kada adlaw 20 minutos. Dili ka pamukaon, Rafa Herbal Capsule, mga pinalanggang tigpaminaw. Lakmitan sad nato ning atong Rafa Eye Protect ha, kay himubo ra man ning atong panag-uban. Kining Rafa Eye Protect mga higala makatabang ni sa lain-laing kakulian sa mata. Oo, labi na ka-exposed ta karon sa gadget, cellphone, tablet, laptop, desktop computer, o bisan ni anang television, grabe mga higala og kadaot sa mata oy. Nang ayaw mo kumpiyansa mga kaigalaan, sigurado nga makapatulo tas ato mga mata ning Rafa Eye Protect. Sabi na mga idara, no, kay kasagara mo atake ning kakulias mata pag tiguwang na. Ha, makigbatok ning Rafa Eye Protect ni anang katarak, glaucoma, pterygium, sore eyes, eye stress, blindness, astigmatism, sudden loss of vision, computer vision syndrome, bisa ka ng diabetic retinopathy, mga igala. Mahimo na itong i-apply ang Rafa Eye Protect o sa katulo, o sa nga tos doa katulo, kada mata, katulos o sa kaadlaw, buntag, udto, o maskin gabi, may gala, before pata, matulog. Huwag na nagyay, grabe nga kakulian ninyong mata, pwede po ninyo na i-hot compress, no? Atong i-hot compress, kuha tag-towel, atong i-humol kadyot sa init-init, unya, pigaan, ipiyong nato itong mata, ipaibabaw din ang towel o niya humana na itong ipatuluan sa Rafa Eye Protect. Sigurado yung makatabang ni sa ato mga higalang mga mata, mga kaigsuunan. Nindot kayo ni gamiton, makatabang pagpahupay niya ng kapula sa mata, manalipod niya ng mga gagmayng ugat sa ato mga mata. Sensitibo ba yun ato mata, no? Nang ayaw ginanyo lugod-lugura, kay kanang paglugod-lugod, usasad na sa makaguba, hinoon yun sa atong mata. Panalip din ang mata kay mag-unsa na lang simbakog mabuta ta ha. Rafa Eye Protect gamiti para nindot clear ang atong pananaw. Mga pinalangga o mga minahal na itong ating paminaw. Ang ato pong haplas ayaw kalimti, doon ay virgin coconut oil. Humot kayo nga haplas. Di ka manimahong idaran aning haplasa ni Rafa Herbal Oil. Ay katul-katul diha na ang mga igalay panakit sa hawak. Labad sa ulo, ubo, pinaakan sa mga insekto, sakit sa ngipon, arthritis, rayuma, sinus, uguban pa. Gamit mo Rafa Herbal Oil. Gusto po mo grab, doon na po tayo Rafa Herbal Rub. Makatabang sa ninato, kanunay ang atong Rafa Herbal Rub. Mga pinalanggang tigpaminaw. O niya, panahon sa buntag, udto, hapon, o bisas gabi eh. Kita mga Pilipino, di man sa magkumplito itong adlaw, di ta magkapangapi. Mga pigan, ita diris kape nga herbal. Rafa Herbal Coffee, ha? White sugar, stevia, nagpatamisan eh. Dili maigala makapahapdo sa tuntian. Anti-stress. Makatabang pagyod pa-boost sa atong immune system. Aron dita magluya. Adlaw-adlaw. Likay ka sa stress. Kung kape man o galing, mga pi man lang ganing ka, kanang kape nga dunay maayong dulot sa imong lawas. Rapa Herbal Coffee. Kining tanan produkto sa RCC Herbal Products mapalit sa mga parmasya, butika o guban pang otorisadong outlet sa inyong mga lugar. Natapos sa sabang panahon rin sa itong tulumanon. Salamat sa inyong pag-uban. Pinagi sa tabang sa Rapa Herbal para itas pagatiman sa itong lawas. Kay kini ang tinuod gabahandi. Ang Ginoo mag-uban ka na ito kanunay. Hangtod sa sunod yung gayon. Bye-bye!
0: Suerte!

Buhok mo'y green sang tindahan sa may baklaran, napatingin na tulala sa iyong kagandahan.

pilit ko mga ikailimutin. Lagi kong natatagpuan ang iyong tinig at awitin tuwing sasapit ang ulan. At libo pang pinagsamahan, mukha yatang ilimot na ang puso mong biglang lumisan.

0: Like in radio time, it's exactly 4 o'clock.
1: Kini ang Lucky Radio 94.9. Moalagad kaninyo sa musika, kalingawan, ug puno sa pagtulun-an nga mga programa, labas nga mga balita ug mga hisgutanan sa katilingban. Kining tanan, inyong mapaminawan. Dinhi sa 94.9. Lucky Radio. Lucky Radio. Lucky Radio. Lucky Radio. Suerte.

0: Sed Panyawan Plus Capsule, mabibili sa mga suking butika.
1: Tungod sa kapait sa kahimtang sa panahon garon, bawal magkasakit.
2: Bawal magkasakit.
1: Mao kanang ang Sed Marketing, ang tighimo sa mga Sed Marketing products. Karon magadalit ka ninyo sa kasikas sa panglawas.
2: Kasikas sa panglawas.
3: Mga kapanyawan, sa kamayang adlaw, welcome sa ato ang pagbalag-uban. Ani alapod kini atong 5 minutos nga tulum noon nga maghatag kaninyo dugang impormasyon kaalam og kahibalo. And of course, magatabang sa ato ang mga kaigsoonan nga dunay mga laing-laing mga klase mga problema sa lawas. And of course, sama sa nandan, ang ato ang tuyog tumong mga higala igsoon no kanang pagtabang gayud sa ato ang mga lawas nga mamahimo kita nga makaluwas no sa ato mga balatia no baka makaangkon kita og depensa sa kalawasan. Importante man gud kayo nang ato ang lawas igsoon kay kining ato lawas naginusara lamang kini siya og dili na to ang abusaran no. Munang kato mga kaigsoonan nato nga dunay mga bisyo deha, mahilig man ni garilyo, kusog mo inom og ilim nung makahubog no. Kanang mga kaigsoonan nato mahilig magbilar-bilar. Kanang ang hinungdan na masabilar kay gadget ra no, gumikan kay gustong mag-update, gusto makahibalo sa mga nanghitabo sa kalibutan karon no, baka gusto lang magpa-update, magnangitag, mag-like sa iyang mga post. Timani kanon ay mga igalang isuon nga dili angayan nga you know ikumpiyansa no. Kanang bitong mga kaigsoonan nato nga nagabilar-bilar og mga gadgets, timani kanon ay isuon nga delikado ka na gumikan kay posible nga pinagi sa imong kanon nga pagbilar madaot ka ng imong mga mata. Kining imong mga mata igsuon, importante kini siya nga organ sa atong lawas. Posible nga ilabi na gyud katong mga kaigsoonan nato nga mamalong nagsuga kay matulog na lang, naghigda na, pero before naghigda nag cellphone pa or nagtablet. Ang tendency niya na kanang siga sa imong gadget. Muna yung mudaot sa imong mga mata kay dili mong good makasabot ang mga nerve sa imong mga eyes. Nganong nayhayag nga gitan-aw nako pero ang palibot ngit-ngit, no, di ba? So there's a tendency nga madaot ang imong mga mata ni ana. Mo nang dili dapat magkumpiyansa, gumikan kay kana mga iunan ng mga batasan, makadaot ka na sa imuhang panglawas. Posible nga magkaangkon ka og katarata, kadugayan or baka mahigalay isuon sa pagkakaron. Ang usual gyud nga pagkabuhaton is kanang initial reaction nga bisan pag dili kabilar, pero pag matali mo anong buntag, murag kapoy imong lawas, sakit imong ulo, murag kagalutaw, dili ka comfortable sa imong day. Kani gumikan kay nabilar ang imuhang mga mata og in-adjust sa suga sa imong cellphone and of course environment ng ngit-ngit. Ang uban mangon mga igalang igsoon ginahimo nila ang ilang gadget nga pangpatulog ba no, para makatulog sila no, magpalungog suga tanan and then pagkuman mag cellphone lang sa hantun nga mahuyon ang mata kapuyon makatulog na dayon. That is a bad habit mga igalang igsoon. Dili maayo nga anaron ang inguna-ana nga mga pamatasan. Gumikan kay posible nga madaot ang imong mga mata niana. Napoy mga kabataan-unan nga nahilig kayo mga games no. Na yung mga kaigsoonan na ito nga dili na lang halos galing maminaw sa mga ginikanan kay mas ipabor pa nila ilang kaugalingon sa pagdulag mga games. Kapalo ba kay galang igsoon nga doon na ka na scientific nga pagmatuod nga posibleng naigo ka ng imong mentalidad, ka ng imong brain ba, ka ng imong utok. Dili na ka maminaw ni mama o ni papa o suguon ka kay mas gusto ni mo nga tiwasunin mo ang final game ninyo sa inyong dula. No, na mga inana ba? And of course, dili na ka makakonsentrate sa imong natural nga kinabuhi. Gumikan kay mas naka-focus na inoon ka sa imuhang dula rather than sa real world. Muna'y delikado mga igalagiso. Munang kamang ginikana, no? Gina-advise na mo sa inyo ha. Try to control your kids. Kung mahimo, no? Kung mas maayo, wala pa'y 12 anyos or 10 anyos, ayaw yung pag-unitig cellphone. No? Kaya naman kung mga ginikanan, good, para malingaw ang ilang mga anak, pataga-ag cellphone para makatrabaho sila. Dili po na maayo nga pamatasan mga igsuon ha kay posibleng pinaagi niya na ginatudluan ni mo imong anak o sayo na kasaypanan sa tuwa mismong mga desisyon. Munang kung ikaw igsuon, inahan ka o ramahan baka ka, ayaw kasag paguniti imong anak o cellphone kung wala pa siya ni patong og 12 anyos. Or baka kung na siya cellphone, i-control siya nga dong ang atong tinuod o real world mo'y dapat unahon. At imani kanunay, ang mga produktong herbal sa Sed Marketing makatabang gayon sa lawas. Ilabi na katong mga kaigsoonan na itong adunay mga pagpanakit sa inyong mga mata. Aduna kita ay Sed Panyawan Plus Mangustin nga napamatud-an nga makatabang sa mga gagmay nga mga ugat-ugat nato sa atong mga mata aron dili kita madali og kanang kahana or baka madaot ang atong mga pananaw. Importanteng organ ang atong mga eyes, dapat atong ampingan. Pag Sed Panyawan Plus Mangustin, kaya ang mangustin makatabang sa atong mga mata.

0: Diyos. At ang ilang gihapon kini sa sulod ngayon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw.
1: Ang kapeng adunay templada o kalaming insakto kaayo. Adunay kapait sa panyawan herb nga maayo sa kahimsog sa kalawasan. Mao kini ang Sed Panyawan Coffee Mix. Ang kunang kaisu sa panyawan herb ug ang katamis sa mangosteen. Aduna pa kini maistapol ug cinnamon. Sed Panyawan Coffee Mix. Sakto sa kapait ug katamis nga adunay hatod nga pag-amping sa atong kalawasan. Mao kana ang Sed Panyawan Coffee Mix.
2: Sed Alert! Sed Alert!
3: Luming pagmatuod sa kayuhan.
2: Hatod ka na to sa Sed Marketing
3: Health Testimonies.
4: Sa akong pagpanarbaho, di magid maligayan nga ang mga panakit sa panglawas sa mga pamaol sa 12 ka oras sa pagpanarbaho kada adlaw. Makita gid nimo ang alibyo nga pagmagamit ka sa seed liniment kay wala magid akong kuan mogaano gyud pamati kanang sa pagdayong katulog. Mao magid akong gamiton kay ang panakit sa lawas mugaan magid ang lawas. Ako si Jupiter Pinta taga Digoan sa Amis City.
5: Ang Sed Marketing Incorporated nga tigama sa Sed Panyawan Plus Capsule, Sed Panyawan with Garlic Capsule, Sed Kogon Capsule, Sed Liniment Oil, Sed Panyawan Coffee Mix, Sed Celebrity Kojic Soap, Sed Celebrity with Glota Soap. Mudali ta usab kaninyo ning laing sugilanon. Mihilak na si Fanny.
6: Gigugma ta ka, ma'am. Bisag pobre ko, pero buhaton ko ang tanan aron malipay ka.
7: Tibos nga gugmang ako ikahatag ni mo. Akong gugma ang mangitag paagi, aron mahatag ko ni mo ang karuway.
8: Ni ay akong tubag sa inyong balak-balak ay pagtagsa mo. Era, mga musimus, mga kakatuka, wa mo'y katungod na mahigugman ako. Mahimong muhawag mo na ako, pero dili sa aping, kundili sa akong lapalapa.
9: Palayon ako. Dili ikaw ang akong kikilangan.
8: Ako ang imong gigugma, dili pa. Bisag wa ka pa musulti sa kong atubangan, pero nahibaw kong naipog ka na ako.
9: Si Pani lang akong gigugma. O patay na siya. Busa, patay na sa mga akong gugma.
8: Wa mamatay si Pani. Ni ako rinan.
9: Wa ko maginahanglan ni mo. Palayo! Palayo!

0: กับไมค์อินลมดักกง
1: Husto na! Husto na yung pasigit kanta niya! Tabay ko may balik sa kani!
0: Dili na ka na mahimo kay patay ka na!
1: Buhi ko! Huwag ko mamatay! Buhi si Fanny!
0: Patay na si Fanny! O dili ka si Fanny! Ikaw si Panyan!

Mihilak na si Fanny. Angay ka ba di ay malipay kung dunay tao nga mag-uol? Sukwahi ba di ay ang pagtulunan nga atong subayon nga kitang tanan? Mugna man sa labaw makagagahom? Mga higala, pamati akining sugilanon. Mihilak na si Fanny. Gisabak ning tulumanon. Ermitanyang Bruha. Sinuwat ni Ray Boris. Direksyon Alan Gulyat Nagurda. Dalit kaninyo sa maayong kabubuton sa Zed Marketing.

0: O karuna ni Alain sumpay ni atong sugilanon, mihilak si Fanny, gisabak ning tulumanon, ermitanyang ruha!
1: Nakakakit ko si Renan! Oh. Doon na sila, Iyap!
2: Nakita ni Carolan ang akong mga kamit suot sa payaka. O nasuko siya ni Renan. O sabay ko po ato.
1: Pamahala mo! Palayas mo!
2: Malagi si Caroline. Dito na sige pagguba suot sa payaka.
1: Animal! Palayas mo! Biyay ko niyo din sa payag!
3: Ma'am, simurag, maapil kiting alimay.
1: Panlakaw na mo! Biyay ko ninyo!
2: Oh, nanlakaw na ang mga saop. Huwag nagpabilin si Caroline. Saan man ako ini? Dili ko makasuhod sa payag. Magkita ko ni Caroline. O dili ko makagawa si akong gitaguan. Nirapay na kang hulmigas sinhi sa gitaguan ko punuan sa payapas. Tingalik pa maakon ko ini. Si Renan. Ay, makasirinan ka ron.

nie op hy sandal, nie hy duster. Klaro na kayo nga doon na kay papay nga kita ko ang Renan din sa iyang payag. Manupat ka na ko, Renan. Dili ko mapiyak din sa iyang payag. Maghusay ta, Renan.

0: Eh, sakit lang akong hawak. Pagsigi ko po din sa bayabasan. Si Caroline, magit sa manakog. Nagihapon siya sa taas sa payag. Digay ko makabiya din sa kugitakuan. Kay hayag pa. Dali na kong makitaan.
1: Onyang?
0: Oh, si Rinana. Niya siya. O kisangpit niya nga kung ano.
1: Panyang! Naku yung protas niya da! Lamig eh! O siya dito po sa pultahan sa akong payag?
2: Kaysa ka nang isang pit mo, Panyang?
1: Caroline? Ni akas bayag?
2: Oo, ni ako. Nakadumdum ko sa imang payag. Nga gibutangan mo sa imong babay. Panyang! Ha? Panyang dayangan si mong uyap ng imong kitaguan din. Og nagkuyog mo karon, maungwa ta mo maabdi din eh. Hain siya. Hainin mo tagoy.
1: Kinsa ba?
2: Kanang panyang ng imong uyap.
1: Wa ko'y uyab. Wa.
2: Ayaw na lang paglimod, Renan. Bisto na ang barahan ni mo. Duna kay babay nga gitaguan din sa imong payag. Og maunang tagsara ko nimong adtuon sa mansyon, kay ang imong kabit mao'y imong lumluman din eh.
1: Ay, pagpasagat og sulti. Wa, kay kamatuoran.
2: Usay way kamatuoran. Ha? Kini? Di ba ni igong kamatuoran?
1: Oh.
2: Sinina sa babay. Duster, pugong sa buhok og bra. O unsa man dili paniigong kamatuoran? Nga dyan ay babae nga imong gitaguan dinis sa imong payag? Ha? Og siya ang imong gisangpit karon nga panyang.
1: Oh.
2: Wa kay batasan, Renan. Wa pa ganit ang makasal, nagbudhi ka na nako.
1: Wa ko magbudhi ni mo. Kay wa ko'y gisaad ni mo.
2: Ha?
1: Dili ta uyab, Caroline. Ikaw rin nagbugnas tanang nahitabo na to. Imugi plano ang tanan. O kayo pag yung nagbudhi ko ni mo. Kaya hangtod ka rin. Wa pa ko mag-isip ka doon natin relasyon.
2: How dare you!
1: Nasuko kasi mo ni Bawan. Mabudhihan ko pagkatao para ni mo. Mas maayo. Arbawag tang iplano mong binuang tang kasal. Mas malipay ko huwag kasal may tabo na to. Kaya dili ko angin ni mo. Dili ko angin mamahimo ni mo ba na? Sabang wa ko mga doy, nga mahimo ti kang asawa.
2: Renan!
3: Set alert! Set alert! Duming pagmatuod sa kayuhan. Hatod ka na to sa SED Marketing Health Testimonies.
4: Kung manakit man ako mga to, dun niya. Mga batang namo amo nang di kuha na plus. Kaniya to panyawan karon kay ingon man ang announcer sa radyo nga kuan Seed Liniment ang akong gitimanan na. Seed Liniment. Unya inig pagkagabi mga plus ko. Maayo gyud siya. O nang piraminti mi nagbalik-balik og palit. Lita. Mga sdang tagog pulupon.
3: Ang kahimsog, importante. Mao kanang angayan nga ampingan. Ang SED Marketing, ang tinghimo og tigapunapod sa mga nagunang mga produktong herbal nga tinuod gayud nga makatabang sa kalawasan. Karon, magadalit ka ninyo niining 2 minutos nga tunumanon. SED, alam sa kahimsog.
5: Mga igalay, soon welcome sa atong pagpanag-uban na nalapod kining atong mga pagmatuod sa kaayuhan gamit ang mga produktong herbal sa SED Marketing. Atong paminaon karon ang ato ang testator for the day, si Ma'am Luz Ricardo, nakainom lang sa SED Panyawan Coffee og siya natabangan. Atong paminaon.
6: Kung saan rin mong gi-party day na isa, wala pa ka nakainom sa SED Panyawan Coffee Mix.
7: Sakit ni ako lapala pa. Unya, usay mo hiwi, ang mga kuyang mo. Murag paminaw na ako, murag hago gay ko. Nya, sakit eh. Kanang naay murag mangurinti, nya murag naay bas, nya murag naay bato, nga murag itungtong sa akong mga kuyang mo. Nya mo na mo, inigtindog na ako, palo na dyan ko. Aron di ko murag madaob. Kutawang ka sa kumbana, di ko katuo nga, nawalan din ang higayunan.
6: Isa ra kainuman mo?
7: Usa ra kainuman. inom. Ya pag inom lang ako itong higayon, ang kutawang kas kumbana. Hasta po di ko katuo.
6: Sa to'y mong giinom na
7: yun? Panyawan, coffee. Panyawan, kape ko na to. Hasta po di ko katuo. Nga, nawa ang akong sakit sa kulapalapa. Ala, uy, panyawan raman yun ay makaayo.
6: Saan yung pangalan na to, nai?
7: Lucila Ricardo.
6: Asan ka na po yun, nai?
7: Mambaling, bayaba, basak, busiti.
5: Pinagi sa Set Panyawan Coffee ang atong igsuon na tabangan. Mao kana ang gahom sa panyawan nga kape. Di man ikaroon ay mga igalang igsuon nga ang Set Panyawan Coffee nagaangkon sa mga sangkap nga napamatud ang makatabang gayud sa atong mga kalawasan. Ilabi na kining atong panyawan, mangosteen, purple corn o usab kining cinnamon. Mao kana kung ikaw adunay problema sa kalawasan pag Set Panyawan Coffee Mix.
3: Inyo nabatian ang programa nga magahatod ka rin yung dugang impormasyon o kaalam. Hatod ka na to sa SED Marketing. Ang tighimo sa mga produktong herbal nga tinuod gayon nga dunay pagtabang ang SED Panyawan Plus, SED Panyawan Garlic, SED Kogon Herbal Capsule, SED Liniment Oil, ug ang SED Panyawan Coffee Mix. SED, alang sa kahimsog. At ang ilang hiyapon kini nga tulumanon sa sunod nga igayon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw.
2: Higala, kamusta? Mga kasama, kung ako'y pasultihon, ang Set Panyawan Plus Mangosteen, dakong ikatapang sa tong lawas, daghang mga balatian ang wagtango ni ini. Sama sa mga bukul-bukul sa tong kalawasan, mayuma, greater, picos, cyst, daghang pang mga balatian. Busa kanunaya, good ang paggamit ni ini. Ang pagtumar sa Set Panyawan Plus Mangosteen, mudipin sa kanato, og ilikay kita sa mga sakit. Busa mo inong gugita sa Set Panyawan Plus Mangosteen kada adlaw. Kani si Ate Pres mo ingon nga kitang nag-ilayot sa kalisod karon bawal magasakit. Ang produkto sa Set Marketing tatakining magaling.

0: dili ta ang iminyo na. Lahir kita gahimtang. O dili ka matuon ka ng kinaiya mo?
1: Oh, asa ka? Ayaw ko na pagkanaog inipayag.
0: Mula ka ako. Doon ako'y pagkitaon.
1: Si Panyang mo ba? Ang imong uyab, nga imong kibilin din mo, imong kipangita.
0: Buhay ko. Buhay ko. Huwag kinabot. Buhay ko.
1: Dili ka mula kao. Ako'y magbuot kung kanusa ka mula kao.

0: Nabuhasan na ako kung saan ang nagsasawag ko. Nasama na noon ko. Tanawa, nasama na kong legs. Nagdugo. Bantay kang Tio Felipe do.
1: Nasamad ka? Ikaw, Manggud. Nagwarawara ka rin. Dagan ka rin busot ang sawag. Dako bang imo samad?
0: Dako ba? Dako, pero sakit. Rinan. Ayoko ang awaya, ha? Ikaw ba yung nakasa? Gagsa ko, Pi. Buhato na itong pag-usapan nga itong kipuhat ka itong nahubugta. Buhato na itong karoon nga dilit ako.
1: Buhay ko. Abdi ka rin puntahan sa payag. Tingali, doon ay magkakita.
0: Ano man di ay? Kaslo na nabitaw ta, Rinan?
1: Ay, buhay ko.
0: Rinan, ang kuna ko pag-usap. Ang kuna ko.
1: Buhay ko.

makita ko sa dinis akong nahimutangan. Nagkakos sila si Caroline o Grinana. Huwag nila si Rady ang pultahan sa payaga. Nagkakos sila pangayo. Nagkakos asap si Rinana. Tili ko makaantos ka magtanaw nila.

0: Nagsasad ko. Maglipay ka rin, han.
1: May samad ka. Kana mo itong ati manon.
0: Do'y pasagdin ko nang ako sa samad, good. Magwanta man ang kasakit. Ang dali na ko magwanta, mga kong kahinam ni Marinan. Rinan. Rinan, I love you. Ay! Ayaw kong iwatli, oy!
1: Mabalikos ka to, ban?
0: Dili lagi! Aniyo na to sa payag. Ganahan ko din eh.
1: Kung ganahan ka, sige, din ka. Mabalikos ka to, ban?
0: Rinan! Rinan, balik din rin ayaw ko biyay! Litsik ka! B!

0: Sige, Nana. Nagdali si Nana og sa payag. Kibayaan niya si Caroline.
1: Buwat ako! Ayoko gayin!
0: Gigukod siya ni Caroline.
1: Ay, kapalagot siya ko na magmaayari na hanan ka, ha? Gihagit siya ko na mo, reset!

0: 本娘，本娘，你还干嘛？是跑礼物？干嘛呢？我那是干啥？还应该？我有事，别动。Dili siya magpalayo. Nagsabot na ng bisig ko sa metabo. Dili siya magpalayo sa payak. Sa ubos. Mahanto ko sa ubos. Oh. Unsa ka? Ang mga maning akong gitanong. Doon ay mga inibot. Pero... gibiyaan lang din sa yuta. Wala lain. Si Panyam, siya nagbuhat ini. Oh. Ang mga dahon sa takong bayabas, doon na nga bali. Si Panyam, dinhi siya muta ko. Lalo kayo. Panyam! Nahiba akong nagtago ka lang. Gawas na! Huwag na si Caroline! Huwag isipan niya. Hindi ko muna. Pagitaon ko siya.
1: Ako si John, usa ko ka millennial. Sa una, dili jud maayo ang akong lifestyle. Inom dire, inom didto, sigarilyo dire, vape didto. Until nagsuffer ko og ginatawag nilang lifestyle disease nga sobrang nakapaluyan ako. Tungod sa inom, nagka problema ko sa akong hubag sa liver. Sa akong sigarilyo, na ako'y problema sa shortness of breathing. Ug ang pagbilar-bilar nako, nakasinati kog kanunay nga pagkakatulgon. Maayo gani kinai nakasulti nako nga mag-sed kogon herbal capsule. Pinaagi sa change sa akong lifestyle ug pag-undang sa bisyo. Maayo na akong pamati ron. Makatulog na kong sayo, maka-exercise na ko, dili na ko ubhon din maayon na sad ang akong paminaw sa akong lawas. Busa ka mo mga pareha na akong millennials, amping tagamay sa atong kinabuhi, mag-set kugon na ta. Kay lawas na to, bas kugon.
2: Unsa man ka ang sunod nga may tabo? Mahigala pa matia ang sunod sumpay ni Sugilanon, mihilak si Fanny, gisabak ning tulumanon, ermitayang bruha, gidalit ka nato sa maayong kumubuton sa said marketing.
3: Ang kapeng adunay pait nga lasa nga napamatudang mas makatabang sa atong kalawasan. Kapeng adunay panyawan. Ang Sed Panyawan Coffee Mix. Sed Panyawan Coffee. Ang Sed Panyawan Coffee puno og sunop sa sustansya. Ang mapait nga lasa niini mao ang mas makatabang sa imong kalawasan. Mao ka lang kung ikaw nangitag kapeng bitter nga mas makapabetter, dinhi na kita sa Sed Panyawan Coffee. Kapeng bitter nga makapabetter.
4: Lucky Radio Time, it's 4:30.
5: 94.9 Lucky Radio. Suerte.
6: Listen, mag-concentrate sa trabaho o eskwela? Sulayi! Ang Memo Smart Capsule! Perfect para sa mga estudyante, empleyado ka man, negosyante, pwede sa tanan na gustong mapabiling sharp ang memorya. Memo Smart Capsule! Para sa kusog na memorya, kusog po, o diskarte! Memo Smart Capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation, mapalit sa mga butika.
7: Atong paminawon ang nakatumarna ug magpamatuod sa kaepektibo sa Rafa Herbal Capsule.
8: Sa ito pangalan na matay?
9: Pani Ikunas.
8: Oh.
9: Taga Barangay Usmeña.
8: Oh. Masa'y magipalit ka rin na sa amok ang naaktuhan din sa Ulitos Pharmacy. Masa'y ipalit mo?
9: Rafa Herbal Oil, huwag ka ng capsule. Rafa Herbal Capsule. Kaya mo man ko yung akong gi-maintain. Hasta sa akong asawa, mo ko yung gi-maintain niya. Kaya magkurog bitaw siya. Magkurog siya niya. Mo na yung gi-maintain. Kuhan, mahaplas. Niya, tomorrow capsule. Pero maintain na siya mo na nga. Umoto may diri, gini may sa Ulitos, Tagogon, palit.
8: Okay na kasi palit diri.
9: Oh, sige na mo kong palit diri.
8: Kasi pagkini mo sa pagtumartay. Kada kapila man.
9: kuan sa isa ka adlaw kaysa raman akong asawa mo kuan niya apel pud ko tumar duami mo tumar
8: niya kumusta
9: marang-arang naman kani nga akong bati ka mo amay karo ako iya plus
8: kana katol-katol
9: mo katol-katol mo ay akong iya plus mo na kuan siya na kuan na ayaw na siya na sakit rin akong kalawasan mo na akong gimintin
8: so ipitibog yun
9: ipitibog yun kayo ka mo ganyan ang rapa herbal oil o ka ng rapa capsule mo na akong gimintin yung akong tumaroon
8: okay so hari-hari na po kakaroon kayo nagdagaglistahan palit na po
9: mapalit na po ko karoon kay dito sa San Francisco Gikan out down man dito din lang ko sa Yulitos kay din man ko magpalitan po
8: sige tayo sa ikasulti mo yung mga naminaw ron bahin sa rapa
9: maigay lang magamit mo sa rapa herbal kay mga katol-katol sa iyong kalawasan o gibati makaayog yun natistingan ang mga yun ako ni sige magpalitan ni
8: may
9: ako mintin
8: si tatay
9: ako si tatay si Pani Ikunas taga barangay Suminya lapas
7: Pagtumar sa Rafa Herbal Capsule aron dili na tabahasol, dili maguol, mga sakit dili kaduol. Rafa Herbal Capsule, mapalit sa mga butika o authorized dealers sa inyong dapit. Sa Rafa, imsug ka!
6: Papaminog sa gamot, tiilog likod. Murag na ay tusok-tusok sa mga tudlo. Permiluya o stress sa trabaho, kanunay magsakit ang kalawasan. Ania na ang Nerflex Capsule. Gihimo gamit ang kombinasyon sa vitamin B complex, magnesium, turmeric o chamomile nga naghatag kompleto nga suporta sa kahimsog sa nerves. Makaayo sa pagpaminod o kapoy sa lawas, Nerflex Capsule atong gamiton. Nerflex Capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
7: Atong paminawon ang nakasinati sa kaayuhan sa paggamit sa Rafa Herbal Products.
10: Nakagamit sa Rafa Herbal Oil. Ma'am, si pangalan, ma'am?
11: Maria P. Angeles. Taga-proko ng maitong bilya pasipas ang busan din.
10: Ano sa'yo mga kasinatian mo, ma'am, pag gamit mo sa Rafa ng haplas?
11: Nandukit siya ng haplas kay naayodid ko sa katong nga nayabuhan ko gininit baka nabuhan sa lugo nga bago pa na kong haulitan sa kanang amuang subangan. Pag haun ako, nayabuman sa akong kamot, paingon sa akong paaghaplas na akong rafa pagkataon-taon na wala gud ang niyang kahapos.
10: Oo.
11: Huwagin
10: siya ni Hubar.
11: Wala po. Pagkaugma, wala gud. Ako gud, pagkataon-taon na pagpila na kaminut, pag itanon ako sa akong kamot, wala gud siya nagpula.
10: Wow. Niya, nakalabag, gida yung ka.
11: Nakalabar ako.
10: Nahadlo ka itong hindi ka kalaba.
11: Nahadlo kung hindi ko kalaba itong naidagan mo kong labunan niya. Napasok ko. Pengong diris akong kamot gikan. Pengong diris ako ang tiil.
10: Tiil nimo.
11: Nayaban sa lugaw. Nga bago pang haong. Basta namang dukot ba? Akong lugaw kay akong gilahog sa baboy.
10: So the best po ng atong rapa sa mga paso. Okay. So ang ikasulti nimo, ma'am.
11: Dagang salamat sa rapa yun. Kung kaayod siya sa ako ang paso.
10: Okay. Thank you kayo, ma'am.
7: Mapalit sa inyong mga suking parpasya o butika, ingon man sa ubang mga outlet.
5: Said Celebrity Beauty Soap. Said Celebrity Beauty Soap.
12: Kasagaran, buntag yung kunya. Ako siya ginababad. Ginababad na ako mga 5 minutes bago na ako banlawan.
10: Mm-hmm.
12: Tapos after mga siguro mga 5 days, nakita na ako na nag-lighten ang akong kuhan. Amang mo pa yung mga melasma sa face. Murag dark spots siya, anak. Tapos nag-lighten siya. Dati mango daghat kay kong mga whiteheads o kanang blackheads sa akong nose, the pit. Karun, wala na kay. Wala na mang punti ya.
5: Said Celebrity Beauty Soap. Said Celebrity Beauty Soap.
13: Imperial Appliance Plaza, ang number one suki.

0: mga bayuganon o mga kasikbit na lugar, apply na karon ang Imperial Appliance Plaza. Imperial Appliance Plaza. Imperial Appliance Plaza. Bisitahin na. Manahimuta at bang sa LTO. Duol sa Gaisano Grand, Porok 24, Nara Avenue, Poblacion, Bayugan City. Imperial Appliance Plaza.
1: Imperial Appliance Plaza. Ang number one suki ng Bayo.
2: Dili lagi pwede, lo. Pabirawan eh.
3: Ayaw kong bote. Buhi lagi ko dede, oh.
4: Lo, ayaw pag mag-ahi ba? Para rani sa imong kayuhan. Papugong sad.
3: Buhi ka.
2: Naon siya naman sa nag-apuha ninyo?
4: Ay, nagpapadlong na sadla.
2: Kay nga, no ba?
3: Gusto kong mangape. Ayaw ko din yung pogge. Maluoy mo. Pagkapihan ako ninyo.
2: Ay, shush! Kapira man di ay. Buhi iapo. La, bawal lagi kang lulo. Ay, ni ako'y dalang bago nga kape. Kaniyo. Rafa Herbal Coffee? Wow!
5: Kalami nga mutagbaw sa atong kahidlaw sa kape. Barato na, puno pa sa sustansya. Nga kikinahanglan sa atong panglawas. Kaya ang Rafa Herbal Coffee, adunay spirulina, turmeric, mangustina, moringa o green stevia.
3: Ang kalami makatagbaw, baskog pa ang paminaw. Rafa Herbal Coffee ang timpla ha-perme.
2: Uy, rap-rap man si Lolo.
3: Eh, siyempre, kaya naka-Rafa Herbal Coffee man, lami.
5: Rafa Herbal Coffee, mapalis sa mga butika, store outlets, o nining istasyon.
6: Ahoy! Kidney care time!
7: Ako si Alan taga Toledo Negros. Sang una, walang yun ko kabantay nga naan na di ay ko'y problema sa kidney. Sige kong pangihip isang gabi eh, huwag usahay mo hubag akong tiil. Pirmi ko ka po yun. Nabalakag yun ko sa akong kahimtang. Nakadungog mong gugwa naan ang kidney care nga mga akong gisulayan, sir. Action may seg minor, sir. Nag-inom ko kada adlaw og niagi ang tatlo kabulan. Dakugyod ang kausaban. Mas gana akong paminaw na wala tong hubag o lagsik na akong panglawas. Salamat gyud sa Kidney Care.
8: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
9: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Continuous music. Continuous music.
11: Okay, everybody listen up.
12: More music.
13: All day, every day.
14: Hey, this is Bruno Mars.
15: Hello, it's Katy Perry and you're listening to
10: 94.9.
16: 94.9.
10: Lucky Radio. Lucky Radio. Suerte.

0: Importante nga masairal ang kahalang doon sa maayong panglawas. Kinahanglan natong ampingan ang himsog natong kinabuhi. Kauban ang mga produkto sa RCC Herbal Products Training, Rafa Herbal Capsule, Rafa Herbal Coffee, Rafa Herbal Oil, o Rafa Eye Protect. Inyong mabati sulod sa pipila ka gutlo. Programag magpasabot, magpahinumdom o magpadayag sa tinuod nga gugma sa atong panglawas. Gugma sa maayong panglawas. Gugma sa maayong panglawas.
1: Mga karafa, kumusta? Kumusta? Mayong adlaw kaninyong tanan. Welcome na usab diri sa atong pagpanag-uban sa mubo nga tulumanon. Magahisgot may kalambigitan sa mga produkto sa RCC Herbal Products sa Trading. Sa mga baguhan nun kay nakabati ni atong tulumanon, ang mga produkto sa RCC Herbal Products Trading mao ang Rafa Herbal Capsule, Rafa Herbal Coffee, doon sa tay haplas ang Rafa Herbal Oil, ingon man ang atong Rab, Rafa Herbal Rab, then ang Rafa Eye Protect. Mga pulido kay ni pagkagama maigalang ang mga produkto, siguradong kasaligan atong tanan sa matag higayon mga higala nga mubati kitag ang mga kakulian sa lawas. Bisan nga ni karugwa patay kakulian sa lawas, mas labing maayo nga ato nang tumarondaan ang ato may galaga mga produkto. Sama na lamang niining Rafa Herbal Capsule o sa manika food supplement, pero dako kay gikatabang para nga ma-maintain ang atong maing panglawas. Aron bitaw nga dili ta basta-basta diha maigag sakit, dili ta basta-basta ma-stress kani mga higala ang makigbatok, maghatag mga higala og ingon pa mga higala proteksyon. Og sa panimalay pa ni aron di basta-basta makasud ang kawatan, do na gyoy kural mga higala na ay gate na may galay paril nga di basta-basta makasud ang sibisan kinsa man. Pinaagi may gala sa pagpanagana aning maong produkto ang Rafa Herbal Capsule. Effective ka ini mga igsuon. Proven and tested na mga higala. Tungod sa daghan na po mga kasinatian. Sa diha may gala ni gamit sa mga produkto sa Rafa sa pagkakaroon, indot na kailang panginabuhi, indot na kailang pagpanikaisi kay matagadlaw, kay wala na may galay balatian nga gidala-dala, inunua, baskog og himsog na gidintawon ang tagsa-tagsa ka mga panglawas nila ni nanay, tatay, lolag, lolo, ni tiag, ni tiyo tungod sa Rafa Herbal Capsule. Mas maayo hawa patay sakit mo, take na tadaan para proteksyon. Kaya adlaw-adlaw bayan tagapahimo sa atong lawas, adlaw-adlaw tagasupak sa mga pamalaod sa lawas, gignang kagag bilar-bilar, sige kag kabilar. Di ba? So kana may gala, ang kakuwangon sa pagkaog prutas sa gulay, kakuwangon sa pag-inom sa tubig, kana may gala muna ay mga rason kung nga nung sayo in town magkasakit mga higala. Ay kalimtia, Rafa Herbal Capsule, atong adlaw-adlawon ang pagtumar ni ini. Og syempre ang atong Rafa Herbal Coffee, sugdi ang imong adlaw sa natural nga kape. Rafa Herbal Coffee, nagkape ka na, baskog ka pa. With spirulina, turmeric, mangustin, moringa, and stevia. Una nga wagi kontra ning kapiha. Pagkanindot na lang mga pe, Rafa Herbal Coffee. O ba no sa bahay, kalimta itong Rafa Herbal Oil, mga katol-katol, ah. Mga gini akong gamit karon kay doon na may mga na maakpaaks kung pamanit, Plasa na itong Rafa Herbal Oil. Waoy, nawa ang pangatol. O ang atong rampod, pwede sa kayo nagamiton, humot pag ikaayo, nindot kay may gala. Ipahid na sa itong panit, Rafa Herbal Rab. O ang ato may galang Rafa Eye Protect. Pananaw klaro, mata protektado. Sa dugang impormasyon, pwede mo muduaw sa mga parmasya at butika o makapalit mo sa mga produkto sa Rafa o ka mo contact mo sa numero 0948-129-6249 mga kahigalaan. Hoy na natapos sa usab ang panahon din sa itong tulumanon. Daghang salamat sa inyong kanunay nga pag-uban, pinagi sa tabang sa Rapa Herbal. Padayon ta sa pagatiman sa itong lawas, kay kini ang tinuod gabahan din. Ang Ginoo mag-uban ka na ito kanunay, hangtod sa sunod ni gayon. Bye-bye!
2: Lucky Radio.

0: Lucky Radio Time. It's 5 o'clock.
1: Kini ang Lucky Radio 94.9. Moalagad ka ninyo sa musika, kalingawan, o puno sa pagtulunan ng mga programa, labas ng mga balita, o mga hisgutanan sa katilingban. Kining tanan, inyong mapaminawan. Kini sa 94.9. Lucky Radio. Lucky Radio. Lucky Radio. Suwerte.
2: Uy! Oras na para mo tomar sa Rafa Herbal Capsule.
0: Labas nga mga balita, impormasyon nga angayan masayran sa katawhan, gikan sa Rafa News Center. Ania ang Rafa Newsline. Newsline. Rafa Newsline. Newsline. Rafa. Rafa Newsline.
3: Niya at mga headlines sa tugadato, syempre sa tuang Rafa Herbal Capsule, himsug og protektaluka.
0: Rafa, Rafa News Line.
3: Rafa Herbal Coffee, nagkapi ka na baskog ka pa.
0: Rafa, Rafa News Line.
3: Rafa Herbal Oil, lawas hayahay sakit. Goodbye. Og sa tuang Rafa ay protect, pananaw klaro, mata protektado.
0: Rafa, Rafa Newsline. Headline.
3: Uluhang tubling sa ato mga naguna nga mga balita, una ta sa atong dagko nga mga balitang lokal.
0: Rafa Newsline.
3: Sa balitang lokal, 17.6 metric tuniladang mga gulay gipalit sa Office of the President ug gihatag sa mga katawhan sa Sibagat, Agusan del Sur.
0: Rafa, Rafa News.
3: Samtang sa balitang regional, mga balita gikan sa tumang silingan nga mga dapit.
0: Rafa, Rafa News Line.
3: Ay dunay pangga sa duha ka mga pasayroang sakyanan. 18 sa mga pasayro ang samaran. Samtang sa balitang nasudnon,
0: Rafa, Rafa News Line.
3: Init kada ko nga balitang nasyonal. Presyo sa produktong petroleum, posibleng musaka pagbalik sunod simana. Ay, patilaw na ito kadali. Karon saka na sab. Itong sutaon ha, kung unsay pamahayag anis taga Department of Energy.
0: Rafa, Rafa Newsline.
3: Balita nga abroad, kay ang Iran nagpasidaan na sa Amerika na matul pa sakit ang ilang pagbalos. Ay, manig nang hulga. Sa po kay tubag ani si Iran, kay matul pa sa Amerika, kay matul pa si Iran, pagbalos nila, pirting sakita. Ay, ay. Og sa balitang paugnat sa kusog sports news, mga karafa.
0: Rafa, Rafa News Line.
3: Philadelphia 76ers natablahan ang standing sa Boston Celtics. Dunay game 7 nga ipahigayon kay 3-3 na yun.
0: Rafa, Rafa News Line.
3: Balitang pang-artista kay si Britney Spears ipasakaan og subling dugang kaso kalabutan sa driving under the influence of alcohol. Why na taon Britney on? Kiat ka man lang.
0: Rafa, Rafa News Line.
3: Samtang sa itong balitang kakaiba, kay dunay dumintay 1 anyos na lula dito na Pitas Pulan na nabuhi human sa 11 ka oras nagisulod na badibag sulod sa murgi 11 hours pero kalitrag ibakwas asa ko. Ito lang sa Erona kay Petri Dagan in town sa mga embalsamador.
0: Rafa, Rafa News Line.
3: sa tuang health news mga karapa atangi. Atong sayron kay kining init nga panahon karon. Iya, matupas pag-asa. Wala pa man nga doon natin pag-ulalulan na natakaroon sa gitawag og summer season. Matul pa sa mga eksperto kung ting init posibleng siaw na usap kining sakit nga suray. At ang mga karafa ay ato lang tukyon atong isgutan para malayo ta kining suray sa pinataon ato mga kabataan. At usap ay update karon ang weather bulletin gikan sa pag-asa ato kumustahon ing adlong Sabado. Okay ba ang atong dagas panahon uga at ang usap ang pagatud nato sa mga resulta sa PCS o luto resulta nga gidro kagabi 9 PM ato sa i-update ang mga resulta swertes kagahapon 2 PM 5 PM labi na ang 9 PM swertes resulta at tangi mga karapa. Unya mga karapa, sanglit Sabado man karon. Ato na usap. Nataga ang pagtagad ang ato ang Rafa Editorial kung diin mga karapa. Atong hisgutan. Ining realidad karon nga panghitabong politika sa atong nasod. Labi na mga panghitabo nga kapanghingang ha. Labi na nakapamata nato nga mga Pilipino. Ingon ana day ka karapal ang taas gobyerno kundiin flood control project pipila ka bilyon ang nahanaw. Now dirita atong takyon. Lisod prisuhon kung dato ang kawatan. Apan kung purdoy mga karafa, perting daliara. Ato ng hisgutan, labi na sa itong Rafa Editorial.
0: Rafa! Rafa! Newsline!
3: Mga karafa, mayong adlaw. Sabado, pizza dos na ta sa bulan sa Mayo 2026. Ako ang inyong newscaster. Ako si Karafang Julius Lasir. Ang Rafa Newsline Saturday edition. Ito ka na ito siyempre sa tuwang Rafa Herbal Capsule na pamatudan na sulayan na pinaka-epektibo na herbal dietary supplement. Makatabang labi na sa mga nag-unang balatiyan ang palambo sa immunity. Simple lang yun mga karapa. I-practice lang yun na ito ang healthy lifestyle. Kaabag na ito liha. Ito ang Rafa Herbal Capsule na mapalit na mga parmasyag butika doon sa inyong lugar. Rafa Herbal Capsule, himsog, uga, frutik tanuka. Detalye na ito sa itong mga balita. Musunod. Gilayon.
0: Rafa. Rafa. Newsline. Rafa. Balitang lokal. Lokal.
3: Arangkada, hanig, detalye na ta sa itong mga nag-unang mga balita. Una ta sa itong mga dagko ng mga balitang lokal.
0: Rafa, Rafa, Newsline.
3: Detalye ta sa unang bulyada sa balitang lokal. Muabot sa 17.6 metric nga tuniladang mga gulay sa malalamang sa kamatis, repulyo, sibuyas dahon, pipino, kalabasa, sayuti, patatas, ang gipangapod-apoda kagahapong adlaw Mayo 1, 2026 sa 1,000 ka mga pamilyang benepisyaryo gikan sa Sibagat, Agusan del Sur na sayran sa Rafa News Team nga gipalit pagyud kini ng mga gulay gikan na ang budget sa Office of the President. Ang sakusakong gulay gikan sa Talakag Trading Post sa may Bukinon o Claveria Trading Post sa may Misamis Oriental o diretsong gihatud sa lungsod sa Sibagat, Agusan del Sur para makatabang sa mga nanginhanglan o nutrisyon ng matag pamilya tunga-tunga pa man sa pagsaka sa mga palaliton labi na ang petroleum products pinagi sa inisiyatiba sa Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Gipaniguro nga padayon ang pagsuporta sa mga mag-uuma samtang maapod-apod usab ang mga pag-o sariwa masustansyang pagkaon sa matag pamilyang Pilipino. Kundiin, kagahapong adlaw, naka-schedule na nahatagan ang mga katawhan sakop sa Sibagat, Agusan del Sur.
0: Rafa, Rafa Newsline. Newsline.
3: Dugang ta sa tumadag ko nga mga balitang lokal. Apil sa dagko nga kalihukan kagapong adlaw sa Dolly Caraga. Lambigit sa pagsaulog sa May 1, 2026 Labor Day. Miduyog usab ang nagkadaiyang mga government agencies para sa usa ka one-stop shop services sa katuyuan ini. Mao ang maservisyuan ang mataga Pilipino lakip na mga nangitag trabaho kundiin na importante ang mahatagan o mga pertinenteng dokumento sa manalamang sa NBI clearance, SSS, Pag-ibig, PhilHealth. Hinungdan, nagkikasausaba ang libreng medical na pagtagad, labi na sa nagibuhat sa taga DOH Caraga o ang TISDA usaba ng hatag o libreng kape ngadto sa mga vocational courses. Ihatag usaba atul sa kasulugan sa Labor Day kagahapong adlaw din sa Caraga Region ang miabag ang taga Civil Service Commission DTI, Department of Tourism DSWD para madali ang pagserbisyo lakip na usaba mapagaan ang pagpang-apply kagahapong adlaw sa mga itambong sa gipahigayo mga job fair alayon sa Labor Day 2026.
0: Rafa, Rafa Newsline. Newsline.
3: Katapusan natang detalye sa itong balitang lokal. Usasat ang TISDA Caraga Regional Office ang adunay dakong kabahinan lambigit sa selebrasyon sa ika 124 nga Labor Day celebration din sa Pilipinas. Agig support sa taga-TISDA ug tabang sa matag individual nga buot makakat-on og dugang kahibalo ingon man mabaid da ang ilang mga skills training nga gitanyag sa TISDA. Matud pa ni TISDA Caraga Regional Director Jun Sunico, apil ang TISDA sa duha ka mga programa nga gilusan atol sa maong kasaulugan. Usa nini ang LIPA kun Lifelong Employment Advancement Program kun diin ikaduha sa special nga training diin makadawat og toolkits ang mga trainees aron dula sila magamit sa ilang mamahimong panginabuyan. Dugang pa ni Regional Director Jun Sunico nga kanunay ang TISDA adunay mga gipanghanyag alang ngadto sa mga gusto makat-on kung kinitanan ilang ipakatapa labi na sa nagkadaiyang mga probinsya ninga Caraga Region na
4: ido na tay duha ka major program nga atong salamat ido na tay duha ka major program nga atong gi-launch karon no in celebration of the 124th anniversary of the Department of Labor and Employment diin ang TESDA member pod ani nga family sama sa gi mentioned ni President kanina, President Marcos, LIP, that's number one. That's a major program, Lifelong Employment Advancement Program para sa atong mga near hires, very timely kasi katong nag-join sa atong jobs fair, no? Near hires, pwede nato sila matagan og training grants, micro-credentials, short-term, na mabilis, upskilling, reskilling. No? And this is a funded program by the national government. The other one is the Special Training for Employment Program. After matrain nato ang atong mga workers, pwede sila hatagan ng starter toolkit for livelihood and self-employment.
3: Ang pabahayag ni TISDA Caraga Regional Office Director Jun Sunico.
0: Rafa, Rafa Newsline. Rafa, Balitang Regional. Regional.
3: Tabo ka na nato ito, tumadag ko nga mabalitang regional. Balitang regional, ito ka na ito. Siyempre, sa ito ang Rafa ay protect. Protectahiyang atong mga mata. Gamita sa itong Rafa ay proteka pananaw klaro mata protektador.
0: Rafa! Rafa! Newsline!
3: Detalye na tayo sa itong dagko ng mga balitang regional, mga balita gikan sa itong mga silingan ng lugar. Duha ka mga traditional public utility jeep ang pulos wala musulod sa traffic rules ang nagbangga tunga-tunga mismo sa junction box dito napitan ay tabo ni sa May Gulyas Street siyudad sa Sugbo alas 9:26 kagahapon sa buntag na may resulta sa pagkaangol sa mga sakay ni ini. Miguwa sa investigasyon sa Traffic Enforcement Unit sa Cebu Police Station nga ang mga nalabigit sa mga sakinan mawang PUG nga nagtagag sa plaka numero GVR 526 adunay ruta sa May Plaza Housing Carbon na nagibanyuan na ni Inicio Bakuli 45 anyos samtang ang pikes usap nga kabangga nini nagtagag sa plaka numero GWE 545 lagi driver ni Florencio Gabunada 56 anyos taga Pungol Subagay sakop sa siyudad sa Sugbo. Nasairan nga ang unang jeep adunay upat ka mga pasahero. Samtang ang ikaduhang jeep nagkarga usab og 14 nga mga pasahero na pulos kining tanan gipang dala sa tagsa-tag sa kamabalay tamalanan. Nakita sa CCTV video gikan sa Cebu City Transportation Office na ang unang jeep adunay sakay nga upat ka pasahero ang direksyon pangununta sa May University of Visayas Campus. Samtang ang kabangga ni ng jeep gikan sa May Gillia Street. Nakita sa May investigador ang duha pulos sa adunay mga sayop kundiin ang ikaduhang jeep na pugos pagtabok bisa naka red signal o samtang ang pemerong jeep ang nagpadagan sa dayon bisan yelo pang signal na nagpasabot naguna kini bisan wala pa ang go. Tungod sa kakusog sa dagan sa ikaduhang jeep na tumba o nabanggaan ang pikas ng sakinan, may resulta in town sa pagkaangol sa mga sakay ni ini. Hinahini lang, good. Hindi magong maniho po kao sakinan at mga jeep driver. Usay, mag-apas lagi po doon pasahero, nga makakuha pasahero. Hinahitabo lagi in town. Kaya nga amping-amping na yun sa pagmaniho kay kining ato pagpamasada mga inalanggan ato nga mga driver para bayanis ato ang pagpaningkaw at pinansyal nga aspeto nga ato sa atong pamilya mo lang ang mag-amping ta kanunay. Hinay-hinay lang doon.
0: Rafa! Rafa! Newsline! Newsline!
3: Katapusan na tambulyada sa atong dagkong ang babalitang regional. Nadakpan ng usa ka lalaki nga gilang si alias Koke. Yawas nga ano'y Koke, man yun. Atol sa malampusong operasyon sa anti-illegal drug operation sa kapulisan na nasairan alas 12:33 sa Kadlawon atong nakalabay gabi. Nagkayusang mihimog bypass operation ng mga operatiba sa Maria Santo Tomas Municipal Police Station. Ubo sa papanguna ni Police Major Eduardo Corpus. Uban ang iyang pwersa kauban. Ang 11-second Maneuver Company Regional Mobile Force Battalion sa May Davao del Norte. Gipaygayo ng operasyon sa May Federal Road, Barangay Tibaluga sa mga lungsod. Ang dinakpan usang 42 anyos sa mananahi residente sa May Panabo City o gila kining drug watch list sa kapulisan. Na-recover ni kasa suspect ang ginudahang siya buong adunay gibugatong 0.5 grams na adunay gibarabadang katidad sa 3,800 pesos. Base kini sa standard drug price sa karon na kustodiya sa May Santo Tomas Police Station ang dinakpan kansa nagpaabot kini sa iyang tukmang kasong ipasaka batok ka niini.
0: Rafa! Rafa! Newsline! Rafa! Palitang nasudno!
3: Balitang nasyonal na ta mga karafa, mga dagkong balitang kasikas din sa tuang nasud. Hato ka nato sa Rafa Herbal Oil. Pagpahaplas, pagpahilot, gamit si Rafa Herbal Oil. Lawa sa yahay, sakit. Goodbye!
0: Rafa! Rafa! Newsline!
3: Detalye na tayo sa itong dagkong balitang nasudlon. pahibalo karon sa Department of Energy kun DOE ang posibleng pagsaka sa mga presyo sa produktong petroleum. Sunod simana tungod kini sa padayon ng pag-ubos sa piso kontra dolyar. Mato pa sa pasunang datos sa gikan sa Min and Plat Singapore, gibalabanan ang presyo sa diesel mamahimong musaka og piso hangtod 3 pesos kada litro samtang gasolina ana sa piso hangtod 2 pagsaka. Mato pa ni Energy Secretary Sharon Garin, ang mga unang indikasyon sa global og oil trading nagpakita sa upward pressure sa presyo sa lana na posibleng resulta kini sa bagong pagsaka sa presyo sa mga palaliton. Sumala pa sa Department of Energy, nagpaabot pa sila sa final reading o result hangtod. Karong hangtod kaghapong adlaw, pinsa, ikumpirma kini ang stokmang insaktong adjustment sa presyo, dili badugay madali. Kasagaran, gipaibalo sa mga kumpanya sa lanang ang kausaban sa presyo sa produktong lana, kada Lunes, ipatuman uga kada adlaw Martes. O, dahil ni, mauna nga. Dala decision Martes ata kay nanda naman muni karon mahala pud ang ato ang rudo nya ato mga politiko diha. Oy mga buutan nga politiko.
0: Rafa Rafa News Live.
3: Katapusan na tambulyada sa tudag kong balitang nasyonal. Mamahimong dili kinandan ang presensya ni Vice President Sara Duterte sa tanang hearing aron magpadayon ang impeachment trial bato kaniya. Bato pa ni Attorney Michael Pua, kamaba sa defense team ni Vice President. Mayngon na ang mga pagtambong sa Vice President sa mga hearing. Magdepende kuni kung kinandan ba siya sa korte sa pagdungog. Gipunting usab niya personal ang presensya sa akusado dili kanunay ug kinahanglan sa tanang hearing sama sa naobserbaran sa miaging impeachment case sa kanhi Chief Justice Renato Corona. Kun ang House of Representatives pasa og artikulo impeachment, ang Senate of the Philippines ginauman na magtigom isip impeachment court. Ipasalig usap sa kampo sa Vice Presidente nga andam sila sa pagsalmo sa proseso kung madayon ang impeachment ni VP Sara Duterte.
5: It will depend on the proceedings po, no? Kung pinakangan na nandun ng Vice Presidente, definitely dadalong Vice Presidente. But as you know, and as you've seen in other impeachment trials, di naman po kinakailangan na every trial day nandun yung Vice Presidente. Kung kinakailangan lang po, no? Na nandun.
3: Nga pagkumpirma ni Attorney Michael Pua, tigpamaba sa defense team ni Vice President Sara Duterte Carpio.
0: Rafa, Rafa News Line. Rafa, Balitang International.
3: Dito na sa dagkong balitang international, balitang abroad. Atugan na ito mga karafa sa Rafa Herbal Rab Pahidra. Upay na!
0: Rafa, Rafa News Line.
3: Gitalita sa balitang abroad, nagpasidaan karon ang Iran na sa usa ka dugay ug masakit nga panimalos sa batok sa United States of America kung mupadayon ang Washington sa ilang military strike samtang nagkarabi ang tensyon sa rehiyon. Duha ka bulan human sa pagsugod sa panagbagyo na nalambigit sa Amerika ug Israel batok Iran, nagpabilin nga Senado ang Strait of Hormuz usa ka critical nga ruta. Diin mo agi ang hapit 20% ka mga supply sa lana sa tibuok kalibutan. Bisan sa ceasefire kapatuman na sukan ato ng kalabayang Abril 8, wapagyapon na magkatakdo ang kasabutan sa matag partido samtang ang Iran nagpadayon sa pagpugong sa Strait of Hormuz tubag sa mga naval blockade sa Amerika. Gilaw malusab na hatagan o briefing US President Donald Trump ang posibleng bagong serye sa mga military strike na gilaumang pagpugos o pagpahinay sa mga nuclear issues sa nasud sa Iran. Tungod sa mong kalambuan, ang presyo sa krudo sa Brent ay abot na sa 1 $126 per barrel nga makaapekto sa kinasikalibutan ng merkado. Rason nga ang uban ng mga nasud na problema na usab nunot ni pagsaka sa petroleum products sa kalibutan ng merkado.
0: Rafa News Live.
3: Katapusan natang detalye sa itong balitang abroad. Gikonsidera ng terminated ang gubat sa Estados Unidos ug Iran. Bisan sa wala pa sa ikitak ng deadline kagahapong adlaw para sa pag-aproba sa American US Congress. Ay tungod sa gira, sumala pa kini sa usa ka senior Trump administration official. Ubos sa war powers. US President Donald Trump adunay deadline na utob kagahapong adlaw aron mangayo og pagtugot sa kongreso nga ipadayon ba kini ang gira or lapason nini ang nakalatig adunay papilion labigit kini nga maong mga isgutanan matod pa sa usa ka senior official sa Amerika kinsa nagdumili nga pangandan ang away nga nahitabo atong nakalabay Pebrero 28 sa Estados Unidos ug Iran natapos na tungod sa kasamtangang ceasefire dugang pa nini ang pag bailuay sa pag-atake. Away sa mga netabo sa Estados Unidos, Israel batok sa Iran. Samtang ang White House karon nagpahibalo sa US Congress ang military campaign batok sa Iran ni atong nalakabing marsulos ni Tuiga o Mayuno. Standby pa alang lausap sa lugang ng mga abiso gikan sa Pentagon lakip lausap sa mga senior official ni pagwa usab og pamayag si President Donald Trump lambigit sa gitawag na terminated na ang gubat sa Amerika Iran paingon dito lapita sa nasud sa Iran.
6: You know, it's a very disjointed, unfriendly leadership, unfriendly to each other. They're not getting along. They're very, very confused by what's happened because essentially most of their military has been wiped out. But we just had a conversation with Iran. Let's see what happens. But I would say that I am not happy. Disjointed, very argumentative with each other. They come back, one says one thing, one says another. They're very confused. Obviously, they're
0: Rafa News Live.
3: Ito ang pamahayag US President Donald Trump lambigit na ning issue karon may kalabutan sa terminate ipaterminate sa US Congress ang gubat ingon sa Iran. Kunas Trump la pulali.
0: Rafa News Live. Rafa palitan pa ugnat sa kusog.
3: Sports balita to kanato siyempre sa tuwang Rafa Herbal Coffee nagkapika na baskog ka pa.
0: Rafa News Live.
3: Detalita sa balita sports sa natangtang sa Philadelphia 76ers ang 3-1 deficit sa best of 7 series sa batok kay Boston Celtics ug natabla na ang dula sa 3-3. Kini human gipildi sa pag-usab sa Sixers ang 2024 champion sa Game 6 ug napugos ang Game 7 sa final score 106-93. Ang rookie guard ni si Tyrese Maxey ang nanguna sa kadaugan sa Philadelphia kung diin na 40 points ang napumpo-pupo nini samtang 11 na out sa 22 ka mga shots ang misulod sa katapusan sa duwa ni Maxey. Doon na kini plus 15 ni performance lakip ang 30 points ug 5 ka mga pasa. Sa karon na ang Boston Celtics di butyaga nga mubalo sila og ilang pangandaman na ang game 7 para usab makaabante na sa next round sa playoff 2026.
0: Rafa News Live. Rafa balitang pang-artista.
3: Balitang pang-artista na ta mga ka-Rafa. Tugan nato sa Rafa ay Proteca. Pananaw klaro mata protektado. sa balitang showbiz. Gipasakalo karon og kaso sa piskal sa California ang singer og ako ang kanhi nga si Britney Spears tungod sa pag-drive nini nga hubog. Sige ra magkahubog ang oy. Nagatubag siya karon og usa ka misdemeanor count of driving under influence of any liquor og drug. Diin aduna kini kabahin sa netabo atong kalabayan Mayo 4 Marso 4 sa may Southern California kuli na dakpan ang akong ex nga si Britney Spears. Gisangat sa Ventura County District Attorney's Office ang maong insidente kung diin ang 44 years old nga singer isulod sa usa ka rehabilitation treatment facility. Sa karon ipangayuan pagtubag sa maong kaso si Britney Spears kalambigitan ni ini. Yan ang makakahubugang, oy. Tugra. Sige ko, video call ni muli ko katubag. Bitaw sa una, bitaw sa mga milinya, sa mga bagong tubo karon diha. Ini si Britney Spears, bitaw sa una. Saos. Ito sikata ni Bayhana. Gwapa siya. Pag naong ba, puma kayo. Nang nagkami, nagkasuun, may nikadali. Karoon naong sa Britney Spears, oy nga. Magkong skanda pa biniyaan sa kapalaran naman. Malagi na iyasang putanan kung nagumun ka ng illegal nga droga. O nang nagumun ka sa mga ilim, mga ilim na makahubog bitaw, kinibitaw ang lingaw-lingaw, kinibitaw ang maunayalang kung happy go lucky. Muna yung mahitabo ka ni mo. Ni British pa saya ka ni. Ang piting wapaha, may pamusayaw.
0: Rafa Newsline. Rafa, balitang kakaiba.
3: Balitang kakaiba lata mga ka-Rafa. Usaka 91 anyos na lula gikan sa pulan na si Janina Korskwicks ang daluwas gikan sa iyang body bag. Human kini inihok sud sa murge nga mato pa na what ana kinigya palimuot og mato pa patay na kini sud sa 11 hours. Bisan pa man sa opisyal nga deklarasyon sa iyang kamatayon, ang maong milagrong panghitabo nagsugod sa dihang ang iyang family doctor na pakyas pangita o pulso o paginawa. Hinungdan, nagidala ang lawas ini sa cold storage sa pulinarya. Apan, sa dihang namatikdan sa mga kabahante ang iyang paglihok. Luwas kining nakapauli silang panimay, inigo lang kining nikaon o ginit na sabaw, pancake, samtang gilusad ang laom ng investigasyon kung kinsay sayop sa iyang dangatan. Ang kuyawa, no? 91. Dara na, good poloy. Pagtanaw sa doktor siguro, baka hiccups pulso. Wala may pulso. Ito na. Suda nito sa pulinarya. Kinsa may nagdahom taon. Pagtanaw, wala pulso. Uy, pentaw sa tiguwang, no? Agpatay, unya. Dilihok, di. Kaya ibutang punin na taga porinaryo, gihatod silang balay. Pag-abot silang balay, gi kaog init ka sa baw, gutom slula. Pasti lang.
0: Rafa Newsline. Rafa. Sumaayong panglawas.
3: Mga ka-Rafa, direta sa itong Rafa, sumaayong panglawas sa itong ganato, siyempre. Rafa, hypoteka, pananaw klaro, mata protektado. Now, mga ka-Rafa. Nagpasidaan karon si Dr. Carl Igrube, Assistant Department Head sa Osaka Health Office, ngatos publiko na magbanintayon matok nining sore eyes karong panahon sa tinginit. Sanglit, kini Osaka makatatakod og viral infection. Kadaling mukatap, pinagi sa direktang kontak, paghikap sa butang, kanulay kagaw gikan sa natakdan nga tao. Matupas, Doktor, nga mamahimong magbalik-balik ang maong sakit sa usa ka individual. Busa, giawhag nga kanunay manghuga sa kamot, manghilabos, likayan ang maghikap sa mata aron dili matakda. Then, mga ka-Rafa, bisan pa man nga dali ra kining bulungtan, lungsulod og pito ka mga adlaw, 14 or paingon sa 14 kaadlaw, ang ayan gihapon nga mag-amping ta tungod kay kini mamahimong musangpot sa seryosong bacterial infection ngadto sa atong mga mata na magtimaan sa usa ka personal nga seryosong balatian. Dapat na yun, mga karapa, hinlo ta kanunay. Og, syempre, mga karapa, abagan ta. Pinagi sa ito ang pagpang-cleansing sa atong mata. Hinloan. Dapat na kanunay yun atong arigdaron ang atong mga mata. Kini, ang mata, importante. Nagihatag sa Diyos ato para aduna tay kahayag na makitaan. Una nga atong protectional cleansing. Hinloan kanunay. At imanon ang mga ugat o mga kauluran sa atong mata. Gamit sa atong Rafa ay Protect, pananaw klaro, mata, protektado.
0: Rafa, Rafa, Newsline, Rafa, Weather Update.
3: Weather update na ta, mga karapa, tagas panahon, kumusta ho na to? Ang pag-asa, weather bureau, sa taon na to, pinakaulay ng weather bulletin ning sa iyong kabuntagon. Adlaw karong Sabado pag-asa, kumusta man ang Sabado karon?
7: Maayong buntag, ug mao kaning pinakabagong localized weather update para sa rehiyon sa Caraga nga gi-issue karong kabuntagon. Mao kini ang mga weather system nga makaapekto sa atong nasod ug sa rehiyon sa Caraga. Ang easterlies o kining mainit nga hangin gikan sa dagat Pasipiko ang makaapekto sa rehiyon sa Caraga. Og sa atong bagbana-bana sa lakat sa panahon sa rehiyon sa Caraga, ang Butuan City, Agusan del Norte, Agusan del Sur, Dinagat Islands, Surigao del Norte ug Surigao del Sur, makasinati ug mapanganuro na kalangitan, inubanan sa katagatag na mga pag-ulan, kilat ug dalugdog. Nagpasabot kini na daghan o puno ug panganod ang kalangitan ug taas ang tsansa nga makasinati ug mga pag-ulan ug dalugdog ang dakong bahin sa rehiyon. Gabisuhan ang tanang katawhan, labi na ang naasa low-lying o flood or landslide prone areas nga mangandam sa mga posibleng pagbaha o pagdahili sa yuta tungod sa masinati nga mga pag-ulan sulod sa komunidad o sa may upstream, sa ibabaw o sa may bukid sa inyong lugar. Magbantay sa mga peligro nga gikan sa dalugdog. Gabisuhan ang tanang katawhan nga mangandam sa delikadong mga pagkilat, makusog nga hangin o kalit nga pagbaha o pagdahili sa yuta kung adunay dalugdog na masinati sa inyong barangay. Magatang sa thunderstorm advisory, rainfall advisory, heavy rainfall advisory o uban pang information services nga posibleng ipagawas gikan sa Mindanao Pag-asa Regional Services Division o sa Pag-asa Weather Division.
3: Mauto mga karafa ang itong pag-update sa weather bulletin na dagan sa itong panahon ning adlaw karong Sabado. Maulan-ulan day, matulpas pag-asa mga karafa.
0: Rafa! Weather Update. Weather Update.
3: Man sa Weather Bureau, ato tabukan karon ang PCSO Luto. Resulta.
8: Ariana, Ariana, Ariana, Ariana, Ariana, Ariana, Ariana.
3: Uy, suwerte ka. Niana, ang PCSO Lotto result. PCSO Lotto result ta mga karapa. Wi, ticket das mga ticket dia. Kung ikaw ang winner. Everybody mga karapa. Be happy. Ito, sa tuang mga resulta kagabi 9 p.m. bro. Ulaho na to. Happy. Ang 658 Ultra Luto. 658 Ultra Luto bro kagabi. Winning combination 53, 37, 16, 45, 5 og 29. Samtang Mega Luto 645 9 p.m. bro kagabi. Mega Luto 645 Luto bro kagabi. 19, 8, 23, 41, 4, og 11. 4D Luto. 4D Luto, 9pm Druko. Winning combination, kagabi. 4D Luto. 7, 2, 6, og 9. Now, dinita sa Suertres. Suertres. Suertres result, 2pm kagahapon, 539. Pagka 5pm. 5pm result kagahapon, Suertres, 769. 9pm. 9pm kagabi, 9pm suerte si Solta, 6 kuna, 9pm kagabi ha, 9pm kagabi, 5, 535 sa mga nakadaog. Congratulations!
9: We have a winner!
3: At ang sunod na PCSO Lotto Result!
0: Rafa Newsline!
3: Mga ka-Rafa, Sabado man karon, dinita sa tuang Rafa Editorial!

daghan karon ang naglibo. Kung tinuod ba ang gipamahayan ni Presidenta Bongbong Marcos nga nadakpan na si Saldico dito sa Czech Republic tungod kay lahi man ang gisulti sa Justice Secretary. Dumduman, atong Abril 17, nagsulti ang atong presidente na kustodiya na sa Czech Republic si Saldico. Kung atong Sabton, kustodiya but pasabot na dakpan si ko

0: karon unsa ba gayud ang tinuod nga panghitabo? Inay, nga untana mga karapa, hapit na nato makabot ang hustisya lambigit sa kurakot sa flood control kay Pugtong. Si Kani Akubikulo, Congressman Saldico, ang dunay kakapas kahibalo unsay mga katikaran, unsay mga hitabo, unsay mga fokus-fokus sa maong mga binilyon nga kwartang nahanaw.
1: Dihan, at di mo malaman kung saan ka to.
0: Diri mga karapa, makapangutana ta. Unsa man gyud ang tinuod, kinsa man ang namatay. Ug ato usab makita karon ang senaryo sa pait apan tinuod nga kamatuoran. Nga kung kwartahan ka nga kawatan ka,
1: ang nais mo'y madagdagan.
0: Kwartahan ka nga kay kaso,
1: yung pinagmula,
0: di ka madakpan. Apan kung ikaw yamukmok, anaa sa ubos, hutong sa katilingban, makasala lang galing gamay, priso na. Ingon ani
1: ganit
0: ang matang sa tuang justisya mga karapa. Apan dili kita mawadan og paglaog nga kining tanan marisulba, pinay ginausab sa atong hugot nga pag-ampo, pinay ginausab sa atong hugot nga pagsalig nga kining tanan malatasan ug adunay kasulbaran. Kun diin kita nga mga Pilipino, kita nga mga katawhan ang mamahimong mananaog ug kita ang adunay kakapas nga mopili sa atoang mga itudlo pohon nga mga lider. Kundiin, ato lang natagamtaman ang kalisod. Ato lang natagamtaman ang dili maayo nga resulta. Labi na kung ang mga tao nga last poder puro kawatan.
1: Di mo maintindihan.
0: Inaot mga karapa kini atong mapanaminan.
1: Malaman
0: ato usab kini
1: kung saan
0: matagaan ug apaga. Agad labi na kay kining paningkamot pagukod sa mga kurakot. Limpyo sa atong pagamanan kining tanan para sa umaabot atong henerasyon. Inaot paunta ug
1: iparin
0: maligo ng Dios.
1: Ang nais mo
2: Rafa Newsline.
0: Mga karapa, mag-usibukhan ay kanigya, detalye sa balitang lokal, regional, balitang abroad, balitang kakaiba, balitang showbiz, sports news, nakiblaw sa paghatod na to swerte sa solta, huga, weather update na to sa pag-asa ng dagas panahon ning adlaw karon nga Sabado. Hatod ka na to, syempre.
2: Inyong nabati ang mga balita, hatod ka na to sa RCC Herbal Products. Tigama o tigapod-apod sa epektibo o kasaligan ng mga produkto. Rafa Herbal Capsule, Rafa Herbal Coffee, Rafa Eye Protect o Rafa Herbal Oil. Mapalit sa mga suking butika.
0: Mapalit usab ha atong Rafa Herbal Rub sa mga parmasya at butika dool sa inyong lugar.
3: Kalikasang lutas, tunay, ginhawa.
1: Sakit ka ba?
0: Mga karafa mo itong tibukhanig. Hanay sa itong Rafa Newsline Sabado na edisyon ng Pizza Dos na sa bulan sa Mayo tuwing 2026. Ako ang inyong newscast. Ako si Karafang Julius Lacerda Magampi. Mayong adlaw ug dalaygon ang Dios sa
2: inyong nasayran ang mga balita sa Rafa Newsline. Rafa Newsline. Ang salamat.
4: 94.9 Lucky Radio. Suwerte.
5: Aduna ka ba'y problema? Dili ka na makatulog. Tungod sa sige o guna-huna. Ayaw nagkabala ka. Kay anina na ang mudugang sa inyong mga problema.
6: Let's get ridiculous!
5: Hudya ka sa kahanginan.
7: Kauban si Lady Antonia.
8: Yes, hudya ka sa kahanginan na po. Ano kita yung choice ani mga kaudyaka, kaya niya na po ako. Nagpalanog-lanog sa akong tingog, karong panahuna. Kumusta yung taon mo diya mga kaudyaka? Okay ra mo diha? Okay ra po ko dire. Dapat okay, gin mo permi diya, balag, dili okay. It's okay not to be okay. Shoutout po sa mga giandam ganilag charge ang ilang mga radio karong panahuna.

0: Ang uban mga kaudyaka, ilahag yung gipaniguruan nga pulit charge ang ilahang mga radyo nga gikonekta ra gyud in tawon sa solar system. Ingon man, shout out pod. Sa tuang mga naadya nagdigamo na sa ilahang panud-an. Sa ilang pagkaon karong mga panahuna. Bani ko ninyo mga kaudyaka. Bani ko ninyo kay magyaw-yaw lang kung tadiri. Ay, pangwalang kung sa mga kakapoy ninyo diha. Namay mga panahon mga kaudyaka abang igurata maminaw. Watay buhaton. Umana makamugtak ang sa inyohang gitak ang diha. Inyo na bang napirpara ang inyohang pagkaon diha? Kamulog pangapi bakaha. Ugon sa ba inyong gibuhat diha? Onya, mura lang og mo kuan got kanang usay madunggan ninyo sa Antonia, usay dile. Kabantay mo mga kaudyaka nganay mga panahon ba nga? Natay gipaminaw. Kamulot ta og paminaw sa usa ka radyo o baka nagtanaw og TV. Kasi di mo sulod sa tungo una ba kay natay lain ginauna ba? Wa ta usay. Usay na ana magyapon ko mga kaudyaka. Usay kay gayaw-yaw ko o kabalong sa tukong nayaw-yaw di ay. Malimta na ko largo. Ay pero may gani kay sa una rato kay karon. Na naman tayo mga produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Musulod magiging ato ang Mimo Smart Capsule. Kaya sa inyo pong mga anak, Mimo Smart Syrup. Sa katupong mga kalipong diha, naman tayo Verticure Capsule. Sa mga nangugat na diha. Sa mga nanghaway na ng mga kaugatan diha. Tama po tayo, Nerflex Capsule. Sa mga way pamaha o perme, kay grabe ka business trabaho, niya pag-abot dito, nagtanga. Tama po tayo, Nature's Gay Purple Corn Coffee. Daghan ta mga produkto, dari mga kaudyaka. Ako ning isa-isahon sa inyo, haon niya. Sa mga papauli pa lamang, sa ilahang tagsa-tagsa ka mga lugar, papaulian. Onya na traffic karong mga orasa, amping mo kanunay sa inyong pag-uli mga kaudyaka ha. Di kay nato ipasulabi ang kasuko sa pagduso sa to mga manubila. Giveaway lang kita mga kaudyaka. Onya ko mogawas mo sa inyong mga Pinoyanan mga kaudyaka, dala gyud in taon mo galo, payong.
1: Kakaloka.
0: Sa itabon sa inyong mga hubon. Onya magdala gyud mog shade. O magdala gyud mog shades kay silaw kayo labi nagnaay mga ga-jogging udong totok. Silaw kay pamaa di ba tay? Udong totok sino kay pamaa ni ante nag-jogging. Pero may gani kay natay kaning Nature's Gay Purple Corn Coffee kay kape nga lamion mapuni nga kape mura gyud ikaw pagkalamion. Hoy, pwede ka ninyo ipadangat inyong pajuktay kaudyaka. Namatay numero mga kaudyaka, hoy. O i-text ninyo inyong gusto i-text sa tuang programa. Pero sa mga tao nga hantod karon, ang ilang pag-text sa pag-read sa ilang mamagpapa, di nila panganlan na keep it up. Padayon sa inyong ipangbate. Katopong mugrit nga i-explain o i-describe kung unsay gibuhat, padayon mo sa inyong ipangbate diha. Napula na yung taon ko sige ingon nga butang ngalan yung taon na yung igret nga mamagpapa kay lalahi matagalag mamagpapa. Ayaw na i-appel na kung sa gibuhat nila dira mas gi-priority pamanunan ninyo akong mama nga nagtikangkang akong papa nga nagtikongkong unyo wama panganle. Ay mauna diha mga kaudyaka muna siya nga kung sa yung priority kamoy bahala diha. Amo na ingon Antonia, ambot lang Antonia. Oy, kung ikumpara ni mong Victoria's Secret bitaw sa laubang pahumot, masumot yun itong naikwarta. Kasi masumot ang naikwarta, pero ting humota. Kaingon yung kaudyaka nga, Ay, bisawa ko'y ligo. Pasan ako'y kwarta, pero tina kong humuta. Lahira gyud imong kahumot, mga kaudya, kag daghang kang kwarta karong panahuna ba? Entertainon makagayo. Ati manon kagayo. Una kang uban tawo karon nakabase ang ilahang respetar. O kung unsa kabaga ang imong kwarta ba? O pero ang uban bahalag di bagag kwarta basta bagag dagway. Nganong taga-adlaw na lang mo request og hawak mo ang bitwa na mo ilaing tukar na sa inyong kinabuhi. Nganong sige na lang mo hawak mo ang bit, oy. Hawak mo ang bit mo. Ang mamina bitaw aning hudyakas kahanginan masumha na noon kay magsige na lang mo request og hawak mo ang bit. Bahala mo diay mo balik ras Lady Antonia.

0: wag mo ang beer. Ah, wag mong patayin ang music. Ano yung wag mo manayaw ang uban? Oh, request, request ng uban. Wag mo rin misayo ng yamid raman. Ay, shout out ya sa inyo wahak tong mga Miki ay karong panahon na.
1: Nakakaloka.
0: Shout out ya kaninyo. Shout out po sa mga kamulo na og pakusog sa ilang mga radyo kay nagdali-dali in tawog uli. Gikan silang trabahuan kay digyud in town malimtan ang pagpakusog sa ilang mga radyo kay makadungog po nilang mga kasilinganan. Oh, diya ka sa kahanginan ng mga hanginon, ha? Gitande ra gyud ni akong title sa akong kahanginon pod mga kaudyaka. Oh, isa ka tong gusto mo text sa ato ang joke time. Oh, pwede kayo mo text mga kaudyaka kay ako na bahala og pasiyaw ani kun saon ni nato paghilot na inyo mga joke nga usay way katawanan. Pogos rin taon may katawa, bahala na. Ah. E-text lang ninyo ang sir 997-765-9923. Natay mga produkto sa kanang gitawag nga Nature's Gift Marketing Corporation, mga kaudyaka, ha? Oli di Antonia. Oh, bitaw, nalipay kay mi Antonia nga naan ang gimugna ng Verticure Capsule kay dugay na gid bitaw niya akong lipong-lipong. Oh, dugay na ni Antonia. Unya, wala ko kabalo unsay akong gamiton kay dahi mga tambal nga akong na inom Antonia. Ang problema Antonia kay kuan man samot manon kong kalipong. Sabi nito nga tambal imong giinom di ay. Amo na siya paggamit mo Verticure Capsule. Oh, usay kay sa atuan na mining edad, bisaka na tong edad ba mura na taga kalipong. Kaning Verticure Capsule makatabang ni sa pagpaayos inyong balanse. Makatabang sa pagkunod sa sintomas vertigo. Kung wa pa man nagsugod ang vertigo, sintomas pa lang. At least ba imuha nang na control mga kaudyaka. Oh, kana nagtuyok imong pananaw sa imong palibot. Kanipod siya mga kaudyaka. Oh, kana bitawng kalit lang bitawng kawad-an kag panimuot. Unya pagpiyong nimo kita kag mga aninipot nga di ba unta gabi eh. Verticure Capsule ray katapat ana ha. Asa man mapalit? Mapalit mga nagadaiya, mga outlets, ay mga parmasya di ay. Nga na dyan sa inyong dool. Ay, shout out dyan kanin mo Kirby Blaze Mata. Sa MCH Water Refilling Diris El Salvador Cogon Zone 3. Uy, salamat kaayo. Apil dahil mga refilling station sa mga katubigan niya na ikapaminaw sa itong programa. Salamat ha. Always kapaminaw, labi na sa kong pamilya dahil sagay kamigin. Mata, what's up ninyo diha. Salamat Kirby ha. Pasag-uba ko niya, be! Uy, gamit kayo ang water refilling karon. Okay, dita mag kanang dita magkumpiyansa mga kaudyaka, dabig matimingan na inyong tubo diha na ay gamayng bangag niya. O nikonekta diha sa inyong kanal. Delikado oy. Oh, naputay Mimo Smart Syrup katong mga bata ninyo diha. Gikaingon ko na. Oy, shout out day Ate Rosemary Billiones diha sa Tidasan. Oy, naglanog-lanog na tong programa diha Ate Mare. Ate Rosemary. Salamat ta ingon man ni Johnny Sabiron, Noralyn Daan o Glablin. Oh, kaning nga Memo Smart Syrup nindot kay nis mga bata labi na gito mga bata nga luya ang panguna-huna. Oh, katong mga bata ba? Oh, katong mga bata nga dugay kay pasabton. Lisod pasabton. Onya dali ra pud kay siya mangayo. So, mga bata, nga lisod pa sabto, lami ko si on, lami ko si noton. Kaning Memo Smart Syrup, para ni sila ha. Para magligon sa ilang memorya o konsentrasyon. Para pagbalik lagi sa klase, mo na ako ibalik-balik sa inyo. Kayo may klase. Okay, kung naay klase, muingon man ko sa inyo ha nga. Makatabang ni siya sa makadungog siya, kanang hapsay ang ilang pag, kanabitang, o sa tawagan ang mga kaudyaka, makasunod sa ilang leksyon. O nyo, pa may leksyon karon kay... pa may klase, di? Preparasyon para sa ilang umaabot nga klase puhon. Kaning Memo Smart Syrup! Marikol, ang iyang gipangtunan o imong mga sugo. Ang nakanindot ani, sa mga bata ni nga nag-edad 1 to 12 years old. Nindot kayo ni, para attentive. O ganahan sila maminaw dili sa imong pagmarites. Maminaw sa unsa man gani ilahang gusto matun-an sa YouTube. That's why klase karon. Baka imong tudluan. Inana siya memo smart syrup. 200 pesos per bottle ni siya. 200 pesos usa ka botelya. Oh, inana kanindo ta Marlo Cabang diya sa may salog sa Buandel Norte. Shout out. Jayla ni Gloria, Jasmine ni Gloria, Miles Talidong, Goliath ni Gloria. Ingo man ni Tata Gloria, salamat from Kiongot. Shout out diha. Mura magakong ilong Kiongot. Antonia, palit unta ko purple corn, nature's gift purple corn coffee. Abi ninyo, paminaw mo ha, ang mga produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation sa mga butika mapalit. Paminaw mo sa mga butika, sa mga piniling mga butika, mga kaudyaka, dili sa uban, sa mga butika siya. Joke time! Usa ka adlaw ni Ana, mga kaudyaka. Joke ra ni mga kaudyaka, ha? Gikan ni Junjun dere sa Mati, Davao Oriental. Ingon in tawon. Naay ko no yung sa kapasyente, gingan lag tonyo. Ingon in tawon tonyo. Dok! Dok! Mapacheck up ko, Dok! Pacheck up ko, Dok! Ay! Wala yung kukasabot sa kong kinabuhi, Dok! Di na kita ko masabtang, Dok! Tabangin taon ko, Dok! Huwagin mitingog ang doktor, mga kaudyakang babae. Dok, laliman ka, Dok. Grabe ang pagpanarbaho na ako, Dok. Grabe ang akong kakugi, Dok. Grabe tabangin ko, Dok. Kay pura ragigwa sa ilaha, Dok. Grabe ang sakripisyo na ako. Kapoy na mga ikayo. Pero piling bitaw na ako, Dok. Ang doktor ganin tao nag... Naregisulat. Kamulog ya pong yaw-yaws to niya. Dok, sa tinood lang, Dok, ingon din ako sa imo akong problema, Dok. Tabangin ko, ikaw rin makatabang ani, Dok. Sa kagapoy na ako, Dok, sa sakripisyo nga akong gihatag, akong panarbaho, halos one ay mabilin sa kuha, Dok. Tabangin ko, Dok. Sa akong tanaw, bitaw, Dok. Huwag ako pong gibate, bitaw karon, Dok. Gibaliwala, ragin ko, Dok. Gibaliwala, ragin ko sa mga tao na nakapalibot sa ako, Dok. Dok, nakadungog ka sa ako, Dok. Tubag din ang doktor. Okay, kinsay sunod pasyente. Kinsay sunod pasyente, okay. Next! Okay, Dok! Apil ka, Dok! Ibaliwala mo! Ibaliwala, Dok! Na naunsa ka, Looy? Basta na nagtawahan na? Murag tanan na yung nagbaliwala sa iya! Apil ang doktor nga yung ipangutan, Dok! Paminaw na ko, Dok! Ibaliwala, naging ghost mga tao, karundok ay! Ingon na yung doktor. Okay, sunod nga pasyente. Next, next, sunod. Sige, sunod na nga pasyente. Apil ko, Dok, wani mo, gitaga. Ibaliwala, pugunin mo, Dok!
1: Nakakalok.
2: Kasaway to.
0: Na, nakaloy, pasadani. Ay, na yung mga panahon, mga kaudyaka, nga feeling nato, gibaliwala lang ta. Oh, ano man na, lungkot ng buhay ng bebe nang ibaliwala na. Di man na sa ingon nga ibaliwala ka? Di man sa ingon nga ibaliwala ka? Usahay lang yun kay UI, ramagudsad kay Tang. Dawato na itong kamatuuran nga nagi yung mga batasan nato sa itong kaugalingon. Nga di sad yun masabtan. Di lang kita ma-replyan. Unya ka na bitong mga senior na imong gichatan or gitiksan. Wa ka na replyan. Lahi ba ni mga senior, mga kaudyaka? Kay ilang basaw ng message, nagtuo sila gila na kang gireplyan. What di ay... Yaningon din ka. Ibaliwala naman guwani akong lolog lola. Uniawa ka kabalo mga kodyaka na nasin na dito si mong lolog lola din. Nakalimot lang lang reply ba? Habi lang naka-reply kay mitando raman po. Huwag mang gitype yung pagtando. Ikaw nga naminaw diha. Unya, naa kay mga strategy nga gusto ni mo ipalawumon pa. Basindig maka makakuan ka imbento ka diya mga kaudyaka og kanang mas kana bitong barato pas gasolina. Tubig lagi, tubig. Unsay kana bitong unsay kanang kalisod sa ekonomiya karon nga maka makakuan ka ba maka imbento ka nga mas dali ra, mas barato ra. Unya swaks tanan. Ano sa pamaday sugdan nimo imuhang planos kinabuhi mga kaudyaka dito nas nagtungkod ka na? Pero kung naka Mimo Smart Capsule ta, kuan magudya ka ni mangung Mimo Smart Capsule mga kaudyaka ba? Pagpaligon sa itong memorya niya. Nasay, kombinasyon pagid siya sa natural o herbal extract o essential nutrients. Istadihan, yun ni. Aron makatabang sa pagpaligon sa itong memorya, pagpaayos, konsentrasyon. Mas klaro atong panguna-una. Masinakay mga una-una diya bang watakabalo ba? Ayaw undang og tuon kay wa ka kabalo kasagaran bitaw sa mga niasinso karon katong kugihan unyag maalamon oh ay alam ba unya dili hambog dili hanginon okay mutoyok ra man gid na ang kuan imong tasa diha ang gunitanan sa tasa. Mupabor gyud ang panahon sa imo kung ang labang makagagahom na bitaw gyud ang magtugot sa imo nga ituboy ka diha. Na makuan gyud ka, ma-promote baka ka as manager. O, sa una ga pang mapra ka pero karon manager na ka. Okay. O, aside sa gatrabaho ka, di ka gaundang og tuon nya niinom din kag Memo Smart Capsule. Oh, produkto Venice Nature's Gift Marketing Corporation. Sa ato pa mga kaudyaka, kung unsa manggaling, ayaw na ilang na imong trabaho diha, kay wa ka kabalo diha, diha po dang, kung kugi lang ka, diha po ka mo asinso. Dili sa pataas o sa ubos nga oposisyon, dapat nga, atong unaw-naon nga, bright. Maubos o mataas atong posisyon, dapat naatay kahanas sa atong pangutok. Cresilda Rio, shoutout ya kanimo. Selma Galela, shoutout ya Surigao del Sur, Galela family. Bugos Cortez. Inga man ni Dak Ayon Payandong, siyang bana, nagbuhak-hak nimo, halakate. Shoutout mi diri Antonia, diri Zone 4 Kalasungan, shoutout ko sa kong bana, sige nagbuhak-hak, si Wargen Tulunan. Halaka, Dak Ayon, na! Lain na ba ning ubang bana ante? Ganang mga asawa diya, ayun mo kumpiyansa, kay gadamguhon ako sa inyo mga bana. Pila man ang Nature's Gay Purple Corn Coffee, Antonia. Ayeng abordo. Tagkuhan, 35 pesos per sachet. O, kanis, gutan po nato ning Nature's Gay Purple Corn Coffee. Sa katungway gana mo kaon, mga kaudyaka ba, o rice, labi nagpamahaw. O, natay Nature's Gay Purple Corn Coffee. Tag 35 per sachet, nindot ni siya. Kanibitaw Nature's Gay Purple Corn Coffee. Oy taas ba kanig antioxidants. Protekta kayo sa inyong lawas gikan sa mga free radicals. Suporta sa inyong kasing-kasing, sa inyong atay, sa inyong mga kidney, nerves baka ha. O niya, napagin din siyang kaning purple lang, Nature's Gift Purple Corn Coffee. Sumpay gini siya ha, kaya mo gini siya ngalan niya, dili lang siya Purple Corn Coffee. Nature's Gift Purple Corn Coffee. Na siya'y mangustin, na siya'y barley grass, psyllium husks, o stevia. Muna'y ginagamit mga kaudyaka, muna'y masamot nga gipalami ang Nature's Gift Purple Corn Coffee! Kasinabi, Chloe! Shoutout sa akong Lola Amelie Guanzon, Lolo Noni, kasinabi nga nagbantay sa manok kay Dakpon. Shoutout sa akong Lolo, Gwaudincio, Lola Esther, sa akong Tia Jean, Uncle Cha. Kasin, gibantay na askang lihukana sa akong mango, daska po kabadlongon. Shoutout kasinabi, family. Bebs Plaza, Papa Brian, Nanay Flores, Tatay Isidro, Ate Ria Jane. Siyempre natin, gitawag diya yung Nerflex Capsule para sa inyong mga kaugatan di ha. Kumusta na inyong ugat di ha? Sakto ra bang pagdagay dais mga kaduguan na wagi ba inyong dugo sa inyong ugat. Ang inyong pamate, ang inyong kamot, og tiil, binhod. Kanta na po rin ka. Sayos buntag mo, kanta ka. Paatuhod, balik, balik, balik. Anong balik-balik man? Sakit kay tunya, di ko ka-proceed sa ulo. Nabasin ba yag na problema na yung ugat di mga kaudyaka natay Nerplex capsule, ha? Ay, nindot yung Nerplex capsule para sa inyo di ha. Para sa inyo di ha, sa inyong kalawasan ng luya. Ingon man kung kanang ang inyuha bakahang ang inyuhang mga kamot o tudlo binhod. O niya murag na igapanoso. Kaning Nerflex capsule. Nani siya yung vitamin B1, B6 o B12. Ginaprotektaran, ginamaintain ang kahimsos pagliog sa mga ugat. Aron makaliog kung mong normal, komportable sa inyong pagadlaw-adlaw. Pag-inom mong Nerflex para ligon ang nerves ugat. O niya, kani siya, produkto ni siya sa Nature's Gift Marketing Corporation, ha? Sa katong gusto mangutana, kabahin aning Nature's Gift Marketing Corporation. Kung mapalit ba diya sa inyong mga lugar? O, pwede kaayo mga kaudyaka kung tako ninyo ang 0917-177-4360. Digin mo magmahay ani mga kaudyaka? Bisan pagpatukaran tamong sunata nga kuan mga kaudyaka kana bitang na yung mga naminaw mga bata karon patukaran nato sila ani bi kay hilig ra bato sila bini biniyaan nga sudan mo balik ra po si Lady Antonia.

0: kini nga oras, kini nga programa. Gyaton ka na to sa Nature's Ghee Purple Corn Coffee, Nerflex Capsule, Memo Smart Capsule, o Memo Smart Syrup. Kini si Lady Antonia para sa programang Hodiaka sa Kahanginan!
1: Broadcasting live from the city of Bayugan, Agusan del Sur. This is 94.9 Lucky Radio. Lucky Radio. Lucky Radio. Lucky Radio. Your news and music station. Suerte. Suerte. Radio. Said celebrity beauty soap. Said celebrity beauty soap.
2: Kasagaran, buntag yung ko niya. Ako siya ginababad. Ginababad na ko mga 5 minutes bago na ko banlawan.
0: Mm-hmm.
2: Tapos after mga siguro mga 5 days, nakita na ako na naglighten ang akong kuha. Namang mo po'y mga melasma sa face.
0: Mm-hmm.
2: Mura dark spots siya, anak.
0: Mm-hmm.
2: Tapos ninglighten siya. Dati mang godaghat kay kong mga whiteheads o kanang blackheads akong nose sa pit. Karun, wala na kay. Wala na mang punti ah.
1: Said celebrity beauty soap. Said celebrity beauty soap.
3: Ahoy! Kidney care time!
4: Ako si Alan taga Toledo Negros. Sang una, wala gyud ko kabantay nga naa na di ay ko'y problema sa kidney. Sige kong pangihip isang gabi eh, ug usahay mo hubag akong tiil. Pirmi ko kapo yun. Nabalakag yun ko sa akong kahimtang. Nakadungog mong gugwa na anang ni kidney care nga mga akong gisulayan, sir. Action masyag minor, sir. Nag-inom ko kada adlaw ug niagi ang tatlo kabulan. Dakog yun ang kausaban. Mas gan na akong paminaw na wala tong hubag ug lagsik na akong panglawas. Salamat gyud sa Kidney Care.
5: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
6: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Kung maklaro nimo ang akong tinuod nga panagway, mahalon pagha ko nimo.
8: Way mausab sa akong gugma, bisag hanap ang akong pananaw, tinaw ang pitik sa akong kasing-kasing.
7: Sige, ibuka ang imong mata atong patakan.
8: Unsa ka na?
7: Rafa, I protect. Napatakan ko na.
8: Oh, ikaw?
7: Missy ka manggod ang imong mga mata. Nakuyawan ka sa akong hitsura.
8: Kagwa pa ni mo. Murag anghel ang imong panagway.
7: Nasobrahan ra sa katinaw ang imong pananaw.
9: Hanap nga pananaw, mata nga dunay pterygium o katarak. Kini ang ipatak. Rafa Eye Protect. Usab kini ka liquid alkaline solution nga may elevated pH level gikan sa alkyon ionizer nga maoy nakunang sangkap nga mutabang pagpatinaw sa pananaw. Mulimpyo sa atong mata, mutunaw sa katarak o pterygium. Mutabang usab kini sa tear film production sa atong mata. Aron nga maoy mulimpyo, mupawagtang sa luha-luha o di magkatul-katulo hapdos ang atong mga mata.
10: Rafa Eye Protect, mapalit sa mga butika, authorized dealers o niining istasyon.
11: Nakasinati ka ba? O galit na pagkalipong? Murang nagtuyok ang pananaw o galit mawala ang balanse samtang nagtindog? Basin Vertigo na! Ang solusyon, Verticure Capsule. Adunay piniling herbal na sangkap o importante mga bitamina na makatabang sa pagpaligon sa balanse sa lawas o pagsuporta sa maayong sirkulasyon sa dugo. Verticure Capsule. Kasaligan nga kauban, batok sa vertigo. Verticure Capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
12: Buhi ikaw.
13: Dili lagi pwede lo. Pabirawan
12: eh. Ayaw kong buti. Buhi lagi ko dede.
8: Lo, ayaw pag mag-ahi ba? Para rani sa imong kayuhan. Papugong sad.
12: Buhi ikaw.
13: Naon siya naman siya nag-apuha ninyo?
8: Ay, nagpapadlong na sadla.
13: Kay nga ano ba?
12: Gusto kong mangapi. Ayaw ko din yung pogge. Maluoy mo. Pagkapihan ako ninyo.
13: Ay, shush! Kapira man di ay. Buhi iapo.
14: La, bawal lagi kang lulo.
13: Ngayon ni ako'y dala nga bagong at kape. Kaniyo!
14: Rafa Herbal Coffee?
13: Wow!
10: Kalami nga mutagbaw sa atong kahidlaw sa kape. Barato na, puno pa sa sustansya nga kikinahanglan sa atong panglawas. Kaya ang Rafa Herbal Coffee, adunay spirulina, turmeric, mangustina, moringa o green stevia.
12: Ang kalami makatagbaw, baskog pa ang paminaw. Rafa Herbal Coffee ang timplaha perme.
14: Uy, rap-rap man si Lolo.
12: Eh, siyempre, kaya ka Rafa Herbal Coffee man, lami.
10: Rafa Herbal Coffee, mapalis sa mga butika, store outlets o niining istasyon.
15: Maayong adlaw, mga kauban sa Bagandoy ug Kauswagan. Kini na ang inyong higayon nga makabot ang inyong gitinguhang trabaho sa gawas sa nasud. Ang The Job Connections International Manpower Services Incorporated. Sila nag-hire og mga babae nga nag-edad og 24 ngadto sa 48 ang panuigon. Elementary, high school o kaha college level or college graduate. Alang sa Saudi Arabia, Kuwait, Qatar, United Arab Emirates, Jordan, Oman, isip housemaid or domestic helper sa sweldo nga $400 or 22,000 pesos matang bulan o free processing sa inyong passport, NBI, NSO or PSA certificate sa inyong marriage contract, birth certificate, overseas workers, welfare administration kun OWA, medical assistance, free test na training og assessment, libreng pamasahi, paingon sa Manila, libreng board and lodging dito sa Manila o free ang pagkaon o gano'n na pa'y financial o cash assistance. O ang main office makita sa Avery Building, Pedro Hill Corner, Efra Agoncillo Street, Ermita, Manila. Nga adunay branch office sa Bayugan, Agusan del Sur. Alang sa dugang impormasyon, kontaka ang branch manager kay si Mr. James Magtayo para gusto sa cellphone number 0910-256-9442. O di ba ka, bisitahi ang ilang branch office nga nahanay mutang sa Purok 3, Taglatawan, Bayugan, Agusan del Sur, beside of Taglatawan Bus Terminal.
16: Mga ginikanan, kung ang inyong anak dali ra makalimot o lisod makafocus sa klase, hatagi siya sa Memo Smart Syrup naghatag sa saktong nutrisyon ug suporta sa utok sa bata para aktibo sa klase, dali makatuon o maayo ang performance sa eskwelahan. Ayaw kalimot ipatumar ang Memo Smart Syrup. Mas haitang memorya, mas hayag ang kaugmaon. Memo Smart Syrup, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation, mapalit sa mga butika.
17: Continuous music. Continuous music.
18: Okay, everybody, listen up.
19: More music.
20: All day, every day.
21: Hey, this is Bruno Mars.
22: Hello, it's Katy Perry, and you're listening to
17: 94.9.
23: 94.9.
17: Lucky Radio. Lucky Radio. Suerte.

0: Lucky Radio time, it's 6:30.
1: Ya pagkay! Ay, kinikidara na ta. Daghan naging masakit sa atong lawas.
2: Maguta na ta sa sikreto ni Lolo.
1: Perbeng Haplas, sa Rapa Herbal Oil.
3: Rapa Herbal Oil, adunay mga pinasahing sangkap gikan sa piniling herbala. Giitos, gipurify, o gihimong epektibong haplas. Ang Rapa Herbal Oil, dili ka paakulong lamok, makahupay sa panakit sa kalawasan. Labad sa ulo, ubo, hilanat, subaw o trangkaso. Butod o sakit sa tiyan, panakit sa kabukugan, o nang hubag ng mga kaugatan. Maayong haplas sa babaeng mabdos, pinakan sa mga insikto, maayog yun ang Rapa Herbal Oil.
1: Abig! Maong ako, mubogha o kahoy, tungas bukid, mudyageng pane, o mudrive sa bisag sa gabi eh.
2: Lolo ha?
1: Sa taxi, basta nakahaplas sa Rapa Herbal Oil, lagpot sakit, lagpot panuhot, lagsik nga lawas, walay aray.
3: Sukad karon, manghaplas nako sa Rapa Herbal Oil, aron lagsik pirmi.
2: Testingan ko nun ato, be?
4: Sana ah.
3: Rapa Herbal Oil, mapalit sa mga butika, authorized dealers, og niining istasyon.
5: Vitron, subok na!
6: Ako ni si Mrs. Concepcion Oberes, Takawas, Alabel, Sarangani Province. Usa ko sa migamit sa Vitron tablet. Miangay gayud ko sa produkto ni Kuya Cards. Nagpasalamat ko na nakainom ko ani nga mga produkto kay naulian ko murag. Hingangay ko tanan nga nakainom ko sa Vitron tablet.
5: Vitron, subok na!
7: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking boutique.
5: Animal Vita!
6: Kumalan si Maria sa Ganali sa Kiyabo, Malitbog, Bukidnon. Ako ikakuan sa Animal Vita. Maayog yun. Kaya akong baboy nga kastan yung pagkaniwanga.
8: Katong Malnores?
6: Oh, Malnores. Nagagamit ko Animal Vita. Duha ka. May naman akong baboy. Magsunod-sunod na mga ipangayog lawog. Salamat Animal Vita.
5: Animal Vita!
7: Product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suki nga Agrivet Supply.
1: Bayad ko, day.
2: 100 yung maninoy.
1: 1,000 na, oy. Modos mo, ha? Ayaw ko gilara.
9: Excuse me, sir. Na-ailinti, oh. Tanawa kong pila.
1: 100 na, day. Ay, sorry, ha. Hindi naman gog ko kaklaro.
2: Hanap nga pananaw, mata nga dunay pterygium o katara. Kini ang ipatak. Rapa Eye Protect. Usa kini ka liquid alkaline solution nga may elevated pH level gikan sa alkyon ionizer nga maoy nagunang sangkap nga mutabang pagpatinaw sa pananaw. Mulimpyo sa atong mata. Mutunaw sa katarak o pterygium. Mutabang usab kini sa tear film production sa atong mata. Aron nga maoy mulimpyo, mupawagtang sa luha-luha o di magkatul-katuluhap do sa ngatong mga mata. Rapa Eye Protect!
10: 1,000 malagin eh! 100 naman to! Hanap gihapon, oy!
1: Klaro na kaayo, day, oy! Ibong kagwapa!
10: Klaro di ay, ha?
1: Agay!
10: Onyan, oy! Klarong aninipot!
3: Rapa Eye Protect! Mapalit sa mga butika, authorized dealers o niining istasyon.
11: Wala ka ba'y gana mamahaw matagbuntag? Ayaw ka balaka? Sulayi ang Nature's Gift Purple Corn Coffee o sa ka-light, nutritious o maayong ihulif sa inyong mga pamahaw. Makatabang sa regular na pagbawas o magatabang sa pagkontrol sa inyong appetite. Nature's Gift Purple Corn Coffee. Healthy ka na, energized ka pa, palit na! Nature's Gift Purple Corn Coffee. Produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
12: Said Celebrity Beauty Soap. Said Celebrity Beauty Soap.
13: Kasagaran, buntag yung kunya. Ako siya ginababad. Ginababad na ko mga 5 minutes bago na ko banlawan.
14: Mm-hmm.
13: Tapos after mga siguro mga 5 days, nakita na ako na naglighten ang akong kuha. Namang po yung mga melasma sa face.
14: Mm-hmm.
13: Mura dark spots siya, anak.
14: Mm-hmm.
13: Tapos naglighten siya. Dati mango daghat kay kong mga whiteheads o kanang blackheads akong nose sa pit. Karun, wala na kay. Wala namang puntiya.
12: Said Celebrity Beauty Soap.
15: Said Celebrity Beauty Soap.
16: Ani ang karon, atong pamation si Tatay Jose Pundal gikan ospital, misulay og tumar sa Rapa Herbal Capsule ang iyang umuog hapo naulian.
4: Ako si Jose Pundal, taga Ma'ma, Rock City. Ma'ma, 76.
8: Unsay imong ikasulti sa Rapa?
4: Ako bagong gikan sa ospital. Karon nakapalit ko Rapa, nga bali 2 ka stab, herbal capsule kay dito kay Ilse. Tapos nakatumar ko wala ko cortis ka stab, ang akong ubo nawala nulian. Mo kag akong hapo nawala. Mo na nga nagbalik ko diri kag magpalit utro. Okay gid ning Rapa herbal kay akar kadungog ko sa radyo nga mayo ang Rapa. Te karon nga namati sa akong testimony, kung kamo may ginabati, magpalit man mo kay Rapa herbal capsule mayo.
14: Pagtumar sa Rapa Herbal Capsule, aron dili na tabahasol, dili maguol, mga sakit dili kaduol. Rapa Herbal Capsule, mapalit sa mga butika o authorized dealers sa inyong dapit. Sa Rapa, himsog ka!
17: Continuous music.
18: Continuous music.
19: Okay, everybody, listen up!
20: More music.
21: All day, every day.
22: Hey, this is Bruno Mars.
23: Hello, it's Katy Perry, and you're listening to
17: 94.9.
18: 94.9.
17: Lucky Radio. Lucky Radio. Suerte.
24: Talaga.

Hiling bahina, hatol kilato sa Rafat Herbal Capsule. Rafat Herbal Capsule. Mupa normal sa dagan sa atong lawas. Palig-unon ang atong resistensya. Aron dili daling mataptan sa nagkalain-laing balatian. Rafat Herbal Capsule. Rafat Herbal Capsule. Maayong kapsula, makatabang sa constipation, high blood, diabetes, kidney problem, stroke, heart disease. Mupaubos sa cholesterol level. Mupa normal sa atong pagkatulog. Anti-cancer usab. Ug daghan pa kaayong benepisyo nga atong maangkon sa pagtomar kanaadlaw sa Rafa Herbal Capsule. Rafa Herbal Capsule. Ang Rafa Herbal Capsule mapalit sa inyong mga suking parmasya o butika, ingon man sa ubang mga outlets. Sa dugang impormasyon, kontaka ang numero 0948-129-6249. Rafa Herbal Capsule. Rafa Herbal Capsule. Ang mga sakit, dili kaluol. Kining bahina, hatod kilato sa Rafa Eye Protect. Protektahi kalunay ang atong mga mata gamit sa natural nga solusyon. Rafa Eye Protect. Sa adunay hanap nga pananaw, gabon o sa magaw, dunay glaucoma, cataract, astigmatism, sore eyes o daghan panguban, ani ana.

0: ang solusyon. Ipataklang sa mga mata. Rafa Eye Protect. Rafa Eye Protect. Epektibo. Lucky Radio Time. It's exactly 7 o'clock.
1: Broadcasting live from the city of Bayugan, Agusan del Sur. This is 94.9 Lucky Radio. Lucky Radio. Your news and music station. Suerte. Lucky Radio.
0: Importante nga masairal ang kahalangdon sa maayong panglawas. Kinahanglan natong ampingan ang kimsog natong kinabuhi. Kauban ang mga produkto sa RCC Herbal Products Training. Rafa Herbal Capsule, Rafa Herbal Coffee, Rafa Herbal Oil o Rafa Eye Protect. Kini ang programang Dugma sa Maayong Panglawas. Dugma sa Maayong Panglawas. Dugma sa Maayong Panglawas.
2: Mga karapa, welcome! Kumusta? Niatong mubo nga panag-uban sa datod kaninyo sumahing kabubuton sa RCC Herbal Products Trading. Ang nag-apod-apod o nag-amagits mga epektibo kay nga mga produkto. Ang atong Rafa Capsule Coffee, ang atong Rafa Herbal Oil, Rafa Herbal Rub, o gingon man ang atong Rafa Eye Protect. Unang-una mga kaigsoon na atong lakbita ng mahitungod sa kapsula, unsa mangyod ka-epektibo ang Rafa Herbal Capsule. Ang Rafa Herbal Capsule may gala kombinasyon kini sa spirulina, turmeric, mangustin, malunggay o garlic. Maisip yun nato nga usa ka powerhouse may gala sa nutrition. Tungod kay kining lima kasagol, pulos na ila may gala nga mga superfoods yun mga kaigsoonan. Nga naman, kinilang daang spirulina mga igsoon, puno ni protina o vitamins. Maayo ni alang sa kusog or kanabang pa-boost sa atong enerhiya adlaw-adlaw o panglimpyo pod sa atong dugo. Doon na pagyo turmeric o luyang dilaw, nga doon ay curcumin mga kaigsoonan. Ha? Mayo kayo nga anti-inflammatory o panguntra sa hubag o panalipod pod sa atay o liver protection. Plus ang mangustin na ilan po ni sayang santones nga kusog kayo nga antioxidant. Mayo ni pagpalig-on sa atong immune system o panguntra sa mga cells nga dunay cancer. O di ba, makalikaita ng cancer. Stila ni mga sangkap. Grabe ni ka-epektibo o gikasaliga na gid ni may gala sa dugay kaayo na nga panahon. O, mao ka na. Plus ang malunggay may gala kon moringa, ang miracle tree, puno ni calcium, iron o vitamin C minus, pamanit, bukog o pang-regulate sa atong sugar level. Plus ang garlic or ahos nga maayo kayo sa itong kasing-kasing, makatabang pagpaubos sa bad cholesterol o pagkontrol sa atong blood pressure mga higala. So unsa mangyud ka powerful di ay ang Rafa Herbal Capsule. Kung giusa kining lima mahigala, ang epekto nini sa lawas, gitawag yun ni mga higala synergistic effect. Nagtinabangay magunin silang tanan mga kaigsunan ang kining maong mga sangkap. E giusa man sila sa kapsula. O niya ang nakanindot kay solid kaayo siya. Sakto pag yun ang dosage ba ang ginaghanon sa iyang sangkap para nga mahimong epektibo. O bitaw nga wa kay daghanig sangkap ang Rafa Herbal Capsule. Kay magunsa naman lang kung daghano ni mo, unsa pa may mahitabo. Diba? So, giusa silang tanan mo, palikon sa itong immune system, aron di tadali may gala, takbuyan o ubo, sipon o hilanat, detoxification pod, tabangan ang lawas sa pagpagawa sa mga toxins, kana mga hugaw, mga hilo-hilo. O niya, anti-inflammatory pod, makatabang sa mga nairayuma, sakit-sakit sa kalawasan, o ingon man sa atong kondisyon sa kasing-kasing or heart health, maayo ni sirkulasyon sa atong dugo. Mao ka na niya, nakanindot kay natural lagi siya. Wala siya may galay side effect. Muna sa laktod ha, kinahanglan, mas maayo, mag-maintain ta, Rapa Herbal Capsule. Kung mag-maintain ta ni Wamay Mawa na ito hinunua, mapunan ang mga kakuangon sa atong lawas. Manipinsan ta, batok niya ng cancer. Ato ang presyon sa dugo, iparegulate niya. Atong blood sugar, ang atong kolesterol, pakigbatukan ng bad kolesterol para manormal ang ato may galang kolesterol level, mga kaigalaan. Indot kayo ha, mga magbaton yun ta pirmi. Rapa Herbal Capsule, dili ta magpakawa na sa mga parmasyag butika o guban pang authorized outlet. Ayaw po ninyo kalimti, doon na po'y coughing ang produkto ang RCC. Gihingan lang gihapon o

0: o kang epektibo sa kanyang produkto para sa atong mata. Kanang uban, hanap-hanap ng pananaw, pastilan, ay mo kumpiyansa. Basing mo na mo, resulta na sa itong pagkabuta o niyas makulang palayo. Rapa ay protek ha, pananaw klaro, mata protektado. Mga karapa, natapos sa sabang panahon. Dini sa atong tulumanon. Dagang salamat sa inyong kanunay nga pag-uban. Pinaagi sa tabang sa Rapa Herbal. Padayon tas pagatiman sa atong lawas kay kini ang tinuod gabahandi. Ang Ginoo mag-uban kinato kanunay hangtod sa sunod igayon. Bye-bye!
1: Machine shop ba inyong ipangita? Dinhi sa Bayugan, bisitahi ang Kambal Steel Fabrication sa Porok 19, Corbada, Poblacion. At ubangan lang sa Corbada Chapel. Moservisyo sila sama sa Build Up, Reface, Mobarina, Mopress, Motarget, Motorno sa tanang klase sa puthaw, Moacetylene, Mowelding, og Mocutting. Mo-align sa crankshaft, mo-fabricate usap, og hydraulic hose. Mo-gamasab sila og turtle, corn seller, kuliklik, og uban pa. Kauban ang ilang mga eksperensyado na mga tornero. Trabaho kalidad, dunay warranty. Gipangunahan kini ni Carancho, Jason Opao. Kambal, Steel Fabrication. Pwedeng makontak 0908-534-9115. Kambal, Steel Fabrication.
2: Nakasinati ka ba? O galit ka pagkalipong? Murang nagtuyok ang pananaw o galit mawala ang balanse samtang nagtindog? Basin Vertigo na! Ang solusyon, Verticure Capsule. Adunay piniling herbal na sangkap o importante mga bitamina na makatabang sa pagpaligon sa balanse sa lawas o pagsuporta sa maayong sirkulasyon sa dugo. Verticure Capsule. Kasaligan nga kauban, batok sa vertigo. Verticure Capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
3: V-tron. Subok na.
4: Alex Makabasa, Tagalinabo. Balingasag ni Summit Oriental. Tuan mong God, kanang naunag, insomnia ko. Dili ko pakatulog, pilagit kabulan akong gibati. Alo, ay suggest karon. Ang V-tron dagit ang nakauli na ako.
5: Karon, wala na insomnia.
4: O, wala na. Pasalamat ko. Nakatabag sila sa ako. Magbuntag. Di po katulog, sir.
5: Mm-hmm.
4: Karon, kaloy sa Diyos. Nakatulog na ko, sir.
3: V-tron. Subok na.
6: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butika.
7: Uy! Oh! Ikaw! Ikaw na nagtakiang sa kasakit! Murag patong-patong na imong balatian ba? Tama ng high blood, diabetes, arthritis, uguban pa. Timbako palayo sa mga grabing sakit nga ikabalda nimo. O di ka ha, mamahimong hinungdan sa imong kamatayon! Pag-ehersisyo, kaon og balansing pagkaon, ug sabay sa pagtumar, ug Kuya Dudes Herbal Capsule. Para lipay-lipay permi, tumar na. Ug Kuya Dudes Herbal Capsule. Dili na ta, kang Kuya Dudes, ang banggitang herbalist sa probinsya sa Mukidnon.
3: Animal Vita.
8: Ako si Gina Bade, taga Santaan, Taguluan, Sanid Oriental. Ay, kaya ako nakagamit sa mga bakti na buyo kay mga aon. Pumutang bitan ako, ah, pangaon din sila niya. Sige na ginagin mga ayo. Nakaroon na mga dagko na.
5: Pila na nasa kabulan?
8: Isa pa kapin.
5: Onsa imong gigamit, ana?
8: Animal Vita.
5: Animal Vita.
3: Animal Vita.
6: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suki nga Agrivet Supply.
9: Atong paminawon ang nakatumar na ug magpamatuod sa kaepektibo sa Rapa Herbal Capsule.
10: Maibig, dumating ka
11: buhat.
10: Pag-aasa? Sa lagustin. Ay, magigamit ka doon ha, plus o kapsul.
11: Oo, painom ka sa kumbana.
10: Kumusta may hangarin?
11: Okay, kaayo, sir.
10: Ang rapa?
11: Oo.
10: Nindot?
11: Nindot.
10: So, gusto mo ginati niya?
11: Kung kung iyang tiil na buntog diri pagtusya-tusya sa pagkargada. Tapos, itong nakakuan ko sa radyo na po lang. Bitway daw ang rapa kapsul.

0: Lucky Radio time, it's exactly 8 o'clock.
1: Broadcasting live from the city of Bayugan, Agusan del Sur, this is 94.9 Lucky Radio. Lucky Radio. Your news and music station. Suerte.
2: Sa mga kababayan natin, araw-araw kayong makinig sa Lucky Radio 94.9 Suerte. Mga balita, musika at iba pang mga programa na maghahatid sa inyo ng saya.

0: Paminawon ta ang testimonya sa makapamatuod kung unsa ka epektibo ang Vitron Drops.
1: Yung sa ganito ang pangalan mo?
2: Siya ang Zuleta, pag luwer ba sa Facebook, magod niya kay Laka. Maoy tayo niya. Sulay na mo siya o Vitron ba niya? 3 days, pag inom niya, natingala din ko kay Iganahan ng siya tulog. Ang sagkaro na mong ginintay niya. Karon maglugaw naman niya. Sila kalugaw lagi ang ma...
3: Iyang maurot.
4: Vitron. Subok na.
5: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butik.
4: Atong paminawon. Ang testimonya sa Wonder Herbal Oil.
3: Unsa man ang ato agabaddayan sa paggamit sa Wonder Herbal Oil?
6: Ang nindutod kayo, kuya, kay nga no, inibutang lang inigaplas. Ang kanindutod kay Bugno, manuksuhok dyan sa ilahom sa atong kaunuran na ito sa kabukugan. Na ako ang ipanglumbog yun, sir, unsa yung kanindot ang Wonder Herbal Oil.
4: Wonder Herbal Oil, arthritis no more, Ryuma goodbye.
5: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butik.
7: Said Celebrity Beauty Soap. Said Celebrity Beauty Soap.
8: Nakakarad, buntag yung kunya. Ako siya ginababad. Ginababad na ako mga 5 minutes bago na ako banlawan.
3: Mm-hmm.
8: Tapos after mga siguro mga 5 days, nakita na ako na nag-lighten ang akong kuhaan. Naman mo pa yung mga melasma sa face.
3: Mm-hmm.
8: Murag dark spots siya, ana.
3: Mm-hmm.
8: Tapos nag-lighten siya. Dati mango daghat kay kong mga whiteheads o kanang blackheads sa akong nose, the pit. Karun, wala na kay. Wala naman po siya.
7: Said Celebrity Beauty Soap. Said Celebrity Beauty Soap.
9: Pasaylo ako. Gipasilan ko lang akong gibuhat. Nagmahay ko.
10: Hain ka sa dihang nagkinahanglan, minibo. Sa dihang nag-ilait mi sa tumang kalisod. Huwag ka ron, mangayo kang pasaylo. Dili o dili ko ka na mahimo.
9: Maluoy ka.
10: Bahawas ako at tubangan! Drama lang ang tanan. Ako di ay si Manay Sol.
11: Og ako sab, si Kuya Jeff.
10: Og sasama namong dramatista sa radyo, dapat walay sipon, walay upo.
11: Dili basta-basta mapagaw, kay tingog repuhunan na. Busa, nagtumarmi sa Rafa Herbal Capsule.
10: Oo, higala. Epektibo mang good ang Rafa Herbal Capsule. Kasaligan gyud nga mudipinsa batok sa mga palatian. Busa, kamudiha, ayaw paulahi samtang wa pay kibati. Tumar permis sa Rafa Herbal Capsule. Rafa Herbal Capsule. Daghag sakit, cure all. Kung nagtumar ka sa Rafa Herbal Capsule.
11: Mapalit sa mga suking butika, authorized dealers o niining istasyon.
12: Bayad ko, day.
10: 100 naman inoy.
12: 1,000 na, oy. Modos mo, ha? Ayaw ko gilara. Excuse me, sir. Na-ailinti, oh. Tanawa kong pila. 100 na, day. Ay, sorry, ha? Hindi naman gugko kaklaro.
10: Hanap nga pananaw, mata nga dunay pterygium o katarak. Kini ang ipatak. Rafa Eye Protect. Usab kini ka liquid alkaline solution nga may elevated pH level gikan sa alkyon ionizer nga maoy nagunang sangkap nga mutabang pagpatinaw sa pananaw. Mulimpyo sa atong mata, mutunaw sa katarak o pterygium. Mutabang usab kini sa tear film production sa atong mata. Aron nga maoy mulimpyo, mupawagtang sa luha-luha o di magkatul-katuluhap do sa ngatong mga mata. Rafa Eye Protect. 1,000 malagin eh. 100 naman to. Hanap gihapon, oy.
12: Klaro na kaayo, day, oy. Ibong kagwapa.
10: Klaro di ay, ha?
12: Agoy.
10: O niya, noy. Klarong aninipon.
11: Rafa Eye Protect. Mapalit sa mga butika, authorized dealers o niining istasyon.
13: My there's only you in my life.
14: Lucky Radio. Lucky Radio. Love Lines. Love Lines.